0: into your frame of mind.
1: Yes.
0: When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
1: We based...
2: Okay. Kaparte raya sa pagagisa ita mga senador dyan. Sa rayang witness nga si Attorney Jeremy Lotoka, mga katropa, na gina-establish ni Senador Alan Cayetano, raw plastada sa mga naging statement, ag mga naging pahayag. Kumbaga, may unagid man nga mga mahambag naton nga aktwal, nga posible nga pagpatay, no? Sa vice presidente or sa presidente. Di ba? Kasi gina-establish rong mga elemento, ita intent, motive, ag capability, mga katropa, sa right sa naging statement ita with. Now, sa dayang ikapat nga adlaw nga trial, sa bilog sa mga pinaka-importante rang adlaw, itdaya karang impeachment trial kay Vice President Sara. Di ba? Kung sa aton pa, medyo nagahugag itusto. Roisyo, pag-abot sa mga legal at mga arguments, paadto sa aktual nga mga presentation, itdaya karang nga mga ebidensya, agraya karang nga mga testimonya, it kada testigo mga... Now, Rosintro kahapon, raya nga rang, bukong yamang it, sa ginhambang ni Attorney Jeremy Lotoke. Kundi, kung paano gina-explicar ro naging investigasyon it NBI sa ginasugid karang pagpamagaga ni Vice President Sara Duterte. Now, para katon, ro pinaka-importante nga pangutana hay bukon it kung pabor baga rung sangkatawo kay VP Sara or sa administrasyon. Di ba? Rung importante nga pangutana, naabot baga it prosecution rung level it daya karang mga ebidensya nga kinahangan nga pamatud-an ro anda karang mga allegation. Well, sa sangka impeachment trial, bukon it bastante nga rung mabasko nga pahayag or viral ro imo karon nga video, kinangan naton maipakita rung koneksyon it mga ebidensya, rung kredibilidad it mga testigo, agrong legal nga basihan kun hamat may sangkat tikang, di ba, nga makonsider bagara nga betrayal of public trust or iba pa nga mga impeachable offense nga ginobra it vice presidente, mga katropa. Di kara naging importante rong testimonya nga ra ni Attorney Lotok kay kat ginhamba niya nga nakita man it NBI ro mga elementong intent, motive ag capability. So klaro nga ginatinguan it prosecution nga ipakita ro mga controversial nga mga pahayag bukod yamang it emotional or mga joke nga mga tinaga, mga Now kung mapamatud-an sa pangkabilugan it daya karang nga trial, posibleng magbasko grong argumento it prosecute. Pero on the other side, may mauraman nga konklusyon nga kinahangan nga suportahan it matibay nga ebidensya. Kasi bukon it bastante nga bangon yang naton nga may intent or motive. Kinangan naton nga may pakita para makumbinsi rong mga senador judge ag makumbinsi kita nga mga pumuno. No? So naging epektibo manong depensa sa sangka aspito. Hindi man kinahangan nga pamatud-an manyagi nga inosente ro anda karang nga client. Bastante kung kandar o pag-question, kukabaskog itdaya karang nga mga ebidensya, itdaya karang nga prosecution. Di ba? Kat ginpangutan na rong proseso it NBI. Agro mga basihan, itanda ka nga mga konklusyon. Ginapakita nga sa kada detalye, dahil ka nga mga pahayag, ginabusikan it insakto. Now, sa impeachment trial, importante ra. Kasi, raya nga mga senador judges naton, kinangan nga magdesisyon base sa kabilugan nga timbang it ebidensya nga ginpakita una sa ha? Now, sambilog pa sa ginako man it, ni Attorney Lutok. Ginako it NBI. Nga may una o may pila ka mga documents nga mahambang nga typographical error. Pag-abot sa subpoena ag pag-abot sa mga affidavit mga katrupa. Diba? So, may mga nagkasaga pag-abot sa administratibo nga mga bagay. Ag hindi man yagira automatic nga abi, what's on that saga sa kaso? Nagatao man raya itchimpo sa dipinsa nga nag-question sa pagiging madahan ag kredibilidad sa pagpupahaom sa pagplastar it mga dokumento. Now, sa murang kaso, mataas ro interes kara it publiko. Bisan sa maisot yang nga pagkasaga, pwede nga makaapekto sa pananawan it mga nagatanaw sa telebisyon, nagapamati sa radyo, ag nagatanaw sa social media. Diba? Now, sa pananawan naton, dahil yung impeachment kara kahapon nga trial, nagapakita gamang kun mauno ka budlay. Ha? Isipararong layi ag politika eh. Sa impeachment trial mga katupa. Diba? Kung straight rin mo nga pananawan, di ka na kita gabi sa layi. Pero kung politika rin mo hinampang ka rin, pabor tabi ako kay Kwan eh. Namit tabiraan nga napagdawan. Pabor ako kay Marcos, pabor ako kay Duterte. Wow, tagin himay-himay rin mga ebidensya nga nakikita mga katrupa o nasa impeachment trial. Diba? So, kada question, kada objection, ag kada pahayag, ginabusikad itin sa bukon yamang itrong impeachment court, pati republiko, nagahugag mga katrupa. Kasi di kara, no? May peligro. Ro-opinion it mga tao. Diba? Ag medyo nasanay ro isip nato ni sa pagpati nga may politika. Agaron may nakikita kita nga mga ebidensya mga katrupa with regard sa ray kara nga kaso nga ginapangatubang ni Vice President Duterte. Sa bilog pa sa mga importanteng obserbasyon nga hindi pa naton mahambang iya sa day 4 nga ra kahapon nga ra nga trial kung sino kararong lamang. Baga naka-abanse ro prosecution oro dipinsa naglamang sa kahapon nga rangat pala. Ha? Kasi nalatagon man ita prosecution randa ka nga mga ebidensya, testimonya nga mga importante. Pero, naubrat, nahimot at dipinsa nga dipinsahan sa gihapon daya ka nga mga pahayag ita NBI. Agraya ka nga mga punto nga pwedeng gamiton agod nga questionon rung bugat it daya ka nga. Ha? So saraya ka nga trial kagabanan bukon yang itsang katistigo o sang adlaw ro nagtagana sa posible magiging resulta itdaya ka nga articles nga nga ginatalakay mga katrupa o ginatrial di kara sa grave threats. Diba? So dayang last kahapon nga nga trial mga katrupa importante kasi nag-umpisa nga, abi, masukat na ito nung kalidad, itdaya ka nga mga ebidensya. Bukon niya mang itsa kabaskog, itdaya ka nga mga arguments nga anda ka nga ginatalakay. Now, kung magpadayo ng prosecution nga magpakita, may koneksyon, o mag-presentar gihapon it mga ebidensya, pwede man nga basi. Daya rong magkapatibay sa anda ka nga kaso. Na kung maubrag yapon it dipinsa nga dipinsahan ag ipakita ro mga conclusion it mga testigo nga kugang ha bukon it bastante ro basihan may nakita din kita karon nga mga kahinaan sa proseso ag posible raya magapahina sa kaso agin sa kay Vice President Sara Duterte. Now sa punto nga ra i-trial mga katropa mas mayad nga hugaton naton. Rung kabilugan nga presentasyon it magtimbang ka nga kampo bago magbilog nga masiguro nga raya rong insakto nga konklusyon sa nagakanabo nga trial mga katulad. Doon yung nabagantayan. Diba? Saray ka ng impeachment trial. Sa aton ka ng maigmanghod. Okay? Sige. Alas 8:12 na raton ka ng oras. O dayang porsyon na ito na kato ni Santon Gold. Santon plus Gold, mga katropa. Importante ra. Tawang tat protection niya. Ano yung raton ka ng agawas para makalikaw-likaw kita sa mga posibleng mga bagatian. Dayang Santon plus Gold. Bulig at arang pagdipinsa. Nga hindi kita makaangkon it bagatian. Diba? Kasi Rosanton plus Gold may mangustin, araro manami pagid sa tanan, may ampalaya. Kunwa ka niila, gakaon it ampalaya. Kay napaitan ka, well, una sa Santon plus Gold, mga katropa. May malunggay pa imaw, may garlic ag spirulina. Ginapabasko, groaton ka nga gawas, kapindraton ka nga enerhiya, ag groaton nga immune system. Ginalimpyuhan, rugawas naton nga ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalan si blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon ra sa antioxidant mga katropa. Ginagaprotektar pagid sa pagkasama dit aton nga selula sa aton karanga gawas. So Santon plus Gold ha, importante ra nga dipinsahan naton nga hindi kita masudlan it mga bagatian sa aton karon nga gawas. Mabakay sa mga butika nationwide. Produkto ra it Yes to Health Incorporated. Sa mag Santon plus Gold para always healthy kita mga katropa. Sa ito makaroon nga pagproba 8:14, raton ka nga oras, ha? May sunog nga natabo sa may area at Bulabod. Bulabod to delay. Bulabod Malinaw. Sabi eh, ito raton nga patrol. I-check na ito. Nakaready na? Uwa pa. Sige. Pagkat ka rin, ha? Sa hindi matubay. Gaya ka lang nga senaryo. Kahuoy man. Kung sa mga kwanpahe, bunggit, uro, taratanan, mga gamit, suod, panimatay. Sa nasunugan nga nga igmanghod naton sa may area karita Malinaw. Balikan tara, sini magbuhay pagkatapos yang gid. Pero bago ron, oy good morning anay na kay Aljon Dirilo ha. Gapasyarot kami sa Rowilan Junior Barbershop, Alpatik Cellphone Repair Shop, kay Robert at kay Cap Junior at kay Nung May Paulino. Good morning, ayon. Good morning! Kay Rod Salvador, nga nagkakapi-kapi man makaroon nga nga gahong Rod. Good morning! Good morning! Si Dodds Walter Miral Pod, good morning kita ha. Watching makaroon si El Diponso Bulacan. Good morning! Putan ng bugaw Dodds, kabihi ko no. Good morning! Yan na. Putan niya. Good morning! Oo na kay Manang Linlin ha, sa LD Ponso Bulacan. Good morning. Nag-propamati makaroon. Kay Master Christian Dorigo pare, good morning. Ang sa tanan nga mga katropang bliss nga nagatotok makaroon nga ka. Tristan Gulay, good morning. Si Piliba Vicente Pamatian, good morning man. Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Good morning! Marlin De Los Santos, una sa Tabok, Libertad Antique, good morning. Good morning! Nag-propamati man makaroon nga agahon ka ito na aga. Una kay Leonilo Victoriano Bulyag sa Poblasyon Altabas. Good morning! Naka-live. Balikan tra, iba pag hindi mga mainit ka mga tupigo pagkatapos yung datong mga commercial. Kindly stand by. Osa!

0: for good eyesight, take Vision X Plus.
1: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: XFM.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay

0: Tataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: System pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa Dad Long Trini, hindi ka malikawan ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa System Pain para diri-diritso ang Trini.
1: System Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos. Tapos gani ka mo mag-indra man sa Santon ka pag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
16: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
17: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Wow!

0: Ay, mga katropa, balik kita sa ato magkaroon nga pagpangalaga. Dalas 8:35 na sa agahon. Dayong porsyon nato na katon it santon vitamin C. Kailangan naton pabaskugon naton nga resistensya. Dapat mag-inom kita adlaw-adlaw it vitamin C. Ag mas nagabaskug raton nga gawas kun iyang natumaboron sa santon. Now, may una makaroon nga santon vitamin C nga mabakal naton sa mga butika, sa mga parmasya, para na sa mga inunga para mapabaskog randa karang nga immune system mga katropa. Rosanton vitamin C. Rovitamin C halin sa santon. Agrosanton vitamin C, roalkaline nga vitamin C. Ginapabaskog raton nga resistensya gabigid sa mga physical activities. Ginasukan na ro fatigue. Ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery maghalin sa mga bagyo. Daya nagapugong nga hindi kita magmasakit kasi makaron oso ro ubo, sipon ag trangkaso. So, santon vitamin C makabuligit at mabahog para magapabilin nga ro aton nga immune system mabasa. Kung mahina ra aton nga immune system, ginasudlan kita it mga masakita, ginasudlan kita it mga bagatian, nagka sipon kita, ubo, day mga trangkaso nga ra. No? Kasi mahina lang ra aton nga immune system, mga katrupa. So dapat may santon vitamin C raton karangagawas. Ana right yes to health incorporated ng mga produkto mabakal sa mga butika nationwide. Now, sa ato makaroon nga pagprobaday, i-check one aero patrol, may natabong arang sunog kabi di kara sa may area at Bulabod, Malinaw. XFM Police Report. Ano update kara? Yes, katropang Arara, go ahead.
1: Yes, katropang dyan, no? May natabong karang sunog di kara sa may parte ita Bulabod, Banwa kara ita Malinaw, katropang dyan. Agro mismo karang itang iya, nagapanawagan gid, no? Ita dahi karang buli kay man, uwag sanda katropang dyan, ita masuksok baga. Ag may tatlo sanda karang unga nga nagasulod pa no sa eskwelahan no kamanaman sa Rungdaya kara nga maga asawa bali natabo kara kahapon katropan diyan mga launa guta no ita hapon natabo day kara nga sunog no sa lugar no ginasugid na niya ni Georgie Perez Mirano araya rung kwan babaye no katropan diyan nga imawhay nagihit itaraya karang baka so medyo ginasugid ni karanana nga may naka tinte baga no nga tinugon katropan diyan that's why nga may baga baga no pero di karo yun yaro nya parte nga
0: tawuro bagay
1: nagpaganaw eh katropan diyan
0: naiwan ng ta no nga
1: mabuhay kasi may klase abi kahapon do mga unga may karangang tatlong bilog man agrana karang asawa igot ana sa daha sur no may trabaho man katropan diyan aga ibaw ang gitira na iwan ay naghihit imot baka aga gin hinayan bagaro kagayo baga para gang magaha or hindi masunok baga no raya karon nga tinug-on nga katropan diyan so pagbalik nat tinawag imaw ko na karang nanay nga mana ni remote na karang bagay na sunog no and then pagkaadto na ba mga pilang minuto gamang katropan diyan may 5 minuto o 10 minuto gang gid ro kwan plus tada hasta nga na natupok kut no ita daya karang kagay kay man wa ma, hindi man abi ma, makabig na ton nga pa, sa power it kuryente kasi wa man it power it kuryente no randa karang panimangay nagasalig yang gid sandaman sa solar katropan diyan yung mga gamit bagananda aga malisod man no sa lugar ro tubi no sa natabuan karang insidente aga walang gidron it may mahimo ro pamilya ra kay man magayo ro sa guban matay karang tubig nga katropan diyan so pag-abot matataton karang BFP Malinaw ay di karang lagi nagkandak sa investigation kung ano ro naging rason na dahil karang sunog kay man wow tabi kaabot man no randa karang fire truck no sa area katropan diyan so possible na basi man no sa kalisod o dagan no itaray karang lugar so ro ginhimo lang itaton karang BFP pero din ron niya pag-investiga no kung ano ro nangin rason pilar damage no ita natabo karaga sunog so doin katropan diyan ay nagapangayo ulat agid no ita daya karaga
0: so, sa initial nga ano pila gid ro damage kara sa sunog kara
1: well ro nasunog gabi dayong bilog ka solar light gambong katropan diyan ang hindi man yani mambay kung pila mabana-bana baga no ni Georgie Perez Mirano kung pila baga no ro kantidad ka bilog no nga panimuhay kutom sa nasunog mga nga katropan diyan kay manhimo man lang manabit sa light materials butong rong kilid yero gangkit no
0: agwa man na respondihan it Bureau of Fire dai medyo magayo-ayo tang lugar dai
1: magayo tao galing ro fire truck wa ta kaabot ka tropan diyan
0: galing abot man to ro fire truck ra ug daw ta ring bagay.
1: Hmm, kasi sa bilog gabi magayo ta noong mayat no. So nagkandak na tagid sa darot din karon yung investigation doon katropan diyan ko alin dumangin kwan alin sinagalin no ray karang sunog or pila o kantidad gara no ita natabo karang sunog. Anyway, may aton karang pagipagangot no katropan diyan kay George Perez Mirano no tagiyan no kurong raya karang bagay nga nasunog una karon sa Bulabod malinaw pamatian ta.
2: Tag-iya ko bagay nga rang nasunog iya karon sa parte ita Bulabod na malinaw. Ma'am, mga anong oras to natabo kahapon?
3: Alauna po siya.
2: Alauna ko tatay ka rin hapon. Anyway, may tawo ro inyo ka rin bagay nga natabo sunog. Okay, ho. Siin ka mo ka rin nga natabo ro sunog?
3: Baka ako. Ano ako at baka namin. Gawin gam ng pakaot baka.
2: Na nagpakaot ni kot baka?
3: May tinugon ako. Pwede yung aywanan ko at sangkari na baga. Ay, nagsiningit mo si mama. Aywa it agad mo ako na kot ano. May puno at agit kayo agit maanuhan niya.
2: So may sadapog ah?
3: And then, ang kiri man ang imo nga baga.
2: Baga.
3: Ay, pangpainin lang ako sa ano. Ay, huwag na akong expect nga makalimit mo yan.
2: So alin rin yung ginapatihan ka? Kumbaga nagrubaga nga to. Is nag di ka to ta nagumpisa.
3: Ta alam mo gid ako kasay.
2: Oh, pero pag
3: pero mi abi ako nga ano man ang kara lang gid ang nangyari.
2: Pero pag aywan nimo na yo nga.
3: Oh, pinatay ko mat agid mo sangkiri
2: lang. Sangkiri la tingit.
3: Nabilin agud mainin lang ang tinog nga ni. Oh. Aywan man nga ni ako ga expect nga ni isagit man lang ko sa akong baka. Nagihit ko lang makon kung ta idto sa babaw. Ay nagsiningit si mama ay pag uli ko ako na ano ang baka. Yung dala ko man iya, siyempre nung sinunggit si mama nga inawain nga nila ko na ang baray. Ay, nagdagan ako, ano nga, base mako may maisalba pa, huwa ito.
2: Huwa ito, gito. Anyway, alin doon man nagkagasunog ng mga gamit to sa sunog inyong panimagay?
3: Mga cellphone na mga at bilog, solar light, ay solar pan nga ano, solar light. Ang among mga hayop pa na dayong bilog ng manok nga mong sa ikaw.
2: Wata.
3: Tanang-tanang nito ang gamit namin nga inaipong dahil bago pa lang ang tindog ng balay nga rin.
2: Mga pinambuhan pero balay nga rin ipatid.
3: Siguro 1 year ang ubra. Buhay di bago na humani ka.
2: Okay.
3: Pati among sim nga bagong baka. Alin pa sa manok ang among gimbaligyan doon. Para lang ano ang among kusina bagong ubra pa ng room. Wa gita.
2: Himo sa butong do bagay nga lang.
3: Pawod sa among kwarto pero sa kusina na mo isim gid at tanod.
2: Sa kusina ra ninyo. Okay, oo. Si Mr. Nimo si nagaobra.
3: Sa daha.
2: Sur.
3: Ay, tulad sa dulo. Sa daha. Sa sur.
2: Si Imo nga ra, nayang gululian mata kung hapon.
3: Kung hapon. Naguli nga Imo kahapon na sa'yo na nakita nga sa Facebook mga post.
2: Oo.
3: Natabo ang hangin at tabo sa ang bagay.
2: So, di ka
3: lang. Nga nga nga nga, med pa man nga, binagyo kami kayo sa mga sunugan. Nga nga, siyempre, wagad akamit na isalbo. Bisang isang bilo.
2: Sipot-sipot, yun din. So, hindi pa tanin niyo masaira mga karaon. Kung alin doon naging rason ko, inyo karanga.
3: Kasi, wala man ako ga-expect nga nga makaroon. Pero may akong gaiwan nga nga, isang kering baga. At wala nga kahapon ang gid na niya.
2: Barabala ninyo, ma'am, mapila raw propiedad or pila tanan do value it dato nga nasunog pati ro bagay pati mga gamit
3: ay dagan abi ka to di ba
2: sa inyo nga banabana
3: ni ko maano abi sa solar pan ko agi nga to ay ka abi ang halaga ka to ang tukoy sa among ano sim ang simple iba pa gay among mga gamit tanan ni ko solar light
2: ni baboy well may kwan ka mo may unga ka mo
3: tatlong bilyo sa remit nga sa school sa nandahan.
2: Ah, may klase mo.
3: May klase. Aga ko nga kabun. So, ay haling kami sa school nga ni daycare. May alas 12 yun siguro kami kauli. Tapos pag uli ko, yung nagsala nga na pinugon. Ako nga ni ginyan niya ako kakaon pag uli. Ay inuna ko ang yung baka bilyo. Ito nga ni yun, nasabo.
2: So, matapos mo nag-gate baka, kibot ni. Mga gayo, di ka rin area nga raro yung bagay mo.
3: Ato sa unahan.
2: Okay. So tapos kahapon na yung di niya na-expect na ninyo nga what na ninyo na-expect nga masunog ka rin yung parang parang mga iwag itatawo sinong itatawo. Ano may kuryente rin yung
3: puro solar pa lang solar ang gamit. May pa ano kami nga wire kung mga parang pa ano namon. May iyak punta kami gaano nga ni may paabang kaming wire. Kaso wa pa natuloy, may baray lang pa nga ni sa akil ko ron. Kaya wala mo na ano'y patuloy.
2: Nakataga na matani kunta nga kubutan ninyo i-power or i-kuryente rin yung karoon niya panimagayo. Iya kahapon do ato niya BFP Maninaw. Kamusta?
3: Anong gitman na iwain man na sandat na obra man na iwain tagad nga ni. Pisan mag-agtos mag ano masanday iwain tagad na abutan.
2: Pero sood mo takuntaran ng car truck kung halimbawa nga natin.
3: Ay, doon nga andang na ano. Daw hindi nga sanda kasuot iya. Ito yung maisot ang dahil. Ang mabugat andang dangal. Basi ko na mag ano. Kaya nagsaka na kayo ni sanday ang kamotor. Ay paalin man na ay. Dahil lang gitman ako na ang maitulong ng kinyo. Agto lang man na kamusta. Ano nga nanda ko na opisina. Ang napangayo kami ano. Na ngayon nga ni kung takot ano ay diwa. Ganyan ni makon. Ubus tanan. Ayan ba nanda. Buo lang man na ikot na siya. Ay ano. Certificate. Barangay certificate. O barangay ID.
2: Di na rin ba ito ang talaga BP?
3: Agto ko na kami sa andang ano makara.
4: Alam, nasa dala na mo ng BP nga raw.
2: Sanda opisina. Okay. So, taglatong nasunog imo ka ng panimagay mo, mga ay pali na ako na yung mupatubi, manang.
3: Wa itagid nga ni maan. Agwa, kami to katubi-tubi, gid ito. Malinis sa tubi.
2: Iwan siya tinanaw mo, tinanaw na tagalin ninyo to.
3: Wa itagid, bisan na limbawa, may tubi, man, hindi itagid, maagapan. Ano itagid? Tinupok itagid.
2: Dasig
3: ito. Kaya, wa itagid, maan. Wa itagbilin, pag-abot na mo.
2: Maman, o, tulas mga pilagat ang minuto.
3: Wa mat siguro ang mga 10 minutes siguro 15 minutes
2: sunog ko tagid ra ini
3: wa agid
5: bagong obra mami yung bahay
3: bagog it
5: mga pilang
3: mga among mga gamit mga bagong ano baka nga ina mga bagong pundar nga ni mga kung saan umakon gasimula kami ano ay wa agid
5: ano kita rupos it sunog ma'am sa imong pagtanaw
3: hindi ko nga ni masairan kasi permi man akong gaaywan nga ni nga may bagang samkiri sa akong tinugon nga ron. Payalat agad mako na tabo ron. Taungan.
5: Bukon man ikuryente mo.
3: Bukon.
2: Wam, siyempre wam ka mag-power man.
5: Ako pa
3: puro solar light ang among gamit. Solar pan ag solar light yung daywa nga iwag sa kusina ag sa among kwarto.
5: Ano yung kusina ma'am? Dukot sa inyong bagay? Or?
3: Dukot ganday mo.
2: Hindi mo lang gid ma'am no nga kwandon ano inyong plano gali makara
3: nga ano lang punta kami gapangayot sang kiri nga bulig ko sino may igusuon nga ano bisan pang masimula namon nga makatindog man it bisan maisot nga baway diyan lang ano
2: kay mga
5: more or less pa mga pilay mo madapaan ang kaya na dami
3: di kahit mas
5: mga ano yung appliances ito
3: mga ano man lang siyempre mga bago na mga gamit nga ba mga lahat mga kaldero, mga solar pan nga ni. Kasi kailangan ako ng mga unga, iwa pa kami power, mga ano.
5: Bukon pa manit mga electronics na mga appliances ninyo ito?
3: Bukon, mga solar light.
5: Mga solar light pa lang man, mga gambong, mga urukan, kasi may mga urukan, mga tatang gambong. Kasi huwag kita ka magmasalbar.
3: Huwag kita, bisan sambilog.
5: Kinangan kita ninyo at may masokso. Pagkaroon.
3: Ang mga ubos kita, mga chinilas, ito ako mga umang. Kaya nga ni, ay may nga ni nag-ano sanda pasok kahapon Lunes. Patog kita, bilin hanggang uniform, ag sapatos na sokso. Ay may nga ni, may nagtao man ka kung bisan ka paano mga lambong may naisuksok sanda ka ina eh di ko nga ni kung tapasod yun ano yung mga ay siyempre may natabo man makal nga natabo sa ano
2: so nakasugod man tapos sanda galing
3: makalong sugod ay ako ang aabi nga rin mga ano at sa ano.
2: Iskila.
3: Iskilahan. Gustong gusto magtuon nun. Ay, suktan ko lang.
2: Sige.
0: Okay. Dato rin pagpahayag no, ni Georgie Perez Mirano ro tag-iyang right bagay. Totally burn ro anda karang panimagay kasi light material. Ro area pa kagayo no. So pag abot agagit Bureau Fair ito og daw taro baga mga 8:29 raton karang oras aton makaron nga pag propadayon sa atong karang pag pangalagad mga katropa haraan ay no aton ni gabasyada ro PDR ari mo aklan ro mga halit nga gintuga itabagat nga epekto man itag nga gimpabaskog it bagyong nga Inday. Daw may mga lugar kita iyang nagaskan man sa grabe nga tong pag inugan ko nagtaliwan nga adlaw ita Biyernes ug Sabado pati Domingo no. Now wa matahagos it mga insidente it mga matinding pagbaha pero maabong ang mga vehicular accident bangod sa madanlong nga dagaton ugin responding man itaton karang PDR RMO mga katropa para makaron pamatian tanay si katropa nga Jeffrey Hismondor aton karang hidita PDR RMO aklan.
4: Yes, so may dahil nga law, katropang Claire, no? And sa tanang nato ng mga katropa, no? Sa atin nga gapamati sa itong radio station. And of course, no? Sa tanang nga abutan ni tato nga rang broadcast.
6: Mm-mm. Sir, sandig, no? Sa inyo karang initial assessment report. Kamusta? Ro, naging dagang rang epekto ang sigilas kapag-iinugan ni ta habagat niya, sir, kung nagtaliwan niya itong weekend dahil sa itong probinsya Taklan.
4: Yes, no? In relation sa raton nga habagat season nga gin-enhance ni Bagyo yung Inday ko nagtaliwan ko bisa ko Friday, Saturday at siyempre ko Domingo man nga iya sa bilog nga Western Visayas buhay at sa Aklan ko no? In fact mas malala nga ni Roigo itibang mga kapropinsyan na especially sa aton nga Antique and likewise ro aton nga Iloilo. So for this time no may kilang kabanwaan kita nga nag-report sa aton nga tagatapan regarding sa damage report. Ag nalipay ako no nga ibalita kinyo nga rayang arang mga banwa as per andang current damage report especially ro banwa it Makato, Altabas, Tangalan, Numansia, Balete ag New Washington. So bali an om ka banwa kun do nagreport katon of no damage. So wa it damage gid nga na report is especially sa agriculture, infrastructure, at sa lifelines naton. So far, no, wa man sanda it diyon nga persons affected, families affected, nga ni nga magapabilin nga sa makaron nga zero casualty kuno ra aton nga province sa Baclas in terms sa pag-agi sa aton nga rang diyon nga habagat enhanced by tropical cyclone Inday.
6: Sir, sa dato nga ano na sigilis na pag-iinugan, may mga portion or area sa ano sir, bilog ng probinsya ta kun yung mga naka-experience at pagbaha.
4: Yes no, based sa aton yung monitoring, yes sa aton yung opisina sa PDRMO, ko Sabado no, Domingo medyo naka-experience siya kita itbas kung kapag ugan-ugan sa area it Nabas ag sa Malay, ag Burwanga. So tatlo kasi nag-red rainfall ka to. Although matanan man nga bilog nga banwa or bilog nga probinsya naton, kaya kay pro other province naka-red, but then dumas mahaba abihay ito sa area it Nabas, Malay ag Burwanga. Mungani ay nagresulta ron ni Mawit may pagbaha-baha no sa may Alimbu Baybay sa Nabas no sa Malay Mata nagtaas so aton nga Baoy River no hasta sa diyon nga kabanwana nanda and of course no bisan ito sa Islat Boracay bukod na Mawit spared dahil nga ni nga atong dimol no nagbaha-baha man but then datong ato ay resulta ron dahil diyon nga poor drainage system naton dahil nga nin kung makita naton atong dimol medyo kulong una rekarong dutubi pero manami matay clear matarong dutubi kung matay mawit mambay naton nga maiko or something ay may na kanin akong nabatian nga masya na-enjoy pa kung ibang turista man mag-kutaw-kutaw eh. So diyon ba and likewise sa Burwanga although wala mga nag-resulta flooding but then babas kong ruuga kaibigan at may mga limaw-limaw man kita nga nakita ito, no, na gin-report ka ito dito itong MDRM o Buruang dyan.
6: May mga ano ka na, sir, may mga residente nga kinahangan nila mag-evacuate asa ra yung mga lugar nga naging baha.
4: Well, so far sa aton nga nabato ng information, the only nga may evacuation nga natabo is do into sa may Alimbo Baybay, tag mga low-lying areas.
6: Nabas yun, sir.
4: Yes, sa Banwa, it's Nabas. Pero gin-evacuate dahil nga ni medyo sigir pagtaas si tubig. Pero after man quite some time, pag nagpondurugan ay nag-subside na niya gagagi.
6: Mga pila to, sir, nga pamilya, ruging evacuate.
4: Sa makaroon mo, pag ito binaka-report ka ito si Banwang Nabas, no? Ongoing, paro ang damage assessment. Likewise, roan ng pag-uwi report. Kung ano siguro hindi alam niya kung makatao, no? It's data sa aton nga reports. Sa good ato ay sigo man atong mataog kanya sa kanya sa
6: mga. Pero ginlifon man, sir, na do, ano, red alert na ito sa provincial Taklan.
4: Well, blue malang kita. Blue malang rugin pa idalom na ito, no? Within 3 days malang imauron. Umpisa ko Friday, ginlift na ito kay Ina, no? Kay Ina, alas 7 itagahon. Pero aton nga blue alert ay nagbalik kita sa white alert, which is normal yun na ito nga operation. But then again, karo aton nga opisina, magapabilin niya 24 oras nga bukas, magamonitor, ang magabaton, it-report sa tanan nato niya kabanwahanan. Agod ato ay ma-report man nato, no, sa aton niya mga partner media, ag of course, sa regional office at kay Go.
6: So makaroon, sir, ano rin mga ginamonitor nato niya weather disturbance?
4: Well, sa makaroon, no, may aton niya bag-ugang, no, nga ra nga sugod nga report nga naging bagyo gun ro aton nga low pressure area sa eastern part of the Philippines, no, up iyay ra imo banda sa may part in eastern Visayas, and expectedly, no, as per pag-asa, hindi man da imo maglandfall, no, sa aton nga anywhere in the Philippines, dahil in pagsugod na sa Philippine Area of Responsibility, mabalik pa niya gimaw, no. So do yun do gintaw ka aton ni pag-asa, and siyempre sa mga next succeeding days, hopefully, no, dahil nga ni bukod niyang ratsambilog ro low pressure natin niya inamatayan, tatlo ka low pressure nga series of low pressure day mao.
6: Sa bilog
4: ang bagyo, sir, makaroon. Yeah, sa bilog na yung bagyo. Huwag kayo mo, ako, Filipino name, dahil outside Philippine Area of Responsibility pa yung mao. Pag magasulot pa yung mao, bali tomorrow, itaga-aga, and then magwa manyagi. No? Okay. So, ato niya lang ang bagyo. Hopefully, no, huwag gid it mga mabaskong nga bagyo. Okay lang nga may bagyo kita, no, mga signal number one, magdagat pag-ugan-ugan dahil kinangan at mag-ugan. Sa makaroon, abo ro mga atong yung mga farmer nga hindi makatanom itong mga palay because of lack of water. So, rin ako na pagamuyo, tawan lang kita at ugan-ugan na gudro atong yung mga farmers at mga manugtanom sa palay, makatanom man, no? Ay kasi, sa inyo ninyo ron, butong gid kung hindi kita makapananuman.
6: Pero expect man yapon dumauganon niya pa niya yung putugat playa karang series of low pressure area, sir.
4: Yes, as per pag-asa, we expect, no, cloudy to light to moderate rainfall sa raya nga rang mga patiempo dahil nga ni sa broad it pag-asa, no, epekto it habagat, no, rather habagat sa aton nga eastern at western part of the country. So hopefully, no, magataura ka aton it pag-uwan-ugan na magamit naton para sa aton nga agriculture.
6: Oo, pero kung ano ito, sir, no, kung weekend, although sige na sa inugan, dito sa particle Bacaw, mabuko matat masyadong mabasog, sir, to the point yung matanag ta, may pagwa, gina'y pagtaas, so water levels sa Aklan River.
4: Yes, ma'am, no, based matatag sa monitoring na din natin, kung hindi masyadong mabasog, may mga 0.5 or 3.0, so masyadong manaba, bagay mo, na compared natin sa mga nagsaliwan yung mga dagod. So, makita natin nga, may epekto, gina, no, kaya nga rin El Nino ka itong makaroon because haro niya ni may ugang gida or below normal gida rainfall na ginapatak, no, sa atong part, especially sa western part of the country.
6: Although may ano, low pressure area, may epekto tabagat, pero ano ka, minimal yet again, sir, the volume it may pag-ugan, pero bukon it ano, may kabasko gid.
4: Yes, oo. Kasi based sa report, light to moderate yan. Iwagi kita it heavy rainfall. Dato lang, nag-red kita. Dato lang gindi mo.
6: Kasi pero
4: it's just a matter of hours. Tapos kundo na yun, nag-wow ta na yun.
6: So, gaban, dahil da sir sa El Nino nga, na-experiensya na natin nakaroon.
4: Yes, oo.
6: Sige. Sir, siguro makamay mga dugang kang reminders, no? Padayon niya padumdum sa ato niyang pumuhuyo, especially sa pag-expectaron nato niya lang mga inadlaw pagid, no? Nga maka-experience kita at mag-uumo na sa maulanon niya panyempo, aga rin lang, sir, kagawasan, pagpangaman lang man para sa tanan.
4: Well, no, sa gihapon, nag-ayo gihapon kita sa ato niya mga pumuhuyo makyanon, nga bagi mapagmatyag, i-check gihapon do ato niya situation sa ato niya palibot, no? Dahil hindi pa man tapos, so ato niya rang ginapakatubak. Ang bagugani, may 2 to 3 tropical cyclones pa na pwedeng magsugod sa atong Philippine Area of Responsibility. At posible rin, iba karay mag-across sa atong yung Western Visayas, wherein inaro atong yung probinsya Taklan. But then, we welcome especially those tropical cyclones nga medyo mahinay malang, no? Kasi problema rin sa bagyo kung masyadong mabas kong ruangin. And likewise, kabuabog inaruan ng ugat. In which, makaroon, ay kinangan niya ni natong duugat. Dahil nga ni sa kakuangan ni natong yung supply tubig sa atong nga mga agricultural lands. So, gina-welcome din natin, no? Ruugan, kung may una tayo mga pagandahon, ruin sakto ang ginugan para hindi man magbaha, no? And, syempre, no, pagpangaman man para sa atin yung mga motorista dahil na-experience natin to weekend. So, kabuhapo kita ang disgrasya.
6: Araw-daro, amabon yung
4: ginis mo diyan. Wata kita na nagproblema sa mga baha at sa mga hangin yung mabastog. Di ka to, nakita sa disgrasya.
6: Oo.
4: No? And with that, ay magdahan git, no, sa karsada kapin pa kung basa dahil pwede maura nga mag road slip, no, pwede man nga mag madanlog ro karito naton nga niya pwede magkatugar pagka disgrasya. Na likewise on ro aton yung mga pamuguyo nga nag-i-star malapit sa kabukiran dahil nga niya sa mahabang tag-ilinit kung namatay may mga giltak ro bukid gasugod di katuro tubig ulan naton das kung namat nagkatup ay imaw nga nagatugar ay mitlands
6: ngayon na natabo sir sa tangalan yung mga batong atong nagkalatak-tak.
4: Yes, so, di ba, kung roaton nga gugta, kung sobrahan ikinit, nagagagil ang imaw, may mga cracks imaw, and pag abot itingugan, gasutsot di karang duugan. At pag nagsutsot rin imaw, kanamat, nagabigay rin yung niya part itugta, at tapos nagakalandslide or rockfall. So, doon natin yung mga pagbantayan, no? Dahil sa epekto nga rin, no? Ipagbag-uon ito atin nga klima, hopefully, no, maging hiluway giyapon roaton nga mga kranon, roaton nga probinsya Taklan.
6: Sige. Sir, sa Utugali, may mga pilang, nakapila kita, sir, lista it, ano, unta dit landslide.
4: Sa landslide naton, dato malang rockfall, malang gin-send ka to, no, ni Tangalan, in which nga, iya man yan, iwa man it affected, yapon. Dato yung repart yung ito, hindi, alos pansamantalang wa nagyan, dahil nga ni sa presensya mga boulders, but then sa pagbuligan at MDRRMO, PNP, Bureau of Fire, ay na-clear man niya again, no? Datunga-tunga part, ag nagyan man yun makaroon.
6: Sige. With that, mabuhay niya salamat si Sir Jay Frius Mundo Head, it PDRMO Aklan.
0: Okay. So, datoro naging pahayag mga katrupa itaton nga PDRRI. So far, so good kita, no? Ay, in fact, medyo kugang pagidagan ni Rugan, eh. Nga buhos siya sa aton. Kasi sa'yo ka mo, last month, grabing init nga na-experiensyahan ito. Aton karang probinsya. Abong ang mga nagbagagtik nga mga gugta. So, Rugan, nga ginbuhos siya katon, bukunit bastante. Babo pa nga mga mangunguma. No? Rugan, ginakugang makaroon ita tubi. Kasi bukong matanan ay may mga irrigation. Mga katro. Abay pa, nga, sara yung mga nabilin nga ra, bukong mat masyado gidman, kung mag-inugan pa. Ay, din yung nahambay ni katropang Jeffrey nga. Pila pa kabagyo nga ra, dahil wa pa ro, gina-expectar, makaroon bago matapos ro bugan ita July. Dato makaroon nga pag-propadayon, raton nga oras, alas 9. 3. Dayang porsyon hato dakaton it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule, may lutein ra, beta carotene, ag vitamin E, zeaxanthin. Nagabuli gid ara para madipinsahan ro problema naton sa mata. No? Vision X Plus Soft Gel Capsule, herbal eye care solution. Imoraro nagataot protection. Nga para hindi kita magkakatarata, hindi kita magkateridium, hindi magpaganakit ro aton nga mata sa sobrang gamit it mga gadget, mga cellphone na apiktuhan abiro mata karon. So, may nagadipinsa. Kung nagainom kita adlaw-adlaw it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Daya food supplement yung imaw, no? nagabulig at tayo maura nga hindi magpanganakit ro aton nga mata ag hindi magkabagatian. Gataw nga tayo mo at protection katon mga... So, atong lang mag-inumit Vision X Plus Soft Gel Capsule para malikawan rong mga magkadiferensya aton karang mata mga katrupa. Anarite Yes to Health Incorporated nga mga produkto mabakay sa mga butikan nationwide. Pro Vision X Plus Soft Gel. Okay? Ay, ginakugabos yung kinachimpo. Sa atong karang mga katropa, thank you gina sa pag-iba katon sa atong karang pagpangalagad. Makaroon karang adlaw, Ita Marte. July 14, 2026. Naging kakbay, kabulig naton sa atong karang technical side. Si katropa nga Noel Estelliero. Yaman sa atong karang XFM News Center, kakbay naton, kabulig ta katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsanit aton nga mga balitaan, katropang Clarity Ada. Sa ngagan, o amon ka rang general manager, oy, asa kay man ng patrol makaroon ha, katropang Arier Colas sa katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, ko amon ka rang general manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, ko amon ka rang chief executive officer, Dr. Emilito Hoy. Kuman si katropang John Alin Ascanio. Salamat sa inyong pagpabati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Bullseye!

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Samsung kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santo at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santo at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ako si Alicia Imardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. kan hay uwa ako nagsugot ay masakit tambay ko hay kun may pakupos lang kung pwede pero yun lang hay uwa gid ko no sis ko no hay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix hay naduwa tagratunga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it santon ay manami lang pamatiyag ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: X.
6: X. F. M.
9: X. F. M.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 15 minutos, mga kataliwan, sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.
0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya, Itaclan. Manuat Calibo, good morning. Welcome na karon sa tunyo pag-arangkada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaron kita nga adlaw it Martes, petsa 14 sa buwan ni Hulyo dagung 2026.
2: Exciting!
0: And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Happy Tuesday, mga katropa! Adlaw man kita makaroon it Martes, panibago nga adlaw, panibago nga edisyon, it aton karon nga pagpangalagad. Ibininyo ako sa talas G sa agahon, makipag-angot ka ako and via texting sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato niyo pagtamiyaw, rato niyo pag-abi-abi, rato ka nun nga pag-welcome sa mga katropa nato. Ano yung nakamonitor tutok na sanda ka niya mga transistor radio FM bands. Nakatune na sa XFM Calibo Megahertz 96.5. Mga katropa, magawas niyo karon yung mga rancho. Mag-monitor man kamo ha sa amon karon niya Facebook live streaming. Live na live, raton karon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba sa amon karon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Uy mga katropa ha, i-power share, raton karon niya live. Kay man, the more the merrier, mas marami, mas
2: exciting.
0: Mas maabo raton niya pwede nga istoryahan sa kahangin. Siyempre, kat mga pwede at istoryahan sa kahangin.
2: Exciting!
0: Mga katropa ha, sa umani like and follow ramon niya Facebook page, XFM Calibo 96.5. Agad niya updated ka mo everyday sa mga balitaan and not only sa radyo kita maghilibati everyday but also magkililitak man kita online. So mga katropa, good morning! Kamusta ang iyong gising? Importante nagising, di ba? Okay lang walang tulog kesa naman sa

0: balik ko ro yung energy. Nagabalik man dayon ka kon ron, no, diba? Mas maging energetic man dayon ako sa bilog na adlaw. Mas maging productive gid rayon. Nakita tanan mga katropa, vice versa. Sana all give and take. So ibinin niyo ako ha. Ayaw ginyo ko pag iwani has at alas G's sa agahon. Well, good morning anay. Sa atan karon yung mga drivers with lovers out there. Nga nagapuro pa mati samtang, nga nagapuro biyahe, nagataris-taris. Yes, sa atin yung Banu at Kalibo, probinsya Taklan. Sa atin yung mga PUV, PUJ tricycle drivers out there. Good morning mga katropa, stay hydrated. Masila, kurato niya kagangitan. No, mainit-init, kurato niya panyampo, mga katropa. Pero syempre, magpangaman sa gihapon. Hindi magpakampante, gaba na binukong pagpatakapon. Haron yung marino pag-aumaga, mauganon niya panyampo. So, dapat tayo drive safe man sa gihapon, mga katropa. Stay hydrated, rain or shine. Sa may mga outdoor activities out there, sa may mga transaksyones, sa may mga paganawon, sa may mga kinahangan gid, required magbuhat sa silak itadlaw under the sun. Nagkaroon yung mga trabaho. Stay hydrated and keep safe, everyone. Well, sa mga katropa natin, mga vendors, negosyante, sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kutubit magabot, itatun yung pagpangalagad, pag-ililib, sa Isla It Boracay, mainland Malayo. Sa first and second district, ito niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, may rin niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas Filipino workers, okay, OFW. Sa mga mga partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. O, i-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home. Kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo, kama naman Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Well, good morning sa mga katropa nato nakatutok online. Katropang nung Samuel Tiad, good morning, mayong aga nung Samuel. Kag sa bilog nga Tiad family sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental, mayong aga mga katropa. Katropang Christine Dayan Rufus ng XFM Ross City Capiz.
1: Exciting!
0: Mayong aga, sana'y maka abot ka pa hanggang mamaya, katropang Christine. Pero naniniwala ako sa resurrection, katropang Christine.
1: Exciting!
0: Kabalik na ang iyong namatay na ano nga ni Ronon? Katawang lupa. Katawang lupa!
1: Exciting!
0: Babalik yan, katropang Christine, pag napasukan. Pumasok na ba? Kabalik na rin imong energy card, katropang Christine. So, nagapate ako sa resurrection. So, sige yang, lumaban ka, katropang Christine. Lumaban ka hanggat may buhay, may pag-asa. Oo, kung wa nga neat budget yun. So, lap yun, gede mong tanan. Hay, hindi na ron kung ano, katropang Christine. Pag pumasok, babalik ang energy. Sana all. Di baga katropang Ira, bawa, ari diri si katropang Ira sang XFM Ross City Capiz. So thank you mga katropa sa pag-monitor. Ano, magbagantayan ng kita katropang Christine. Same lang man kita tanan. Paano na lang patibay-tibay. Si katropang Daddy Lod siya ay nagkuyam-kuyam lang. Makapiyan-piyan, oh, naiintindihan ninyo, karapang Christine. Kumbaga, ano lang gid anay, paunti-unti to survive.
1: Exciting!
0: At para bang, grabe na talaga, no? Ganon talaga ang life. So, tsaka kami lahat, hindi ka, karapang Christine, karapang Ira, ka naga-intindihan. Pero sige lang, ah, mga katropa. Laban man sa gihapon. Di ba ga, karapang Dang Villanueva, good morning from Makati. Karapang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Sa bilog ang Martinez Andoy family sa Aliputos, Numansha, good morning everyone. Karapang Ritas Adok Salvador, good morning. Guwapang Claire, cute and sexy. Wow, sana all.
1: Exciting!
0: Sana all, nasayo na ang lahat. Ganon ba yun, karapang Ritas? Oya, drive safe, karapang Ritas Adok Salvador. And of course, Happy second anniversary, XFM Roja City Capiz. Exciting! Two more years pa, no, to celebrate, katropang, mga katropa dira sa XFM Roja City

0: Capiz, naway marami pang taon ang ating isa-celebrate, diba ya? Serbisyong publiko, serbisyong may puso, sana all. So happy, happy second anniversary, XFM Rossi T. Capiz. Katropang Aljun Dirilo Navarro, good morning sa mga katropa natin sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblacion Bangaklan. Good morning everyone. Katropang Ruth Salvador, nagdugang ang inkagwapas ing outfit katropang Claire. Thank you so much. Ano tayo ngayon? Para bang, para hindi halata nga? Oo, para hindi halatang nag-ano na nito? Kapos na kapos, wow.
1: Exciting!
0: Ay, nako, katropang Ritas, bawi lang yun kita kada sa outfit. Okay lang na walang pera, hindi lang magmukhang wala talagang pera. Ganon ba yun?
1: Exciting!
0: Ganon ba ang atake, katropang Ritas? Siyempre, sa inyo man, 14, ano nga ni? Pizza di Piligro na naman! Relate na relate kita kada ro mga katropa naton nya mga empleyado, mga nagatrabaho, tanan no nga sayo gid anan daron basta mga ital-ital yo naghabil-habil yo habil-habil man ro pang ilabas.
1: Exciting.
0: Anong 1 meal a day ka diyan? Anong OMAD? Wala lang talagang pangbiligan ay.
1: Exciting.
0: Charot. Pero lumalaban pa rin, di ba? Lumalaban ng patas. Ganun dapat mga katropa. So, bawi lang kita karapang Rita sa outfit. At least ay, hindi ba ninyo makita kung pila agidrosugo dit ato niya busa?
1: Exciting!
0: Charot-charot malang ka. Karapang Jericho Villorente, good morning from Pulubanga. Madam na madam ang atake sa outfit. Madam, katropang Christine, madaming utang.
1: Exciting!
0: Sige lang ah. Waman kita at mahimo. At least ay nakaka-survive. Karamang Wowie Season, good morning! Happy, happy monitoring from Hamindan, Capiz. Karamang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa iyo, my lovely Princess Malclaire. Happy Tuesday po from City of Coronadal. Uy ha, good morning, magandang umaga, karamang Arnold. And happy, happy birthday, diba? Magpapakain ka ngayon kasi birthday mo. Sabi niya kahapon to eh. Pero syempre, sa Coronadal siya magpapakain, di ba, karapang Arnold? Pero malay mo, makaabot dito sa Kalibu-Aklan, karapang Arnold. Baka naman. More birthdays to come, more candles to blow. Good health always, karapang Arnold Altivo. Mahal na mahal ka namin dito sa XFM Kalibo.
1: Exciting!
0: Karapang Razel Beltran Zapico, good morning. Good morning, good morning, karapang Razel. Nagka-monitor gid sa aton karon nga programa. And of course, uy, sa mga nagapurpamahaw, nag-breakfast, mga bagong bugtaw pa ang di karon, good morning. Mga nagapurpangapi, nagagabagaba, nagamatamat, at di karon tiga ba? Nagahikos na ng mga banggiran, dagapugan. Ano man yung mga ginakasakuan sa makaroon niya pangorasyon, good morning. Happy, happy monitoring everyone. So, sa mga late tuners, sa mga bagong liso, sa nagkaroon niya mga radios, o mga katropa live. Live na live, dalatan niya rin yung pagpangalaga, dalatan niya pag-ililiba sa aman niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa aman mga katropa, ha, live, dalatan niya rin yung pag-ililiba sa aman niya official Facebook page via live streaming sa aman niya XFM Kalibo 96.5 official page. And mga katropa, standby tuto, kato niya pag-uwi suryahan. Ro, officially, wow, officially, medyo ano lang ah, pag-meet up, award kay Raya Karanga Tennis Sensation, Alex Yala, during her homecoming, no? Sana pag-uli sa Pilipinas, rupag award ka na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Raya Karanga Presidential Citation, no? Nakaroon sa Malacanang kahapon. So, Raya mga katropa, matapos nga mag-uli ita kadungganan ag nagmarka gid sa kasaysayat Pilipinas ro kadagagan nga ra ni Alex Yala, no, sa patag it tennis. So say man naton si Alex Yalaroa, kauna-unahan karang naging ang babae sa patag e-sport nga tennis. Nga nakakumpit sa championship o nakaroon mga katropa sa international stage na sa patag it tennis. So nagmarka gidemora na ita kasaysayan para yakaton sa pungsod Pilipinas sa bilog nga Filipino community no mga katropa. So para man niya mamarkahan pagida no aga kumbaga imarka gid aray karang kasaysayan sa bilog nga pungsod Pilipinas sa na karang naging kampanya no ana karon niya naging journey sa Wimbledon ay nabato na nakararo presidential citation. So kung kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa, I'm a fan. Ano, saan na karang pag-abot ni taray karang award, hayro ana gida ita pagpahayag nga fan na imaw ni Alex Yala. The first Filipina tennis star. No, nga naghampang sa championship, nakaabot sa championship sa Wimbledon. May karang international stage sa patag e-sport nga tennis. So, say man naton si Yala ay nakaabot sa round of 16 in sa women's tournament. No, mga katropa, so mabahog daron niya kadungganan para katon niya mga Pilipino. No, aga makasaysayan gid abi ro ana karang nauli nga kadagan. So, standby to talk aton niya mantawon mga katropa. Raya ka nga naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Alex Yala sa tanan niya mga atleta sa bilog ng pungsod Pilipinas. At the same time, mensahe man ni Alex Yala no, sa tanan niya Pinoy at sa tanan man niya naghahando man no, nga maging madinagon sa sport nga anda karon niya mga napilian ginapalangga no, sa aton karon niya mga atleta nga Pilipino. So standby to talk mga katropay, aton pagidron niya duga nga pag-o-istoryahan sa kabugusan ni taton niya pagpangalaga. 91 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 9 sa agahon. Well mga katropa, standby to talk sa aton niya pagpanubalik. Duga nga mga detalye sa aton niya tupiko, aton karon niya pagatalakayon, pag-o-istoryahan. Duga mga pagtamyaw, aton karon niya pagabasahon. Magpanubalik kita. Kaya magpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasayama sa XFM, agay Dr. Emilito Oy, sa akong yung nadagaan niya, 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa
4: pagkunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapan.
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong song. Sister Pain. Resigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
15: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
15: Consult your doctor.
17: Sa mga butika.

So ayan mga katropa, nabatian nato no naging mensahe ni Alex Yala and ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anakarang personal nga pag-award pagtao kay Alex Yala at presidential citation sa anakarang naging kadagagan sa Wimbledon sa ka women's tournament mga katropa. So imaro kauna-unahang Filipina nga nakaabot sa round of 16 mga katropa and very historical ya katon ron para katon yung mga Pinoy. Si Yala ay imaman no kauna-unahang Pilipino no nga babayi nga Pilipino gidana mapagaki man sa babayi nga level nga nagdaog ita grands nag-champion mga katropa sa Junior Girls Singles Champions sa ko 2022 sa Grand Slam Singles Title sa Junior Division. So katupagan ngayon nagahimo man ni Mauit kasaysayan no. So nagdaog man ni mo sa Australian Open ko 2020 ag French Open ko 2021 sa kategoryang girls doubles kaibahan na ro mga magkaiba man na nakaranga mga partner no. So pagkatapos it anang mga madinagon niya junior career, nagsabak man ni Mao sa WTA kon Women's Tennis Association Tour sa International Tennis Federation Women's Circuit kung siin nagdaog man ni Mao it tama po mga singles at double titles. Naabot na naroon ang career high ng WTA singles ranking sa sugod it top 150 sa bilog nga kalibutan nga makakabigot ay mga tumagagsahon mga katropa nga kadagay na para sa sangka atletang Pilipino sa modernong era no. So pila pagkat bata pa si Yala nga ra May 23, 2005 baro ang nakaroon niya birthday no. So ano man mo ra scholar sa sikat nga Rafa Nadal Academy sa Spain kung siin mas pang na-enhance ro ang nakaroon niya kamayada no sa patag i-tennis sa pagiyaman doon it world class coaches agni tennis legend nga si Rafael Nadal. Grabe, sino ba naman ang hindi makakakilala kay Rafael Nadal tapos imo paro imo nga coach oh hay di ka pa karon magmayad it mayad. So grabe nga sakripisyo man no roging tagana kara ni Yala ag deserve kung siin man imaw makaroon no. So raya ro anak kara nga mga naging kadagana. So naging makasaysayan hagusta na niya Pilipino nagbantay last week no sa anak kara nga naging hampang ang naperda binana ro defending champion no. So although sa next game na na ay wa naging madinagon si Yala but makabigot agad niya makasaysayan para sa Pilipinas ro makaabot sa round of 16. So kung tayo maging inspirasyon ra no sa tanaman niya atleta grabe gid ana nga ano ra success para sa bilog nga pungsod Pilipinas bukod niya tarat success ni Yala but bilog nga pungsod Pilipinas pero sa iban nato na abo man niya mga skilled athlete sa bilog nga pungsod Pilipinas pero sa dabi nato niya rugaban niya mga tournament yan na ginapasakupan tag mga private nga rahong mga tournament nga ikaw gita nagagastos yung pamasahe si tanan nga gagastuson ron. So malisod man para sa ibang mga skilled niya mga atleta kapin nga kabus man sa budget or iba wala lang ginapili no nga magpadayon pero makaroon na yun through social media abong mga atleta na nagiging madinagon hay abong mga may mabinuwanon niya tagipusuon niya naga-sponsor kuamat pa nabi to be honest ro ato man nabing gobyerno nga ra ginatawan malang mandayon it insentibo suporta ro mga nagauli utag init kadagagan pero during the process ay gatao man siguro pero bukon it tanan no mga katropa bukon it sapat bukod sapat nga pondo para nga hindi yun magkabudlay pa sa financial ra kay mga atleta pero nevertheless congratulations gid ana kay Alex Yala. 55 minuto sa mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon nagraya na yung portion hayatod katon it raya krang Santon Gold Herbal Tea o sa mga feeling bloated permidi karon ayot aninyo ron pag inorm
normalize sa yun tani yung pagpabaya-bayaan ro inyo karon yung irregular vowel movements sa kaping kung sa inyo nga napasobra gid kamot kaon pero minko na bloated jet akamo wat akamo na tag jabs di karon no nalilis na akamo maghigko hay suportahan dapat ron it panunaw mag-inom it Raya Karanga Santon Gold Herbal Tea. Raya hay may malunggay mga katropa, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Ginasuportahan gid kararo aton nga healthy digestion. Ginabuligan niya pagwaon o toxins sa gawas. Ginabuligan man ro aton nga gawas sa natural weight management. Sabi nato mga katropa, ro peligro, ro pagag nga ranga, daga, ita irregular vowel movement so delikado gid aroen mga katropa so dapat tawan gid natong permit igtupangon ug mag-invest kita sa aton ikaayong ngawas mga katropa Santon Gold Herbal Tea hay produkto it Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop mga katropa mag-inom Santon Gold Herbal Tea for healthy digestion And of course, mga katropa, nagapadayon na rato niyo si Anton and XFM libo-libong pa-premyo. So, sige ang kamo nga sige to get inyong mga raffle entry kay man the more proof of purchase or inyo karon niya entry hay mas mabawro chance nga magdaog. Mga katropa, every Friday may magdaog 3,000 pesos para sa ato niyo weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes. Rung nagawat kinyo para si grand draw. Mga katropa, tandaan niya mga rusang ka blister o kunsang ka banigit Santon Plus Gold Herbal Capsule ay pwede ganyong matipon as your raffle entry. Pwede man doon sangka blister o kung sangka banigit premium D3 soft gel capsule. Sangka blister o kung sangka banigman it's herbo. Dietary herbal supplement for men. Aglimang nga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa rin mga produkto ay manami gone very healthy pa. Magataw pa kinyo chance nga magdaog it. Pa-premyo. Mga katropa, isuudya mo sa sangka sobra rin nyo ka rin yung mga proof of purchase. Isuwat rin mo pangagan, address. Isuwat kung ano nga proof of purchase o kung produkto rin mo nga ginggamit. Isuwat man rin mong contact number ag permahan. Ihug rin yung mga entries sa amon yung mga drop boxes. Iya karon sa aton niya istasyon sa may J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May aton man niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. Roan na karon niya pick up time and of course pwede man kamo maghugog sa may Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion Banga and every Thursday 12 noon ro pick up time so ihugog ninyo harin yung mga raffle entry before pick up time agud magakip sa anuman niya weekly draw ro gusto ninyo nga mapasakupan mga katropa be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayo naton ni Santon at XFM libo-libong pa-premyo 59 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon basta guwapa ah, palaging naka-share thank you gitana karapang boss William naka-skincare kasi ikaw ma'am Claire or naka-clear skin gluta kojic soap ruin Carlos Secreto ag syempre kaibahan ka mo everyday hey nakaka-boost gitaroon it energy a good aura charot pero true gitaroon mga katropa thank you gitakatayo Poldo Martinez Jr. What at limog do live katropang Claire hasta makaroon what limog onorato niya live kaina so okay yun man katropang Rita so ayan And of course, good morning man sa ating mga katropa. Nakaroon sa Barangay Kabayogan, Malinaw, Aklan. Tambuan, Malinaw, Subiga, Malinaw, Dangkalan, Malinaw. Good morning sa mga solid katropa natin out there. So mga katropa, impunto, alas G's, roaton niya oras. Thank you so much. Sa pag-ibaka ako, makaranyagahon, makaranyadlat, Martes. Magailiba, magakilita, man kita karahin aga, adlaw it. Miyerkules, midweek na mga katropa. Same time, same station. Alas 9, hasta it alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, endless love. Masunod na kanamitod nga drama hagad katon it XFM Network Philippines. Naging ka-partner ka-akbay, technical side, Daddy Lods, Noel Estellero. Sa nga ganit atin niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa atin niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, itatan niya ever generous. Malman mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, niya nag-aayawan kinyo tanan. It mayad-ayad niya agahon. Keep safe everyone! Happy, happy Tuesday! Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhaton ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
5: Endless love.
6: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
5: Endless love.
6: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: FM. XFM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Claire Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Wala tingog-tingog siya nga nagatulog lang sakon. Daw kasubong bala. Nga isa kabaganihan ang panulok niya sakon. Ano pala natapos sakon? Nagaka-amay sako sa iya. Ginpalapitan ko siya. Agod paokpan sa ngakon kakig. Apang pumatsa ko. Daw matuuron ko na lang ang pagpangaloyag sa iya. Pinali lang. Ganagdasig pitik ang kasing-kasing ko. Daw nagalunay ang ngakon palatsa ko. Nagakatula ang kakig ko. Sa panulok niya sa akon. Please, stop it.
1: Stop what?
0: Stop looking at me like that.
1: Like what?
0: Like, you want me to kiss you?
1: Palapit niyang nawong niya sa akon.
0: Donita.
1: My God! I'm sorry. Nasalapay ko ang baso sang sunday. Naulagin ang unod niya sa sabak mo. Ay, madali lang ha. Makuha ako sang tissue paper. Tapuan ko ini.
0: Hindi. Inatapuan niya. Hala, nabatsagan ko. Ganagpangisaw ang alaga ko. Donita?
1: Nga ah.
0: Kung gusto mo nga idulong ko pa ikaw pa uli sa inyo karon, tama na. Untatin ang ginabuhat mo nga pagnos-nos ang tissue paper sa...
1: Wala, kabuang sakon. Ang pinanos-noson ko... Among sa tunga nga bayan sang magtimbang niya nga paa.
0: Oh. Inali ka lang ang nagpalamula. Kalimti ang natabo. Kare ka na lang gani. Obdinala ako sa balay para nga makailis ang pantalon. Para nga madulong ko na ikaw dayon pauli.

0: Magpungko ka lang, Anay, ha? Madali lang ako.
1: Dito ako sa bintana, ah. Madulom na. Makita na ang mga nagasiga nga suga sa piya ka mga building. Katahong sambalayang ini ni Brian. Handom kuman na makaangkon sa amo sini katahong nga balay. Pagpuntani, maabot mo ng adlaw. Gamasarangan ko na magpatindog sa amo sini katahong nga balay. Om, nabukas ang portahan sa kwarto ni Brian. Oh, hala, si Linnea. Mailis sa pantalon. Apa nga, naga-shorts na lang siya, oh. Kanaga-kamiseta. Oh, naga-chinelas na lang siya. Apang ginauyatan gihapon niya ang yabi sa inyong salakyan. Mailisin gali siya tuod. Kagulo sa isang plano nga magkinaugalingon kami.
0: Oh, see? Kadasig lang sa ako, no?
1: Ay, kanami diri sa balay mo, no? Nga diri mo napilian nga mag-estar. Kataas ang condo unit mo.
0: Gusto ko ang magtagaas yung building. I like heights.
1: Ako naman niya, gusto ko mga suga. Tagang view. Kung pwede lang, gusto ko nga mag-estar sa amusin nga malapit sa tubig. Ay, kanami siguro, no? Wala. Si Brian, ginagtulokin niya ako. Ah, nga ah.
0: Kaya na ko pinay nga gusto nga buhaton.
1: Anong... Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Tonita.
1: Ang iyo kamot. Nagkalagaw sa lawas ko. Pagkanto sa akong dugan. Brian, no.
0: Sorry. I'm sorry.
1: No. Hindi ka mag-sorry. Okay lang.
0: Ha?
1: Huh? I mean, wala ka man siyang kinihimok nga malain. Ginkulbaan na ako kay...
0: Hindi ka pa handa?
1: Dapat.
0: Wala ko ikaw ginpilit.
1: Wala mo man ako ginpilit.
0: Hindi ka ginupasugot nga akoon ko ang responsibilidad sa natabuno.
1: Hindi man lang ikaw may sala. Nagbalos mong kusang halok sa imo.
0: Sweet kagid, no?
1: Ambot ay pamangkuta mga magulang ko nga lalaki.
0: Pilya kagid, no? Oh.
1: Ay! Oh my! Kinakus mo ako sa ngilali.
0: Nagdugang ka umulumulo ko sa imo. I'm sorry. Kinanglan ko nga kontrolon ang kagulingon ko. Kung katubang ko ikaw.
1: Ano ka bala? Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry. Nagustuhan ko man ang halok mo eh.
0: Halok lang? Hindi ako ang gusto mo.
1: Sa banta mo, mabalos ko sang halok sa imo kung hindi ko ikaw gusto.
0: Kuna mo, ginabaton mo na ako?
1: Wala pa ganay ko mo kay Balungan, nagapangaluyag ka sa ako, no? Tapos subong, batunan ko na ikaw dayon. Base masiling ko yung easy to get ko yung asaya sa babae, no?
0: Wala ka makaibalo? Nga nagapangaluyag ako sa imo? Daw kinaanglan ko gidgali ang magpursige. And no, wala ko ginapaminsar nga easy to get ka. Pinsaron ko, nga to the max ang crush mo sa akon. Seriously, Lolita. Kita na bala? Lolita!
1: Ay! Hoy! Kamugot sa pag-akos mo sa akon. Hoy! Aba. Hoy! Bago ko lang ikaw ginbaton, ha? Kapang pila ka beses mo na ako ginalokan.
0: Siyempre, kalugon sa oras. ay, hala. Basikon ginapangita ka na sa inyo. Dali na. Idolong ko na ikaw.

0: FM. XFM.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi

0: herbal soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XF.

nadulong na ako din ni Brian sa balay. Apang wala ko ginabatian, naging hambal niya. Pag nahigugman niya ako. Kag matapos niya akong madulong sa atubang sa Ngamon Gate, dayon lang niya talikod sa magbalik sa iya sa lakyan. Simula man ang gano'n siya ng kambal nga mahal niya ako. Ay, ah. Nalainan ko, ah.

0: Kailo kita day off?
1: Panit, bay. Kabalo ka ng mga birthday sa hinablos ko. Mabulig ko sa magulang ko sa paganda sang party sang iya anak.
0: Ate, sige ah. Wala sang problema. Basta kun ako naman ang nagakinahanglan sang bulig mo. Hindi mo ako pagpaslawon, ha?
1: Oo ah. Ikaw pa.
0: Ote, pakadto si Brian?
1: Oo. Ginimbitar ko siya.

0: Hi, si Brian Galio.
1: Boyfriend niya ako.
0: Wala. Siya mismo nag-ako?
1: Ako ang iamay. Apang wala siya makainambit sang bahin sa imo.
2: Kakwan, bago pa man lang anangin kami. Pila kaadlaw pa man lang niya ako agin baton.
3: Kita Donita, ako mo lang get ngay na?
2: Oo. Ikaw si Sarina?
3: Oo.
2: Oh, I hope nga magustuhan mo.
3: Thank you.
0: Sige, B. Buksi, para makita mong unod.
3: Okay. Wow! Barbie doll? Kanami si ni Tita Donita, no?
0: Kanami matuod.
3: Ay, Tito, thank you.
2: You're welcome.
4: Sige na, Sarina. Anak, dito ka na kay mami mo. Ipakita siya ang dal mo ngayon, ha?
3: Oh, Daddy.
0: Brian, siya galis.

0: Si Manong Frankie ko, nong si Brian, boyfriend ko.
1: So, sano pa ka mong anangin mag-boyfriend ni Donita?
2: Wala pa isa kasi man, ha?
1: Subong ko lang nga nakita ang nawang mo dire.
0: Nong.
1: Sabihin ka niyagin pangaloyagan. Sagali?
3: Anay ka!
2: Kao na ka mo, Donita. Basi kung gutom ng bisita mo. Kung wala sang bakante din nga na misa sa guwa, dito na lang ako magkahon sa sulod.
1: May ginahambalan pa kami.
2: Karoon na lang ka mo sukilanon, palihom. Parte inis ng ako, nanak. Pakaunon ko na yung bisita ni Sarina.
0: Brian, karika.

0: Nanay. Pasensya ka na kay Manong Frankie, ah. Dumatunaw ko sa kahuya sa imo ba?
1: Nakahungob ako. Manong man ako, eh.
2: Aw, nandamita. Yutay na lang ko ng spaghetti sa gwa. Maparepel ko, no?
0: Ah, Brian. Excuse na ya. Ah, Karika Francis, buligi ako.
2: Oo, nan.
0: Madali lang, ha? Kimakandos ako dito sa suludlan. Ay, paliwag ko asang pinggan, Francis.
2: Oo, nan.
0: Ay, napalaka ako. Base bala kung ano naman ang isiling sa mangod ko kay Brian.
2: Oh, ayun na lang, oh.
0: Abi.
2: Nang? Sino ato?
0: Boyfriend ko.
2: Daw hindi ko siya gusto?
0: Okay lang. Hindi man ikaw ang ginpangaluyagan niya.
2: Eh daw sakit tong giniyang balatyagon mo.
0: Mas adi ka pa ganito lukon sa iya mo.
2: Nang? Hindi nang boto si Lingon. Wala na niya si Tsura, ha? Kung kaysa, inang mga mabuot nga nawong, mo pa nang mas makaladlok. Man, suludokot na sila mo.
0: Apang hindi siya pareho sa inyo ni Manong, no? Nga wala sang kaluoy. Nagabulosong dayo ng mga nubya nyo.
2: Si Manang, bala mo.
0: He, tama na. O sige na, lakad na to. Idulo ng spag ngayon na. Kaya tinduron ko man yung bisita ko, no?

0: Gintulog ako masakit sa ngoto ni Donita. Antes ini nagkuha sa balay.
1: Brian, pasensya ka na ha. Wala gid ako makaibalo. Kunan mga problema sa mga utod kong kalalaki. Hinalin niya ako ginhalukan. Apondo akig siya.
0: Sorry ha. Sorry, kid. Napikon lang ako sa utod mo nga to. Nabatehan ko ang inyo pagsugilanon. Hindi siya sakon.
1: Amugani nga ginasabat ko siya eh. Nga hindi man siya ginpangaluyagan mo. Sige na. Makaon na kita.
0: Okay.
1: Nga doon na magwa ko sa pangihom ni Brian. Baka sobong ba lang ha? May ginakoptan siya nga kaakik. Apang ginapunggan lang niya. Nga hindi mapautwas sa akon. Basi ko nang sala lang ako ha. Sunod sa iya, naangpan niya ang mga magulang ko. Pero wala ko sang dapat na kabalakan. Hindi matudangin siling ni Francis na sakito ni Brian ang balat-tiyagon ko. Hindi.

hindi. Hinali lang ang nagsakit ang tiyan ko.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Maylin Gakasa, pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balanced diet?
9: Check.
1: Regular exercise?
9: Check.
1: Vision X Plus?
9: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: X.
10: X.
0: F. M.
10: X. FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: kalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe.
0: Yahoo!
1: Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
11: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kon kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Pag-assist pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Pag-assist pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
18: The secret of health.
19: We will be talking about constipation. Ano ini Doc Leo?
20: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kondira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita constipated ang isa ka tawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
19: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
20: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
19: Amo na kalaba ha.
20: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
20: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
18: The secret of health.
19: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
20: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
19: Oo.
20: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
18: The secret of health.
17: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
18: The secret of health.
16: Santhol Gold Coffee Mix.
19: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yun sa nito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sininga brain.
18: The secret of health.
21: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhol Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santhol Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santhol Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
23: Santhol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhol at Vitamin D3 ka pa.
25: Bili na!
23: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santhol Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santhol Gold Herbal Tea.
27: X.

0: Miso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: XFM. XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:59 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nyo Drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banoit, Kalibo. Mayarayad nyo Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Centro. Adlaw kita makaroon it Miyerkule or Martes. Nano kuno kita nga. Adlaw kita karon it Martes. That's 14 sa bugan ni Tulyo 2021. Ag sa inyo karon nga mangin alagad sa inyo karon nga mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Centro. Well, mga katropa, ro aton anay pagtamyaw pagabi-abit mayadayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga naka-monitor, nakatutok aton sa aton karang nga pag-ruratsada sa mga suki nato niya sa aton karon nga uno segundo distrito. Kita aton karon nga probinsya karon ni Teklan. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor, nakatutok sa aton karon nga pag-ruratsada sa aton nga kabisera Banuit Kalibo, sa isla naton it Boracay, sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kutob magabutan itaton karon nga pagpangalagad, aton karon nga pag-ruratsada, aton karon nga pag-ililiba mayong udto. Sentro. Aga syempre sa aton karon yung mga suki man nga naka-monitor sa anda karon yung mga tagsa-tagsa karon ka mga panimagay. Yung mga nakatutok sa anda karon yung mga transistor radio. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ro aton karon nga sang maaga? Kumusta ro aton karon yung mga katropa ro aton karon yung mga suki? Syempre sa aton karon yung mga suking tagpagamati nga nagailabas, nagakinot ilabas, wa pa nakailabas, agwat plano nga mag-ilabas.
1: Oh, no.
0: Oo, ano ro inyo karon nga ginahugat pa, amat-amati na ninyo karon mga katropa. Amat-amat na kamo karon ita raya karanga pag ilabas, amat-amat na kamo runa ta tugon. O sa iba una karon nakakatapos yung gidit andang ilabas.
1: Wow.
0: Sa aton karon yung mga suki man, ng mga mangunguma, mangingisda, aro mga katropa natin una ha, nga naka-monitor katon sa makaroon niya pang orason. Init-init yung mataro aton karon niya panimpuhon nga ni Hai. Mas manami karon nga magpanilong anay. Magpanilong anay sa mahandong. No, likawan anay karon niya magpainit, magpasilak, ay hararubagos ita pilang adlaw karon niya inugan-ugan. Pero sa iba karon niya lugar, hisigidas pat aruraya karanga pag ma-experiensyahan do ginatawag natin karon nga habagat. Karon niya daro problema karon eh, no? Dodaya karanga si habagat nga mga katropa. But anyway, sa aton karon nga mga sukiman nga mga drivers naton nga nagasuri-suri na sa makaroon nga pang orason, sa aton nga mga habal-habal drivers, multi-cab drivers, tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor katon sa aton karanga pag-ruratsada, sa aton karanga pag-ililiba, sa aton karon nga mga katropa listeners all over the world. Rumanga nakatutok katon sa aton makaroon nga Facebook Live. Kumusta rin inyo karon nga sang adlaw? Kumusta rin inyo karon nga sang maaga? Sa aton karon nga mga suki runa, pwede ka mong magkomento, share it inyo karon nga mga greetings, it inyo karon nga mga gustong ipaabot. Pwede ka mong mag-comment sa aton karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Ay aton din nga pagbasahon inyo karon nga mga greetings, sir, komento, session. O kung may mga gusto ka mong i-greet, gusto ka mong i-shout out, daw i-shout out, ay i-comment ya mang Rona, comment down below hambag panganit daya karang iba karon mga kataropa. Comment down below ko, no? Anyway, mayad-ayad nga udro adlaw ha sa mga nakama-monitor katon. Makaroon nga udro adlaw kay Gemma Kiswani una sa Bacoor, Cavite. Mayad-ayad nga udro adlaw kay Sir TJ Nuno Igtanlok Solidad una karon sa San Francisco, California. At thank you good sa pag-highlight sa aton makaroon nga palatuntunan. Kay Sir Michael Villanueva Solina, masingkal nga udro adlaw katropang ninyo. Patamiyaw akon kasi Mario iya sa Lagin, Banua West. ano man siya nga nakamonitor aga kay Kenneth La Chica nga nakatutok nakamonitor man mayad-ayad nga udro adlaw gid-ana. Setro. Mayong udto kinyo. Siyempre sa mga nakamonitor man kay Josephine Sisturias Valencia. Good dun katropang ninyo watching live from Iloilo City. Mayad-ayad nga tro adlaw lang kimo sir. Thank you gid ah. Salamat gid sa inyo karon nga pagapor pamati riya kay Vincent Helito. Mayad-ayad nga udro adlaw katropang Vincent. Oro aton karon nga mga katropa fans club nga naka-monitor katon makaron mayad-ayad nga udro adlaw kay Janaline Arceo Amaro. Una karon sa San Francisco Agusan del Sur, Mindanao. Abot kita karon sa Mindanao.
1: Wow!
0: Sa social media abi pwede pat aroraya karang oo, pwede ta kamo karon ka monitor.

0: Pwede na ka mo karon ka monitor sa inyo karon nga sa isiin ka mo nga lugar man karon mga katropa. Anyway, sa tanan-tanan natin yung mga suke, welcome, welcome, welcome na sa aton palatuntunan na sentro. Ibinin niyo ako sang oras, ito nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon natin yung mga tupiko. Naton karanga pag-aw-istoryahan at pag-atalakayon sa aton karanga pag-pangalagad, sa aton karanga pag-ililiba. Sentro! Unanay kita sa mga dagagkuan natin karon yung mga balita lokal. Well, ruraya karanga... mga balita lokal naton aton karon nga pag-check yaron agaton karon nga pag talakayon sa aton karon nga pag-aruratsada PDRRM Waklan white na lista karon nga kahalitan tuga it sigidas nga pag-ugan ko nagtaliwan nga inadlaw base man sa initial karon nga report mas maabo nga vehicular accident so na record bangod man sa madanlog nga daganon kun kita nga ni ro aton karon nga ginahambal no mabudlay abi matod syempre mabuhay-buhay nga makabig naton karon nga wa nag-ugan-ugan ba nasanay sa mamaga no nasanay sa mamaga ro aton karon yung mga katropa darugang pagid naton karon yung mga balita sa aton karon yung pagrurat sada dahil karang sang kapanimagay abaw na ugdaw man sa sunog una karon sa mibahin itay karang barangay Bulabod Malinaw darugang pagid naton yung mga balitaan manua raya karang nobyo itaya karang babayi nga ra nga 19 anyos nga gingilitan sa anak karon nga liog nalaslasan sa anak karon nga liog sa banwa karon Itlibakaw abay ginapahayag indi ko ako no makita makaron indi ko ta makontak ro anak karon nga nobyo ah hindu na i-check naton dun sa bahin itaya karang Libakaw PNP kung ano do daya karang aplastaday hasta makaron pagaligban gihapon aro misteryo et daya misteryo gita no ruraya kara nga pagkamatay kara daya nga biktima ay ruunang sugid daywa karon ka mga suspek ro ginaturo responsable kara mga katropa ay syempre rumabudlay pa abi kara makaron ay wapat mga CCTV nga magapit sa lugar nga pwede kunta karon nga pwede kung ta karon nga ma-check or matanaw rito kung ano do daya karang plastada itdaya karang nasambitan nga insidente. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan, banwa, sa aton karang pag-pangalagad, sa aton karang pag-ililiba, oiro aton karon nga grid iya sa Visayas, uman nga ginpaidagom sa ginatawag naton karon nga yellow alert. Umpisa hindi na alas 5 hasta alas 8 makaroon nga July 14 ay base man dagihapon sa raya karang abiso itato na nga National Grid Corporation of the Philippines or daya karang NGCP sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan sa dugang naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga tupiko nga aton karon nga pagacheck yaron sa mga nagapanguna man kita nga mga balita nasyonal nga aton karang nga pag-istoryahan standby ka mo karon ha sa raya kara ay aton nga tinguhaan nga magabot lo rin linya dahit aton nga correspondent kay kay katropang Silvestre Labay no kun ano ro plastada makaron ay may makaron pa ha na hearing or trial para sa raya karang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Mga katropa sa dugang pagid nga balita may kang tanan sa nasambitan karon nga balita ginatun-an makaron ha it's Senate impeachment court na posible ba si ihalin do daya karang impeachment sa after its own ay magaumpisagon kuno imot daya karang agahon depende no mga katropa kung ano magiging plastada kara kung halimbawa matanaw or matunan yun raimaw karon mga katropa sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan sa aton karon nga pagpangalagad sa makaron sa aton karang nga pag-ililiba dahil may una man para sa update sa aton karon nga oil price update naton makaron mga katropa ay roraya karang may price hike ka sa raya karang diesel kerosene ay nangin epektibo gon makaron nga adlaw Centro. Para man sa aton karon nga dagaganit aton karon nga paniempuhon nagapabilin do daya karang kabaskog ni Bagyong Josie so ana karang dagang hangin ag nakasugod yun na imaw sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Sa sin una-unda imaw sa kategorya karon nga tropical storm. Lihiray nga nasipgatan sa Cagayon nga 1,085 kilometers. Nasidlangan it Eastern Visayas base sa pinakaulihi karon nga datos. Pero bagyo ay nagahugag. North west sa kadasigon niya 25 kilometers per hour ag may kabasko gitangin niya 65 kilometers per hour magapit sa sentro ag pagbugso nga nagaabot sa 80 kilometers per hour pangudman sa epekto tabagat ginagauman nga maka-experience at pag-ugan ng mga probinsya at Ilocos Norte, Ilocos Sur ag La Union samtang Rometro Manila ag iba pa nga parte it nasyon ay posibleng maka-experience at localized thunderstorm nga magadaga it mga pagbuho, pagbubo it ugan ag pagpangilat. Nagpanumduman ng Weather State Bureau nga magdahan sa posible karon nga mga pagbaha no may mga lugar abi karon nga sigidas aro pagilinugan ugan karon. Ay may habagat pa kita nga ron or daya karon nga southwest monsoon nga ginabantayan although nga nakikita sa forecast itaton karon nga pag-asa nga hindi mataan na ruraya karon nga bagyo nga ra nga maglandfall ag magalihis mataroan na karon nga dagagan. Siyempre, ro ibaghapon karon nga mga weather disturbances no magadaga it pag-ugan-ungan ag pila karon ka mga pa iba-iba nga klima or tempo sa aton nga nasyon. Ay laro mga balita naton nga aton karon nga paga-check yaron and of course maga-check man kita karon it mga reports taton karon nga katropa patrol sa aton karon nga patrol si katropang Ariel Culas sa katropang Christian Villanueva sa anda karon nga natipon nga mga balitaan report. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagarurat sa damakaron alas 11:13 sa Odro Adlaw aton karon nga oras agdaya karang portion hay ginahatod katon mga katropa ay try karang Santon Plus Coffee Mix oy manami karon ha nga maginom-inom kamo itay karang Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa kay man kabuabo rang bulig sa aton karon nga ikaayong gawas may una ray nga mangosteen moringa ag soya powder kun sa siin ginasuportahan o aton nga resistensya ginapabasko gro aton karon nga enerhiya ag itigawas nga uwa it daya kara nga caffeine mga katropa Santon Plus Coffee Mix ro Santon Plus Coffee Mix nga ra kasayid kamo karon mga katropa nga kabuabo ra nga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas ka kagakipun kararo memory ag focus naton sa aton karon nga pang adlaw-adlaw mag Santon Plus Coffee Mix na kamo karon kay man ka maabtik kung ginahangan ninyo at maabtik na memorya ag makafocus sa pag-eskwela o pagtrabaho. Kombinasyon it soya ag malunggay sa Santon Plus Coffee Mix ay nakakabulig para nga mapabilin nga alerto ro imo karon nga pinuino. Kape nga nakakaagam, kape nga Santon Plus. Ro Santon Plus Coffee Mix ay mabakal sa pinakamagapit karon nga mga butika sa inyo karon nga lugar, mga katropa. Mabakal man ninyo ra sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, ag Generica Nationwide kama naman sa inyo karon nga mga magapit nga mga butika sa inyo karon nga lugar Santon Plus Coffee Mix may kapikagon may bugong ka pa produkto Tiesto Health Incorporated alas 11:15 sa Odro Adlaw si ano ha sa Senate roaton karon nga pagpangalagad alas 11:14 na sa Odro Adlaw roaton karon nga oras ag mayadayad nga Odro Adlaw anay karon kay sir o kay Wawi Season nga naka monitor katon mayad nga udto sir patamiyaw kamiya sa Ganson Hamindan Capiz oy ayon udto dira sa inyo sa Capiz mga naka monitor nakatutok una katon makaron well anyway sa aton karang pagrurat sada makaron nga adlaw ro day 5 itaya karang impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte mga katropa kahapon dudaya karang salang saraya karang trial para sa testigo at prosecution nga ginpatigayon dudaya karang cross examination kahapon no hay si daya karang ano ra si dali iyang i-ano naton, i-plaster naton doon na karon nga pangaga, no? Si Daya Karang NBI Regional Director Jeremy Loto. Imaruraya karang aginsalang kahapon. Saraya karang witness it prosecution. So, ano ro mga nagkaganabo? No? Ag, makaroon nga adlaw, ano ro expect naton? No, ano ro expect naton sa nagapadayon nga rang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. So I think makarong adlaw base kun ro defense counsel kararo maga cross examine sa raing ikaiwa nga witness it prosecution live direct sa Senado ro aton karon nga XFM ro aton nga correspondent sa Senate si Katropang Silvestre Rambo Labay it XFM Mega Manila. Magandang araw Katropang Silvestre Rambo Labay, kasama mo ngayon sa XFM Kalibo si Katropang Ninyo. Magandang hapon, magandang umaga.
1: Magandang umaga, Katropang Ninyo. Inaasahan mamayang alas dos ng hapon sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan ay nasa Article 4 pa rin. Sa Article 4 ay kinakailangan merong 11 days, 11 days para matapos yung Article 4. At nasa ikalimang araw na tayo kung saan muling isasalang muli si NBI Barm, no? Barm Regional Director Attorney Jeremy Loto para tumistigo bilang saksi. Siya yung witness ng House Prosecution dahil naudlot yung kanyang pagtatanong. Meron pang magsasagawa ng cross-examination ang depensa. Natapos kagabing pasado alas 8:12 ng gabi kahapon at kaya't isasalang si Attorney Jeremy Loto. Pero pagkatapos kay Attorney Jeremy Loto, matapos na siya ngayong araw, alas 2 ng hapon, siya ay isasalang. Actually, merong naka-schedule na ngayon, Katropang Ninyo, si Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez, no? Naka kung saan na ipinadalan siya ng subpoena ad testificandum na inisyo sa kanya. At bukas naman, Wednesday, ay inaasahan na isasalang sa presentasyon si Captain Belinda Bello. At bukod dyan, mayroon ding oral argument bukas yan na tungkol sa bank deposit at BIR document subpoena, kung saan ay binibigyan ng 10 minuto ang bawat panig para naman mag-argue ng kanilang posisyon base sa memoranda na kanilang inihain. At 3 minuto naman para sa kanilang rebuttal. Kahapon, nagkaroon ng medyo pagkairita o yung binira, no, binanatan ni presiding officer, Senator Chis Escudero, yung witness, yung testigong si Attorney Jeremy Loto ng NBI Barn, dahil na napansin yung pagkakaparehong pagkakamali na isinumito nito sa isinumiting dokumento, no? Talagang hindi mapigilan ni Senador Escudero na tanungin o questionin ang kredibilidad ng mga papeles at tahasang tinanong ang abogadong si Attorney Jeremy kung typographical error ba yung affidavit at pati na rin yung subpoena.

0: doon sa Sabina ay November 6, 2024. Pero nung magsagawa ang online press conference ni BP Sara, ay may pechang November 2024, no? 2024 din, parehong taon. Pero tugon naman ni NBI Director Attorney Jeremy Lotok na hindi pagkakatugma ng mga pecha ay dahil lamang daw sa typographical error. Yun ang nangyayari, no? At kung saan ay naitanong din kung kailan isasalang si Attorney Melvin Matibag, ang director ng NBI. Sa July 20 na siya isasalang. So ang laman ng Article 4 ay tungkol yan sa grave threat o yung banta. At pagkatapos niyan, may 11 days na lamang yung tatapusin sa Article 4, ay yung Article 1 naman. Magtatanong kung anong ibig sabihin ng laman ng Article 1 na yon, tungkol yan sa confidential fund ni BP Sara. At yung Article 2, tungkol naman sa hindi may paliwanag na pondo, yung Article 2. So yan ang pag-uusapan katropang ninyo, no? Mamaya kung saan ay tatagal naman yan, baka hanggang bukas pa matatapos si Attorney Sulaika dahil nga sa haba ng mga nagtatanong katropang ninyo.
1: Sino yung sasalang mamaya, si Attorney ano?
0: Attorney Sulaika Lopez
1: ang isasalang mamaya. Chief of Staff ni Vice President Duterte.
0: Pagkatapos ni Attorney Lotok, Jeremy Lotok.
1: Pero, pero kung titingnan mo sa takbo ng trial at sa mga tanungan, parang sa isang araw, isa lang talaga yung naisasalang na witness, no? Katropang Rambo. Based sa mga observations natin, kasi nung nakaraan, yung isa, yung unang witness, ang haba talaga ng oras na iginugol doon sa unang witness, Katropang Rambo.
0: Tama yung observation mo, katropang ninyo, dahil katunayan, nung isa lang si NBI agent Mark Kalilong, umabot ng tatlong araw si Kalilong, no? Isang witness pa lamang yun, tatlong araw. Pero ngayon, may mga schedule na mga witness. At itong si Attorney Sulaika Lopez ay tinawag ng hostile witness dahil nga ang magtatanong sa kanya, mag-witness siya ang prosecution. Mm-hmm. Yung siya ang witness ng prosecution, no? Kung saan ay tatanungin siya mamaya ng private prosecutors na si Attorney Lorna Katungot-Katunan. So mamaya, antabayan na natin yan kung matatapos ba yung pagsalang kay Attorney Lotok dahil mukhang matatagalan pa yan, eh. Katropang ninyo dahil nga doon sa mga tanong nila.
1: Mm-mm. Doon naman sa usapin yung kay Attorney Melvin Matibag, yung sa NBI Director, may schedule na ba kung kailan siya haharap bilang witness dyan sa Senate Impeachment Court?
0: Naka-schedule si Attorney Melvin Matibag sa July 20. Ang dahilan, humiling kasi si NBI Director Matibag sa House Prosecution Panel na re-schedule yung kanyang pagtistigo sa impeachment trial ni BP Sara. Sa nakasaad doon sa liham ni Matibag sa House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Luisro na nakahanda siyang humarap sa Senate Impeachment Court bago o mismong July 20. At naka-schedule nga sa July 20 siya. Ang dahilan ni Director Matibag, imbitado siya ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa isasagawang inaugural Regional Summit Scam Center Compound and Transnational Organized Crime na gaganapin yan sa Bangkok, Thailand sa July 21 at 22. No, kaya hindi makakadalo bagamat pinestyon din ito ni Senador Alan Cayetano kung bakit misto lang parang dinidedma daw ni Attorney Matibag yung imbitasyon ng impeachment court katropang ni

0: niyo. Pero ang binabanggit naman ng House Prosecutor Representative Lawrence Defensio na igagalang ng prosecution ang magiging pasya ng impeachment court at tiniyak nga na hindi naantala yung takbo ng paglilitis dahil sakaling magkaroon daw ng pagbabago sa schedule ng mga testigo. Kinumpirma naman ng clerk of court na wala pang nahihahing umanong sabpina kay Matilibag. Pero nung kahapon, we understand na pinadala na siya ng sabpina at sinasabing sa July 20 na isasalang siya katupang ninyo, no? July 20 na isasalang si Melvin Matibag.
1: Tige. Maraming salamat sa mga impormasyon na ito, katropang Rambo, at syempre sa mga update dyan, tatawagan na lang ulit namin ikaw, no? Maraming salamat at magandang umaga sa iyo.
0: Maraming salamat, katropang ninyo mula sa Senado. Ako si katropang Sylvester Rambo Labay para sa BP Sara Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
2: Centro. Centro.
1: Thank you gid karon, no, kay katropang Sylvester Rambo Labay. Raton karon nga correspondent sa Senado. Tax sa Mega Manila, no. Aga mga pila karon ka mga obserbasyon nagkaganabo sa aray kanang nagapadayon karon nga trial ita BP or BC President. Well, bagantayan nyo man hinduna kasi hinduna makun mahingabot. Kasi sa sang adlaw abi nga trial sambilog at apermero na iatubang karon nga witness. Syempre hindi man abi pwedeng imo kung katon pahay gamugamugon mo gataruna dodaya karang pagpangutana. Kinahangan mo gid nga ano baga para maitawag naton kara, kinahangan mo gid karon nga kutanon itmayad, no? Ay agud kung wakeout malipatan, at least napangutana nimo itmayad, di ba ga? Oo. Binabantayan na at mga law student makaroon, no? Daya nga rin nga impeachment trial na mga kataropa. So, hindi na bagantayan kung maisalang ro chief of staff si Vice President Sara Duterte, ro raya ka rin nga si Attorney Zulaika Lopez, mga kataropa. Oras na nato na alas 11:28 sa Outro Adlaw. Mayad-ayad nga Outro Adlaw anay karon na kay Rud Salvador. Naka-monitor gid ana katon makaroon. Nagkakapi-kapi samtang nagabiyahe. Always gid ang naka-monitor katon. Suki gid anaton. Suking-suki gid anaton si katropang Rud Salvador. Kay Dang Villanueva, mayad-ayad nga Outro Adlaw man naka-monitor. Kay Kami Gregorio. O, may anak ko nga panawagan. Sige, panawagan nato na si katropang Kami Gregorio. Good morning, katropang ninyo. Ipanawagan ko lang, sir, basi may nakakita yung black wallet nga may sugod nga mga IDs, including road driver's license sa pangalan ni Dennis Gregorio. Kung sino man o makakita ay pwede magtawag sa 0966-07-86578 or pwede man ninyo nga iuli yaron sa istasyon. Iya sa XFM Kalibo, 96.5 iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Again, ha, black wallet nga may sugod ng mga IDs, kaibahan do driver's license, ag under doon sa pangalan ni Dennis Gregorio. Sa makakita, pwede nga magtawag sa 0966-078-6578 or pwede man nga i-turn over iya sa XFM Kalibo. Alas 11:30 sa Outro Adlaw, aton karon nga oras. Sa standby sa aton yung mga suki, sa aton yung mga katropa. Magabalik kita mga katropa, ha. Ag-report itaton karon nga patrol. Balikan naton doon pagkarapos nga mangit pila karon ka mga pahinumdom. Kindly standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos ka. So, gani ka mo mag-indra man sa Santon ka. Pag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Ako kalis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: XFM.
9: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
14: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
15: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: XFM.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan, ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras na nato na alas 11:45 sa Outro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro!
0: Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. May dahil nga Outro Adlaw anay ha sa nakatutukaton kay Tay Leopoldo Martinez o nasa Aliputos naman siya. Oo, may dahil nga Outro Adlaw. Good morning po. May labas ta katropa ba? Ano rin mong ilabas una, Tay? Oo, Tay Leopoldo. Makaroon sa una sa Aliputos naman siya. Porpamati riya sa aton karon nga pala tuntunan sa aton karon nga pagpangalagad. Anyway, i-check naton mga katropa ro aton karon nga patrol si katropang Ariel Kula. Saan naman karon nga natipon yung mga report balitaan, no? Ay i-check naton ng mga update aga mga developments sa mga nagkaganabo riya sa aton karon nga bilog karon nga probinsya karon Itaclan, no? Mga katropa sa sanggabi ingara agro mga update sa pila karon ka mga police report iya sa aton karon nga bilog nga probinsya.
1: Sentro
0: sa aton karang nga pagpangalagad. Sa aton karang nga pag ruratsada update man anay sa bagyo, naghina bilang tropical depression o bagyong si Josie nga padayon yung ginabantayan sa sugod it Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Sunok man sa pag-asa, makaroon nga Martes, July 14, ulihiray nga nasipgatan sa Cagayoan nga 1,070 kilometers na sidlangan it Southern Luzon. Ang kunkararo kabaskugit hangin nga nagabot sa 45 kilometers per hour ag pagbugsong hasta 55 kilometers per hour. Nagahugag raya, panaaminhana katungdan sa Dasig nga 25 kilometers per hour. Alright, sa iba pagit natin karon nga mga balita nga atun karang nga pag-check yaron at atun karang nga pag-talakayon. Development karon, no, sa raya karang natabo nga ra una karon sa Mibanwa itdaya karang nga Libakaw. Tagsara to baga nga itong 19 anyos nga biktima nga nalaslasan sa anak karon nga liog, nga kaibahan nga nero anak karon nga nubyo, ay ginapahayag nga nag-awat. Nag-awat yata imaw sa ginapahayag, away ta ng nubyo kontra sa diwa kara ka mga kagakinan nga rin nga uwa na identify or uwa na kilaga. Aga sa makaroon gani, hay... basi sa information, hindi ko tako no makontak. Ruraya kara nga 21 years old nga ra. Nga nubyo itdaya kara nga nasambitan karon nga biktima.
1: Sentro.
0: Sumabaho da nga pagaligban kasi as of now, wa pat unidentify ruraya kara nga mga suspect or suspect. Kasi ito sa area, wa man itdaya kara nga CCTV nga mabuog or even mga witness nga makatao it pruweba kung ano gidman ro natabo sa datong atong gabi eh. Kung madumduman ninyo nga doon yan ni abo takarang nagakangawa man sa daya karang insidente nga ray, syempre kaguoy mata 19 years old, no? Ay dudaya karang insidente, dudu kuchilyo, wa man na-recover. Wa pa na-identify do mga suspect. So, kung war, hindi makontakt dudaya karang nubyo.
1: Sentro.
0: Kasi do nagagawa kara nga magiging reaksyon ag even do pamilya, hay gaisip gidaron nga ano ra, dahil uwa man it mga nakakita, uwa man it CCTV sa area, gaisip pro anak karon nga pamilya nga, ano ra, posible ginhungod or nano, bukod it aksidente do daya karang nga natabo. Kasi uwa man it, iwa na recover do siyaw. Agdudaya karang nga 21 anyos nga nubyo nana, ng boyfriend, hay nowhere to be found ana makaron mga katropa.
2: Oh no.
0: Aga after na nakaron nga makataot ana karon nga statement sa bahin it Libakaw PNP.
1: Sentro.
0: So doon makaron, no, pagaligban aga gina padagman pagidra makaron. Dudaya karang insidente kasi syempre ro biktima nga tukunta nga makahambal Kasi na na-ICU pa imaw, antes imaw nga binawi at kabuhi, nga kung imot akunta makahambal, kung ano gid man natabo, ay paalin nun nga ni, ay wauta imaw, doon nga binawian at imaw karot kabuhi, no? So, ongoing pa man, to investigation kara, agud ma-solve baga, ruraya kara nga insidente. Sika tropang arrear ko la, si check anay naton sa anakaroon nga natipon yung mga balitaan report sa anakaroon nga area. Katropang arrear, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ang report nga natipon, katropang arrear, go ahead.
2: Yes, katropang Rutino, sa aton kaya natipon nung balita no may pagklaro raton kaya nga Lison Municipal Police Station nga bukon no, itaray kaya nga hit and run rung natabo kaya nga insidente sa may parte ita karugtog no, kundi isang rampol no, suno sa ginimo nanda nung
0: sangka no?
2: Bali nagka
0: sangkalin katropang arrear?
2: Nagka sunggaban ano, ray kaya nga
0: karambola?
2: Yes, agwat at may natabo no nga hit and run kada katropa nga rojin. Anyway, ray kada nga insidente na tabo no kahapon yang gidra mga last 3:23 no kahapon no particular na karon sa may Diversion Road barangay Karugdog Liso nga ginakakipan no itadaya kada dayong bilog ka mga motorsiklo ag may isang bilog kada katropa nga rojin nga Rosco kay ba nagagawa man sa investigation nga magkasunod no nga ginagyan ita mga gakot kada nga sakyan rung Diversion Road pagto no sa direksyon ita poblasyon Makato. So pag abot sa natabuan nagag signal light no sa tuo no nga parte dahil kada nga Rosco agud gani kunta nga magliko no pasugod sa may barangay Kugon. Di karaman, no, sumungga purong Suzuki motorcycle nga ginamanihar kara katropang Lujin i-38-anyos karangagaki nga ginasugid no madasig purong pagpanalagan aga sa waga, no, nga likod nga parte itaraya karon niya Rosco. So bangod man karon, no, sumagpok, no, ray ka nga Suzuki nga kasunod niya Honda XRM motorcycle nga ginamanihar man itsang ka-40-anyos karangagaki nga mga taga-residente, no, ita raya karon niya ibahay. So matapos, raya karon niya karambula, no, gaging nag-halin na rung Rosco, gaging aywanan dahil ang bilog ang mga motorsiklo sa lugar, no, ita dahil ka nga insidente. Anyway, no, maswerte matakatropa nga Rujin nga nakam ang punyamang no ita mga gasgas aga rider nga yung bilog no kung mga rider aga nagpamalibad yung ban nga magpadaga no sa ospital samtang makaroon bali nagapadayon rung CCTV backtracking ita mga otoridad no agun yan ikara nga matumod rung pagkakilaga no ita rider nga driver ita Rosco. So nasayuran nga wa it may ginapakita kara nga dokumento rung rider ita Suzuki motorcycle samtang kumpleto mataan no sa papeles daya kara nga Honda XRM. Anyway, no hay makaron no naka-impound sa gihapon sa aton kara nga Lison Municipal Police Station daya kara nga mga motorsiklo samtang nagapadayon kara rung investigation. Anyway, no sa pihak pagit kara nga party man dakop man katropa nga rojin ita aton kara nga operatiba ita tangalan na Municipal Police Station no sa akto no nga nagatong age sa rotatlo ka mga persona nga sa may party man no ita Tamanugon at Tangalan no sa ginpaguha man ita kon kan nga otoridad no nakaron sa Tangalan Municipal Police Station sa akto gid nanda no nabdan ro paghampang ita sugal nga tong age no kodaywa ka mga babaye edad 35 ug 32 anyos ag sangka gagaki no nga 59 anyos kara katropa nga rojin sa guwa it bagay rung sugay no ginahimo ag kita raya it mga nagagagi
0: nga mga tabi sa sagwa matabi ka mo nagasuga
3: wow!
2: Man tin ani man siguro ay naga komportable siguro santa no
0: pilaran ng kaya kara
2: wa man siguro anyway no do na recover a bit night aton karang autoridad kana rubit money baga nagabot kara sa 215 pesos
0: 200 pesos man ang inyong taya ay, rin na
2: syempre pagabot sa piyansa ay mabaw-baw pa no
0: di ka bawi 200 pesos nga to
2: ako ka dabi na po sa piso 5 piso matuon ko tro pang
0: kuno man tabi miskin hambagon may mo nga dayang arang hampang kunta hay pampa relax or pampa lipas oras pero may taya tabi no ay
2: dakpon ko kini ka oh pero kuwa mata na taya ay wa mata ko
0: miskin sininti mo sering taya siguro na karon ay hasangalan niya kwarta aron ay
2: kwarta no aga ginakabig ng bit money baga so syempre no haya do yun ha ginakabi kita nung illegal mata katropa nga rojin so kay man ginasugid abi di kara nung may nagreport man no, sa aton kara nga tagatapan itag otoridad nga may nagakatabo nung suga no sa ruin karon nya lugar so wa go nakapagagyuray kara nga tatlo aga na recover no kandas ang dakaraga po siya ng beat money or taya nga nagahaga ita 215 pesos. So, ginpatawag mananda no, sa prison niya raro po ng barangay Tamalugon niya si punong barangay Eugene Cuboy. Iba mandro ang dakaraga barangay sekretary nung naka-recover pa sanda itdugang pagid nung 1,600 pesos nga dumugang no sa kwarta nga nagabuo nanda nga nagaabot tanan sa 1,908 yutaan na katropa nga Rojin. So, daya ay update, no, gin-infis yun man rung tatlo, no, sa violation, no, nga PD1602, no, as amended by RA 9287 or illegal gambling. Samtang nga ginapaabot nito, ito aton ka ng otoridad, nga ginabawag rung sugal, or maisot man rung pusta or bukon, na bas, or maka, basta makabing na itong libangan na may sugal ba nga no katropa nga Rojin ay takpon gid ni aton syempre nung kuan otoridad ra no katropa nga Rojin. Anyway no katropa nga Rojin no din tanan daton kana nabog karang mga balita no direkta bente no sa aton karang area of responsibility. Kay katropa ang Christian Villanueva no ako man si katropa ang RR Colas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa.
0: FM Police Report Control. Thank you kay katropang Rayer Culas, katropang Christian Villanueva sa nakaroon niya natipon yung mga balitaan police report update sa pila karon ka mga nagkahinabo sa aton nga probinsya Itakla. Naghatod katon sa oras alas 11:57 sa Udro at Lauro aton karon nga oras agraya ka nga portion balitaan ginahatod katon in Vision X Plus Subgel Capsule Rayerahay Melutin plus Vata Carotene plus Vitamin E Zeaxanthin kasi kamo nga maabong benepisyo ra sa aton karon nga kagawasan Nairo Food Supply nga nagasuporta sa aton karon nga ikaayo itaton karon nga kalimutaw ba kalimutaw aton karon yung mata ha mga kataropa Raya High Herbal Eye Care Solution para proteksyon sa aton karon nga mga mata ginasukan o pagpaganakit sa paggamit it mga screens or cellphone kasi makaron di ba babad na babad kita sa personal computers sa inyong mga PC sa inyong mga cellphone sa sang adlaw siguro man umunggid lang hibuhian imo karon yung cellphone nga ni dapat may protection kita karon mga katropa. Ginabuligan man nga proteksyonan ro aton karon nga mga long-term vision issues no mga katropa. Mag Vision X Plus Softgel Capsule na kamo karon. Rayra mabakaw sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Rayra produkto ETS to Health Incorporated. Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Antes kita magtakob sa aton karon nga pala tuntunan ro aton mananay karon kinyo nga pag-inganyo nga maghugog sa gihapon nit ang inyo karon yung mga entries ha para sa Santo na Next FM libo-libong pa premyo pati ang mga produkto ni Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo ipasako para Santo Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men Santo Gold Coffee Mix. Kada Biyernes tig 3,000 pesos ro aton karon nga igapanagtag sa maswerte naton karon nga tagdaog sa aton karon nga papro. Alas 11:59 na sa Utro Adlaw ro aton karon nga oras kung abos ang nakita sa oras sa aton karon nga pagpangalagad mga karon nga adlaw itaya karang nga Martes. At sa 14 sa bungan Itulyo 2021. Sa mga wanaton matalakay nga mga balita, mga impormasyon matay ninyo ron sa pilakaroon ka mga news and public affairs program iyaroon sa XFM Kalibo. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, si katropang Noel Estelero. Sa patrol, katropang Rear Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni tamo niya station manager katropang John Allen Ascanio sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin sa ngaga ni tamo karon niya chief executive officer and president Dr. Remilito. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang gagahamba kinyo nagadayad nga untro adlaw and God bless us all. Raya ro XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Centro
3: X
1: FM
3: X FM narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na premium.
4: Nawala ang
3: sakit
4: ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia upang kalanakit sa ang akong nilin. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe.
11: Yahoo!
10: Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
15: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalot, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa ako na nadabhan na 3,000 pesos. Kas gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premium. Thank you.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang mag-daog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi pagkalibdi ang mga gas na mga products na kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.
16: XFM. XFM.
17: Headlines. Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinahiigting mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
18: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
17: Copy-paste error. NBI witness sa maming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
18: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
17: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
18: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
17: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
18: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
17: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
18: Sa balitang court, sa Alex Ayala, umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
19: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
17: Mga tropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
18: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
17: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
18: Ako si Brian De Paz.
19: XFM News Nationwide.
17: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
19: Live! Report! Report!
4: Ibigay ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget para sa 2027 matapos itong talakayin ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto na yun rin itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyekto handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastusin. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
19: XFM News Nationwide.
18: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto rito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino, dapat tiyakin ang ERC na tama, makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagpapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
19: XFM News Nationwide.
8: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
18: Nagkain si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ang Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag na meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
19: XFM News Nationwide.
18: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsa ng bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
11: Ang Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation costs kabilang pagpapaliban ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung mapapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
19: XFM News Nationwide.
8: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
19: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
12: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, na now nang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang sabpina.
19: XFM News Nationwide.
18: Nakabantayang mahigit 200 na polis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
19: XFM News Nationwide.
12: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posible nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances. O ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sabina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
13: Same lang ho yung utterances eh. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano ang unang na-copy-paste doon sa utterance, yun na ho yung...
20: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Amin yung point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
13: Yes, Juan.
12: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
19: XFM News Nationwide.
18: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
21: Minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tinignan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi, there's no case against that person, di ba?
22: Yes.
21: Ang impeachable talaga is when yung
22: pagbabata.
21: Pumito na, oh, I will do this or I will do that.
18: Dagdag pa ni Ligon, ang impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mga halagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
19: XFM News Nationwide.
12: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi mo na siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na binigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagay ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
19: XFM News Nationwide.
18: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ng palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
19: XFM News Nationwide.
12: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito. Positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate, sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan, kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
0: Matanggal na yung mga ipit. Yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niyang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun, makuha niya yon.
12: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
19: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
12: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
19: Balitang regional.
12: Diretso tayo sa Palawan. Ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Live report.
22: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng missile interceptor o shore-based anti-ship missile system. ang Department of National Defense sa Barangay Bahili. Matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
18: Pamilya nasawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
1: Na nagbagita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa investigasyon, maaaring tatapos lamang umanong maligo na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagip naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay. Ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil lumano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor na ulil.

0: yata tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Tatropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack. Ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ang biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya. Ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspeka. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaristo ng mga pulis ang suspeka sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng Sanfon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
2: Ang isang babae Philippine Eagle na pinangalanan sa Sawaga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita ang may dalawang tama ng air gun. Sa pakpak at hita ang agila, pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable, bagamat kinukonsidera na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-Vision Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Marico Dino, XFM News.
0: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digos City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
3: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digos City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng sangguniang panglungsod, pinangunahan ni Digos City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digos City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digos City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-

0: anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Sa loob pa ng Philippine Air Responsibility kung saan namataan ang sentro niya, sa layong 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
2: Sa tropang Buddy, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
1: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
2: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ang mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
1: Sumikat po ang araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog bandang 6:29 ng gabi.
0: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC. Bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang, ang travel bans, visa revocation, kadagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Ngayon din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nanhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugo ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Barasta. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Bagamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya, natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuluyang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng apat na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure sa isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukuy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
2: Mga mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
3: XFM.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulo sir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
11: Mission next! Marami na ang natulungan!
12: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
13: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Na tropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
20: O si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa Apple niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
19: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
21: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
22: Oh.
21: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining ginapreparar para sa sulod sa balay pamahaw pa niya gapanyapon? Kahibalo kamo nga mga pagkaon nga aton ginapasulod sa aton lawas, dako sinang papelya para sa kondisyon sa lawas ta. Hindi lang kay ang kanon ha. Ang pinakimportante sa tanan ang paris ang kanon. Kinanglan tang kanon pero ang mas importante pagid ang paris na sina kay dira kita nagakuha sa mga kinanglanon yung mga vitamins and minerals sa ato sining lawas. Or hindi gani, ang inyo sining mga food supplementation regimen. Anong inyo ginainom nga food supplementation? Kay balo kita, balantaman na, kung kulang ang ato sining ginakaon ba lang mga pagkaon sa vitamina, minerals, o nutrients, i-engage kita sa food supplementation para nga hindi makulangan ang mga vitamina at minerals na gina-demand sa ato sining lawas. Ang programa The Secrets of Health ang maghatag sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Kung paano, number one, malikawan ta nga magkasakit o kung maglala ang ato sa inyong masakit kung may ara na. Pagkatapos matuluan kamo mahatagan sa ideya kung ano mga pagkaon ang dapat natong sa inyong i-prioritize. Ang mga pagkaon, balang makakuha kita sa madamo sining mga nutrients. Kaya ano nga mga pagkaon ang dapat natong likawan, labi na gid kon may ginabatsyag na kita sa lawas ta. E pareho sini kon may high blood ka na nga daan or hypertension, taas imo blood pressure bala. E kon magpinagusto ka pa na karon kakaon sa mga mamantikaon pagkatapos sa ang tawag ta bala nga mamoy ah. Ang mga nag-trigger bala sa ato sining pagtaas ang blood pressure. So tikundi magalala lang ato sining kondisyon. So may mga dapat kita likawan kung may ara na kita pundo nga masakit sa lawas. Sa ato sining pagparagad live kita mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kagato sining pagparagad sa Gyapon upo na ato sining certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josil kag welcome man sa aton sini pagpangalagad kag kumustahon ta naman no ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman sa mga detalye na hanungod sa topiko nga aton pagistoryan sa ning edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Pero hindi kamo magkabalaka, hindi namon kamo pagpabudlayan ni Sir Josil. Padanlugon tang aton Soriana isubong edisyon.
0: Maga-discuss kita sa isa sa mga masamin ato sini nga ginakaon actually. Pagkaon ni subong, iniya pwede gani maki ilaw mo, labi nagikong lingod pa bala. Iban, gamay lang yun, isa ka bilog asin lang, tapos para gumuno, iban gani, why na gani asin-asin ah. Pero ang iban sa nina namitan gid, kung simbugon mo ang langgaw kagang patis, but we are not recommending that. Kaya ang sobrang konsumo, sina may trigger sa iba na to, sina nga mga masakit bala. So, pag istoryahan ta dari, Dok Leo, namit ini, lakot stambo, Dok Leo mo.
1: Kampiyon gid. Kagaway, gamagsala, Sir Josil. Kaya mo nang pamahaw na mundagin, ha?
0: Tambo. Pagkatapos tugabang, butangan mo sang linghod sining nobla. Tawag na ito, sining mais. Pagkatapos, tiyan mo ni okra.
1: Tikampiyon gid, Sir Josil. Bawang iban sini, hindi pa kong tinto, Sir Josil.
0: No.
1: Hambal sang kilala ko siya. Gusto ko yan, amig. Di ako may ginalip to lip.
0: Butangan mo, luway naman igi. Kagtagusto subong eh. Ano na lang?
1: Bagungon ginabutang sa iban, Sir Josil.
0: Oo, shells. Pero depende sa inyo sining no ah templada sang una sini para maghamot pagigani na butangan namon sang luy-aloy Dok Leo.
1: Correct Sir Jasel.
0: Para nga maghamot ang ginahimo pagid sang iban sini kag pwede nyo gid makaon kag amo ni dapat kun tani hindi malata pag bakit ninyo kun dili pa mabuksan ang kaldiro pakamo sang ano bala, pakamo nga daan sang ahos, mga isaw kun duha ka liso sang ahos, pag bakit nimo ilunod nimo ang ahos dokli kag takloban, pag bukas mo sus are imong kahamot nga pamatsyaga mo daw queen of the night ang pangamiyon niya dokli sa sulod sang balay mo. Ah,
1: pati gani piyak balay Sir Jocel makamuno pa mo. Eh, pakton ko sad anyo ay.
0: Selenya tambo, selenya ginlunudan nyo, selenya sang pinapangahos uliay.
1: Correct. Hindi kayo tuloy kayo mahamot, ka-aromatic man yun, Sir Jocel eh.
0: Oh.
1: Kag makagala na, kapin pa no, kung naanad ka na sinibala ka, hindi man manigar, Sir Jocel ah. Although madanlog, kung matanlas ang isa sinikabagay, kung pagkaw, hindi man tanong nakauyon siya, Sir Jocel mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga listeners kita, Sir Jocel, na siya ang katanlas sa pag-inom sang Sanson Gold Coffee Mix, Saraya, hindi kayo mabalibaran, Sir Jocel.
0: Ate ho, mo nang ina siling nila nga, ginaugo mo palang daw gadali ka na nga tunlon mo.
1: Correct, Sir Jocel. Kag ang madamo nga nakanotice, bla, nga ang blending sa iya sa nga mga sangkap, kanami, gid sa pagkasinanto, nga hindi lang sa aroma nga, hambal sang kilala ko, Sir Jocel, sa aroma palang buhi ka na mo.
0: Mm.
1: Kay kanami, sa iya sa nga aroma, ra ang real coffee aroma, kag ang sabor, gid iya, Sir Jocel, nga makasiling na pinasahi, intact ang sabor sang kape, pero makasiling ka ba lang nga ang kananam, kag ang kanami, ara, gid ka masagam saman, gid mo sa kada higop, kag labok ni mo sa isang Sanson Gold Coffee Mix, kag hindi lang na Sir Jocel, hindi lang sabor ha, kundi ang benepisyo bangod siya sa mga sangkap.
0: Tema kon mo na, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, plus ang glutathione kag glutathione kag collagen.
1: Correct Sir Jocel, kag hindi manigara, magluwas sa ginatawag sabor, sa yasin nga aroma, sa yasin nga benepisyo. Rason Sir Jocel nga, ari literal ha, nga tembalon gid man naton nagakaubusan gid man, may mga time gid Sir Jocel nga nagkaubusay gid eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga outlets sini sa mga butika hag parmasya
0: an subong ginulat na malang gani deliveries kiti may manog pick up gani nga way paka pick up bangod kiti alang-alang ang stocks amo niya ka tawag dato sini mo nang pagsalig sa tao subong sa Sanson Gold Coffee Mix Doc Leo.
1: Correct Sir Jocel,
0: hindi lang man ni nauyunan mo at least may salig ka bala nga ay may makuha ako di bisan gamay lang sustansya.
1: Tama Sir Jocel, no, kay nga man, damo sang mga nauyunan ta, mga kalanon, ta mga ilimnon, bumangkot makapaayos lawas ta.
0: At yung iban sini, parehos di ko nun makaubos kay isa kalitro, kuha mo ganit da, sakit mo lang sa ulo pagkaagadok leo mo.
1: Kirek Sir Jocel eh, hilab pa sa sulok-sulok.
0: Hmm, wise word titi, kung tamaan ka, ililihi ka pati sa brief mo kung gabi ko na. Na refer na to mga alcoholic drinks bala. So mo ni sa Sanson Gold Coffee Mix. Basik nga pamangkot ka mo. Siling nga kung magtimpla ako, upod sa yasining binukbok bala nga mga sangkap, powdery like. Nga siling nga daw may mga green nga nagalutaw-lutaw nga particles na kleo.
1: Bangon sa mga sangkap ni Sir Jocel nga
0: green.
1: Green leafy vegetables.
0: Pari sa bisang balunggay.
1: Correct.
0: Green na ang palaya, may pagka-green manina. Amo na nga may mga fine particles nga makita ni kao, nga may distinguishin mo nga green ini siya. Kagang color yung black kung lugayon mo kung kaysa makitaan mo doon may nag-green, it's because of the green leafy vegetables, labi na ginang malunggay, malunggay powder, nga rada sa Sanson Gold Coffee Mix. So amo mana sa ibang paginato sa nga mga kape, if you like, parehas din yung hambal nga, mainom ko tani ka kape sinagaling kay naka 2 cups na ko kagain na sina tiba si hindi ko katulog sina sa caffeine. Ah, may kape kita nga wala caffeine nga gusto mo doon nagkapangapi ka lang.
1: Correct Sir Jocel, kag ining kape bala nga ginatumod naton nagabulig pa gani niya Sir Jocel panami sa aton sa nga panulog.
0: Mm-hmm.
1: Kay tungod nga kargado sa sangkap nga makapaayo sa aton sa nga lawas ang isa sa nidari o kung ang pila sa nidari Sir Jocel ang paghatag sa aton sa isang fiber kag protein kombinasyon ni nandua. Katuman ka importante sa lawas, especially kung nag-edad ng isa katawo, hindi mo kinanglan ang dugang si ni Sir Jocel na pag-boost si mo sa nga energy, kundi kinanglan mo dugang sa nga nutrition para nga natural nga mag-producer sa nga enerhiyang aton sa nga lawas. Isa sa makuhaan aton sa amo ang balunggay, amo sa ni Sir Jocel ang ampalaya, spirulina, kag soya, nga sangkap sa aton sa nga Sanson Plus Coffee Mix.
0: Oo, this is a Sanson Plus Coffee Mix, nakapangapika mo nga wala caffeine kag coffee beer. since.
1: Correct. Kaga ginambal na ito, Sir Josil, nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Mm. Literally, ang isa nga mabulong na ito, Sir, yung termino na ito, Sir Josil, anong bulong gutom? Kaon.
0: Oh.
1: Kung nagahilabi mo sulok-sulok, makalikaw ka pa, Sir Josil, so sige, pangima-kima. Kiblan mo ang kombinasyon sa protein and fiber, makahatag sang satiety, matutuod na kabusog, kagindi ka, dugay-dugay, nag-crave, sang mga unhealthy, ng mga kalanon, tagilim ng Sir Josil, tungod nga, hindi ka makabatsyag basta sang hilab sa imo sa nga tiyan.
0: Amo ni gani, ang gusto ninyo bala makalimit sa intake sang kanon, Dok Leo, ha, per se. Kaya nagpabusogin sa aton, permi sa pagkaon, ta kanon mo.
1: Sa naandan o kung sa naanad, Sir Josil?
0: Oo, sa naanad na sa kanon. Mm-hmm. Grabing bira-bira sa kanon. Tatlo kong sa katimo ang kanon. Isama lang ka-picnet nga daghanan kong kaysa. Okay na mo. So, kanon gina nagpabusog sa aton. Pero, para ma-minimize din yung ang tama kadamo nga unlimited rice nga makonsumo ninyo, labi na gid kon palakaon ka mo yasang kanon, himuon ninyo antes ka mo magpanyaga bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Inom ka mo sa Santon plus coffee mix bala, or antes ka mo magpamahaw, or antes magpanyapon, manotice ninyo nga gamay lang gid ang makonsumo ninyo sininga kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kanon ang istorya na ton. Mm. Pero, hindi, Sir Josil, malain ang kanon, ha?
0: Oo.
1: Ang malain, dira, ang sobra-sobra na ton yung panginaon.
0: Mm.
1: The unlimited rice na gani, huwag pag-limite ang aton sa nga sige timo nga timo.
0: Mm. Problema ang tungaw, Dok Leo mo. Tinga, ako nang hambal nila niya, grabe man pagtambok mo sila niya, pati sila niya puso mo, gabulusikan ba?
1: Gahiting-hiting. Iban, sa ni kapila na mag-adjust ang pahakag.
0: Oo. Mo nang hambal yan ha, sila niya, pila hawak mo, bagay, ito isa mo lang na.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, gutokos paha ko, sila niya, baka na ako mag-go. So, tiyan mo na sa mga kauturan to sa kape, pero may isa pagit kita kakape nga may sipa. Iniya nga kape, ang iya color kape giniya, nga parius gid sang daw brewed coffee, pero may added nga mga supplements nga puno iya sang ano, puno sang nutrients, ang premium D3 coffee mix sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Dumduman ko ang hambal ni Sir Josil nga may madunduman ng termino sa isang kilala ko bala, nga may sipa bala.
0: Mm-hmm.
1: Siyang nami niya sa premium D3 coffee mix, may sipa, pero dulo na pulayon niya ka. Pero hindi niya ka na pulayon, nagsipaon ha. Lain naman niya ang istorya ha.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakapunto na ito, yung dulo na pulayon niya ka, kaya naghahat nagsasang gentle, Sir Josil, nga benefit. Kaya mat-amat niya ginapabalik, kagina-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Ngamon yung problema sa kadamaan, Sir Josil, nagkakadto sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes, kay huwag ginatulupangod ang insulin resistance bala. Sige lang inom sa anong mauyunan, kaon sa kung anong mauyunan, pero kung hindi makamusin yung mapauntat o kung hindi makamusin yung maguntat sa kafe, kay mainom yung kamuya sa kafe, nga binito pag-i-considera ng pagtilaw sa isang premium D3 coffee mix. Muna nga may dapulay ang dala mo kay may benepisyo sa lawas. Tungod ang swabi nga kombinasyon ng benepisyo, Sir Josil, sang panit sang mangustin, kag vitamin D3, tuman kadako ang benepisyo sa lawas. Imaginable, ha? Pinaagi lang sa pagpangapikapi, may puruhan iya nga malikaw ka sa pagkautod sa imo sa nga parte sang lawas. Dito sa nubla nga benepisyo, Sir Josil?
0: Oo, basta nga sa nasinina naton sa naandan ninyo nga tiyempo sa pagpangapi. Kag kung ano kadamo ka mo mangapi in a day, try nyo bala ang tatlo ta ka mga variants. Labi na gid kun sa mga kababayanhan bala, Dok Leo.
1: Hmm.
0: Ini may mga abnormal na bala or imbalances na mabatsyagan, hindi na normal administration. Kung kisa may ara isa ka bulan maabot, sa lipasa naman 2 ka bulan, 3 ka bulan, kung dala lang ina sang hormonal imbalances actually, pag inom mo sa Santon plus coffee mix, sa sige-sige mo sinang inom, may kilala gani kita, pilaman lang ka bulan ang inom niya, more than a month ang iya sinang inom, nagbalik ang iya sinang administration, normal na ginabta na sa monthly. Kay ina bangod sang hormonal imbalances, pero mas maayogid para mahibaluan nyo ang cost sang inyo sininga hindi normal nga monthly period sa mga kababayanan, magpakonsulta gid kamo anay doktor.
1: Ano pinaka manami nga mahimo, Sir Josil, labi na kung may symptoms sa nga ginabatyag, kag bisan wa ay pa, Sir Josil, gati suliton ta nagabalik kita sa previous naton yung mga edition Sir Josil. Kadamo sang mga balatian kag mga pag problema o kon ng mga organs naton nga mahimo may problema na susulod pero ay pagkita sa symptoms nga mabatsagan Sir Josil. Kag suliton ko madamo nagakakibot nga pagpa-check nila may problema na gali sa atay, may problema sa kidneys, may problema sa baga, iban pa nga parts sa ilasan nga lawas.
0: Pareho sa bisang hypertension, Dok Leo. Sang kasanolan ninyo na hibaluan nga hypertensive kamo? Sang naga saka naog pala ng blood pressure ninyo? Abnormal na ha? Mm-hmm. Nga up and down sa inyo blood pressure. Nga nabalaan nyo dayon? Wala. Lugar ninyo mabalaan, kag lugar ta mabalaan, inang naga palaminhod ng imo sining nga pisngi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos nagapalang alay ng imo sining tangkugo. Pagkatapos pamatsyagan mo daw kahalo ang imo na sining nga ulo. Nga pamatsyagan mo kun huipon ka sa hangin daw mapalid ka nga masakit ang ulo mo nga daw halo nga daw gasakit gapinot ang imo sining nga dughan. Lugar ka magpa-check, magpakuha sa imo sining nga blood pressure. Sus. Amo nang hambalin na gapalamunggo ng BP mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ano? Magluwas siya sa iban nga 140 overacting ko, no? Lain naman na yung istorya. Overacting na yan mo. Pero pinaka point na ton, ting iban na balaan pa lang nila kung magkanto na sa iban na komplikasyon. Posible mas stroke ng iban sini dito pa sini nakahibalo gali. Ang iban sini nagka-damage sa ila sini kidneys dito pa na nabalaan tungod nga sa early nga mga panahon or stage. Nag-umpisa pa lang ini why halos sing mabatsagan nga sintomas. That's why ginabalik-balik na ton Sir Josil. Ano gid ba lang gamay na ton nga effort sa pagkadto dira sa CST Health Wellness Center how?
0: Mm-hmm.
1: Dira sa Yulo sa Barangay Arroyo sa Iloilo City o kung city proper. Ang iban gani Sir Josil nga mga malapit-lapit na lang nga distrito. Literal nga ginalakat lakat lang nila kati parts ng ilasan ng exercise eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkanto dira ti total libre man lang way kasing bayad gamay nga effort gamay nga gastos pamasahe sa nimhatagan kasang giya kag protocol kung ano nagkakadapat kag hindi nagkakadapat nga himuon nimo para ma-maintain ang mayang panlawas.
0: Di ka mo magproblema kay iban mahambal nga sila gamay kwarta ko di way labot sa kalibos nga plitian ko patokoran basi sukto na ko sa kalibos yan nga professional fee sa mga doctors or consultation fee. Don't worry kay kon sa Yes to Health Wellness Center ka mo magkadto. Actually, there is sa siyudad sa Iloilo, sa Islasang Panay, arada sa iyong building, Iloilo Street, Iloilo City proper na, libre dara nga ito niya konsultasyon. Kung may ara ka mo na support niya 500 niya extra, ang 500 niyo ibaka niyo lang sa food supplementation para nga magnami ang inyong sininga health condition, Dok Leo.
1: Tama, good Sir Josil.
0: So, amo na ha sa mga kauturan. Pero mga produkto inisang Yes to Health Incorporated, Dr. Julie approved inisang Food and Drug Administration. Ini mabakal niyo sa mga butika nga suki ninyo sa mga branches sang Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede man ka muna kabakal sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag diri sa siyudad si Iloilo, amo na sa clinic. Kanto lang kamod dere sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Pero ti balikan tayo ining paghambalan naton dere, Dok Leo, ining party sa Okra. Kay kung tanawan naton, sa nakalinyada sining mga contents sa ato, sining mga food supplements, just like sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C, wala sang Okra, Dok Leo. Pero may ara sang content or ingredient yung ato sila nga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C, nga almost with the same kind of benefits yung makuha natin, Dok Leo, sa Okra.
1: Correct, Sir Josil. Di mali mo, may mga ginatawag phytomedicine specialist man kita nga makilala. Basi, padayon yung matunan, ada ma-upgrade ni Sir Josil, kung maupod mo na Okras pala abuton na.
0: Mm-hmm. Kagari lang ho, ang inasiling natin sila nga, pati ang pasunod sa pagkaon may epekto sa ato sila ikayong lawas. Nanotice ninyo, ari na lang, uso subong, damo subong papinya, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pineapple.
1: Mm-hmm.
0: Tistingin ninyo nga tapos kaon, kag magkaon sang pinya o kon pineapple, gaaslom tigab ninyo.
1: Mm-hmm.
0: grabe ang tigab mo, matiyagan mo, mabalihan daw mabalik sila yung duga kapiniyahaw kung magtigab ko. Pero testingin ninyo nga kanan yung piniya before meal. Kay sigurado kita, nga kung matunaw na gano'y mga ginakaon na ton, mga ara na apat ka oras, kung matunaw, Dok Leo, ha? Marigdas to sa sulod. Manotis mo na after that, after 4 hours or after 6 hours, Dok Leo, maliyamargin dyan, mamuhin ko haw.
1: Mm-hmm.
0: Ina bangod sang presence, also sang fiber. Amo na ang itatawag na ito sininya, ipikto sang insakto nga pagpasunod sa mga available nga pagkaon, nga pwede na ton makaon sa amo na nga tigkalaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kagta ang pinyate, kabulig, panapanami, kag paswabi sa aton sininya digestion.
0: Pero gapahamot, ginman ako, no, Dok Leo mo?
1: Mm.
0: Oo, ambal nila ako, no. Sila niya, dapat kon aboard or abroad ko nang imo sininga partner sila niya.
1: Mm-hmm.
0: Antes magpauli sa kabulan sila niya. Antes niya kaon kakapinyas niya para maghamot.
1: No, nagani inom ka pineapple juice.
0: Pero may research that could back up sina Dok Leo, ha.
1: Correct, Sir Josil, actually may mga pagkaon kag mga ilim noon nga makahatag sa ginatawag kahumot o kon indi man kaaya-aya, Sir Josil, nga order.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sininga lawas.
0: Kay ti isa dira, ari na lang pinakasimple, hindi kin man itama kabaho yak tali. Testingin ninyo magkaon sang kamonsil.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gikundamo ang kanon ninyo nga kamonsil kag magpangihi.
1: Mm-hmm.
0: Kay pamatsyagan mo, pati ikaw daw mauna kagwa sa siya. Daw, ibilin mo lang, hambal, ubusa dahil lihiyon ko.
1: Tugas ka isog sang baho.
0: Oo, grabe ka isog sang baho niya. So, amo na, ang ato sa ninyo pagkatandaan, ang tinutuyo sa ninyo programa is maghatag sa inyo sang ideya. Kung pagkaon, gitmanina, ano nga tiyempo dapat na ton inisa kanon antes ang main menu or course or pagkatapos, pwede hindi daw paama na lang, pero general rule, basta ganit prutas, much better to be consumed before kita magkaon sang main course, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joseph, lahat ganit prutas, kag utanon.
0: Mm-hmm.
1: Una, gina sila, basta mga ma-fiber, Sir Joseph, dapat mauna, gina dito, panaog, sa aton sa ringa tiyan, sunod na aton sa ni ang protina, araman ang sudaan yun na, Sir Joseph, eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pinakaulihin na ton ang carbohydrates. Kung kakaon ka kanon, ti pinakaulihin ni mo sa niyang kanon. Which is sa aton, Sir Josil, masami, sa mga Pilipino, ha, balis ka na nagkakatabo.
0: mahilig kita yan, maging binto, abi mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton permisi na ginahimos niya, pangkuha sumuod.
1: Mm-hmm.
0: Pangkuha umay, bla,
1: mm-hmm,
0: or sumuod. Pero ari lang ang ideya ninyo. Ay, notice din nyo, ha, may kilala ka mo, mga incheck, mga tawag dato sa niyo, halingin ba sa mainland, yung mga Chinese, panilagi nyo bla, or hindi ganit Japanese, panilagi nyo bla magkaon. Kung ano una nilagi na pulot. Mm-hmm. Kung maghanda man sila si Babo sa lamisa, kay ti tatlo niya kalandaan niyang incheck. Una is appetizer, sunod ang main course, and then ang dessert, nga ginatawag ta, o pangyamis. Manotis ninyo ang kalabanan kung may available nga prutas. Sa incheck kag sa hapon, una nila ginabiga, una nila ginabutang ang prutas sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, pasunod.
0: Mm.
1: Unlike iya sa aton nga, tiyan, no, makaon na ta. Hindi, wala tong tanayin kwan.
0: Mm.
1: Tingbon kina, Sir Josil, talantanan.
0: Oo.
1: Kagpagusto, kaya kung ano una mo kwaon.
0: Mm. Kag ginapulihin ang prutas, silingya, ti, ano, nakihad mo dang kilihad doon, ta silingya, kay, ay, silingya, doka sumuod, git pang kuha sumuod, silingya, huwag kita prutas da.
1: Oo, may harap na ibang isa, hindi lang na yan, to follow na lang na.
0: Prari, sa okra kita, balik kita sa okra. Ang okra, kung damo ka mo okra, mas maayo, nga antes ka mo magkaon sang kanon, hanigin niya na yung tiyan niya sang okra, Dok Leo.
1: Correct, Gid.
0: Kung may ara ka mo pulo kabilog ng okra nga kalanon,
1: mm-hmm,
0: maubos mo bing pulo kabilog okra, hanigin na ibisan lima la kabilog ng okra, kag ang lima kabilog, hambal, padalundon ko ni sa isa ko kakap nga kanon.
1: Pwede, Gid?
0: Oo. Amo na ang insakto kung tani nga pagkonsumo sang okra. Pero, now, Dari kita, mamangkot kamu, mamangkot kita. Nga, ano ang makuha nato sa okra, Dok Leo?
1: Kada mo sa makuha nato sa okra, Sir Josil, no? May calories man din siya, makatag sa itong energy, may fiber, vitamins and minerals. Actually, talaga, sa lang, Sir Josil, kung yung madamo ng mga kalanoon, kung mga pagkaon, makuha nato sa vitamin K, eh. Isa sa rin yung okra, folate, may ariman siya, magnesium, potassium, calcium, may araman, may gagmay nga, kung gamay nga, iron, nga makabulig man para sa itong sa nga iron na needs, may ara man sa vitamin A, hadin sa beta-carotene, kag may natural antioxidant. Kagiban pagin sa Josila, ng mga bioactive compounds nga nabugos o kundirisa ni sa okra kung ginakonsumo, kung ginakaon naton regularly.
0: Actually, pagkakita naton nga isa sa mga makuha naton darang nga benepisyo is because of the contents ng folate, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Again, sa may mga asawa na siguro ko nakaagi na busong kag bata ang asawa ninyo. Nakaagi gid sa resita sa doktor sang folate rich food supplements or vitamins, Dok Leo.
1: Correct.
0: Kinanglanon ni for the development supply sa nanay sa iya sining nga ginamabdos. Bangod man kay ti didto sa sulod, kun ano ginakaon sa nanay, amo man ang ginakaon sang bata didto sa sulod, Dok Leo.
1: Correct.
0: Kinanglan tada okra man. Amo nang makuha nato na damo ni fiber, vitamin C, vitamin K. Ati kalabanan ang gigalisin ni Dok Leo mga fat soluble man ining vitamin vitamin K is fat soluble.
1: Ito combination Sir Josil, may water soluble and fat soluble vitamin diri sa ni sa okra.
0: Mm. So kinahanglan nga ang pares ang okra kun magkaon kita makahatag sa aton lawas ang good fats, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Para nga ang vitamin K nga ara sa okra ma-process niya. So diri naman masulod ang pag function niya sang premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil kag malunggay oil, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil. Tuman din ka importante ng ato sir nga premium D3. Hindi lamang nga kung may kinanglanon ito nga dugang sinisang vitamin D3, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kundi laki pa ng iban pagid sining nga mga fat soluble vitamin na linsagin kaon na ton ang upod man nga ma-absorb kung nagainom kita sa premium D3 soft gel capsule regularly. But kung ang balon, kung nagkaon kita sa mga pagkaon sining nga may ara sang beta-carotene. Tingin na convert na sa lawas sa vitamin A. Kinanglano na ton ang good fat sina Sir Josil. Magluwas pa kung may vitamin K na rin kasubong sa okra. Kung may ara sang ginatawag vitamin E pagit kita sininga ginapasulod sa lawas, kinanglan na ton ang good fat sa presensya sang VCO and moringa oil nga ra sa vitamin D3 na ton. Premium D3 soft gel capsule. Buto balon Sir Josil, kasubong blas taxi, blas ang una. Kung tanda ka Sir Josil, kapin pa kontrata bungkit urot.
0: Ha.
1: Dali lang ang panganay mo.
0: Ati oy, pag mano mo da karon, pag haboy mo butano mo na karon yung mabunggit. Sa kuni, why na taxi anay urot na?
1: Correct Sir Josil. Do amo ning katabo kun kainom kita sang premium D3 soft gel capsule, hindi lang vitamin D3 ang mabunggit naton Sir Josil. Ubos man pati sini ang vitamin A, vitamin E, vitamin K ginaprocess nga maabsorb sa natan lawas.
0: Ti magluwas na may virgin coconut oil which ang function niya sini ha. Ini according to the studies made by DOST kag DOH, ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect kay epektibo ini sa pagpatay sang bacteria kag viruses sa ato sini nga lawas. That's why sang tiempo pandemic ini ang isa sa maging recommendar gid sang DOST kag DOH nga dapat nato sini nga intake or imnon.
1: Correct Sir Josil, kag tuman din ka practical kiti diri mismo sa aton sa Pilipinas tuman kadagaya ang lubi diri. Kag proseso ang yasining fat nga muning guwain Sir Josil, virgin coconut oil.
0: Pero base kon maghambal ka mo nga gin ano ninyo ha, gin kagod ninyo pagkatapos gin butang sa kalaha. And then pabalato ano may balutai balang yan ang tawag. Butang mo sila gin puga mo nga sining ano gata. And then pasigihon na pabukal hasta nga mag pabili na lang ang yasining mantika. Hindi if we speak about virgin coconut oil, why kaagi sa proseso sang pag-extract nga may init o kalayo?
1: Correct, Sir Josil, kati virgin olive oil called Prestea.
0: Oo.
1: Ang ginahambal niyan, Sir Josil, yati landslob na iya. Lanas ang lubi.
0: Landslob. Pagkatapos, ang lanas ang lubi, you know damo you ano sini ha uses ini ha kon mawadan ka mo sang ano gani habon pwede sabi Santon Plus sa herbal soap kag Santon kag ano kag isa ang clear skin herbal soap mawadan ka mo iban sini ginahimo nila Doc Leo para do dismonado gausap lubi balon mula sa paligo pag inugtakas na inugpamunlaw na mausap na kalubi ibutang sa buhok pagkatapos ipamanyo sa bilog ng lawas sus nagakana ang kanang Doc Leo pag takas nimo pag pamunlaw mo
1: correct sir Josil no tungod dinha sa ginatawag natural oil nga ara mismo dira sa lubi bala tang iban gani sir intes maglakat ginasugba pa na sir Josil mo ang linukad bala nga unod sang lubi which is samtang nagalakat ang panahon sir Josil padayon nga pagtuon na pagdiskubre sa isang mga ginatawag bioactive compounds diri sa lubi natukiban nga tuman gali kadamo sa benepisyo kagya to nga nakita naton Sir Josil nga manami sa panit, manami sa buhok. Kumbaga Sir Josil superficial lang gali to. Dito pang ibabaw pa lang ang mga benepisyo nga kun pasulod pagid gali naton sa aton lawas, tuman pagid gali kadamo kag kadako sa benepisyo.
0: Ano ni sa una gani nga gugta sinanay sinika sinugba nga ano ni lubing nga gina panghiso kon sa buhok pagkatapos ginapamanyo sandis ka magpamunlaw Doc Leo kay masugba na sa daw tamala palad gadako lugar magpauli widen ko na din ang aton nga lubi way sa kabalong na ubos kausap ka ba
1: kaya actually Sir Josil sa una gina merienda actually na sang iban hindi na for the purpose nga ipanghiso o kon ipang panglugod sa panit o kon ipang sa panit gina merienda sang iban na kati ang kananam bala Sir Josil ara gida sa meat sa niyasang lubi.
0: So tiniya sa lubi ha balik kita ya sa okra nay sino sa inyo na kauyon okra bibayaw kamot tabi kauyon ka mo sa okra nga gin steam lang or hindi gani ginbutang nyo bala sa mainit na tubig pero as a matter of advice mas manami kanon ang okra nga hindi lata. Inang nagaragse pa bala tawag daton iban sini terminology nila half cook inang makuha lang pagkatalum sang iya sini nga daw gilok-gilok bala Doc Leo kay kun masabihan mo na sa ininit nagakuha ang katalum sinang daw gilok-gilok iya sa sagwa nan pwede mo na niya makaon amo nang manami kanon. Now ano ang mga health benefits nga makuha naton kun pala kaon kita ka okra Doc Leo?
1: Kadamo sang health benefits Sir Josil ano nga makuha naton sini sa okra. Sa panahon subong kadamo Sir Josil sa kabangdanan para nga temprano kita mapatay. Pero ang proseso anay agyan naton.
0: Tapos mapatay budlay mabuhi no.
1: Pero hindi man Sir Josil masiling naton nga mahapos kun madali. Literal blang pagkapatay sa tao. Kay may struggle pa man ang lawas na ito, Sir Josil eh. Antes mag-give up, ara na yung proseso eh. Ara na yung pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng cholesterol, pagkurinot sa panit, pagsakit sa aton mga joints, paghubag sa ni. Mga proseso, ina Sir Josil na nagapatimaan yung lawas na ito, hindi gusto mag-surrender.
0: Amo na gani, Doc Leo. Kung amo na nang nabatsyag mo, napamensyonar mo bago lang eh. Isa na lang yung napangamuyo sa natong dan. Sabaw sila yung Diyos ko, hindi na ako pagpantos.
1: May ara magini termino sa na Sir Josil nga ay si kwanto ho gintanaw ko to gimbistahan ko to so do isa na lang kaulod ay kapirma hindi mga lahog-lahog mga langas-langas lang na pero pinaka point si ni Sir Josil wala nga maidad sa maidad magigita pero kung tani hindi bala nga nagkakabuhi kita nga puno kita sa ginabatsyag sa lawas diri masulod ang papel sa okra Sir Josil tungod sa iya pagkamanggaranon sa antioxidant nga nagabulig protect sa aton sa nga selula para nga bisan paano mapahinay sini ang aton sa nga pag-edad. I mean, ang mga symptoms samtang nag-edad ang tao kasubong sang heart disease, diabetes, cancer, memory problem, eye diseases, kag chronic inflammation. May ara sang pwersado nga antioxidant ang okra Sir Josil nga makabulig benepisyo dari sa aton. Ano bala ini? Ini ang anthocyanins. Ang anthocyanins, Sir Josil, ginhambal na itong ini, in particular, kay basi matingala ka mo. So okra nga gina-mention na itong din nga manggaranon sa anthocyanins, hindi ini sa okra nga naanda na itong, nga green ang kolor, kundi diri kita sa purple sini nga okra.
0: I see, mas manami ang purple sang sa green. Ha? Basta hindi lang hybrid, Doc Leo. Ha?
1: Correct.
0: Native, mas mm-hmm. better.
1: Tungod sa yasin nga anthocyanin, Sir Josiel, kung nga nangin purple ini.
0: Uh-huh.
1: Amo ina ang yasin nga, o kung amo ini ang bintahan na tondri versus sa green sin nga okra nga makabulig para protehiran ng aton sa kaugatan, ma-reducing inflammation, masuportahan ng aton sa brain health, mapanubo ang risk sa nga health or heart disease, mabuligan ng aton sa nga cellula para marikaw sa nga damage, magluwas pa nga kargado man ni sa vitamina, flavonoids nga upod man sa ginatuag anthocyanin, ma-reduce ning inflammation. Ginaliwat-liwat na ton Sir Josiel kay inflammation tuman kadako ang labot kun nga adamo kita sa ginabatyag sang sa aton sa kalawasan subong.
0: So again, much better kun may ara kamo sang purple nga okra. Ang tawag sini kun sa saging brininas mo tawag sa una sa mga malam na tong ano bla brininas tab, sa, ano tuba aden to mga malaga tuba bla tapsona
1: tapson
0: so much better kun purple kag mas maayo pagid kun native hindi na mga hybrid nga mga okra ha. Now magkaon kita ka okra Dok Leo, makita nato nang daw slime like botamol ya jelly like inaya kon mainitan. Once gani nga maano mo mapilasan mo gamay tapos bubuan mo ininit. Bisan ni nga gani pagbubuan ininit. Kun sa aton pa ang nagaagay sa lawas sa ni sa aton dugo ang iyaya do slime like nga no naga daw hindi bla mabugto daw laway. So ina Dok Leo, ano ang function niya sina kag sa aton abi nga panunaw. Sa aton sininga tiyan. Anong mabulig sang masami nga pagkaon sa okra, Dok Leo?
1: Ang termino sa ni Sir Josiel, bla, para mention dihan, sige naman, laway, bla.
0: Galaway-laway.
1: Kunot doon mo, nagalaway. Kung imos sa nga ginatawag, ikat ni mo sa kutsilyo, galaway, balio ni mo. Balaan mo ko, Sir Josiel, kung linghod kati. Kunot doon mo siya, mautod gud saya. Hindi siya nagapaganot. Tungod nga linghod pa siya kag iya fibers sa hindi pa mahunit. Ang benepisyo sa ning iya nga laway Sir Josiel nagabulig hapin gali sa aton sa ning tiyan. Beneficial ini sa may mga samad sa tiyan bla may mga ulcer.
0: Actually Dok Leo kon hiwaon tang tiyan ta kag tanawon dito sa sulod. Maringka man kamo magtanaw sang ara sa sulod kay it's more on mucus-like ang sulod sa ato sining hatsyan, Dok Leo, labi na gigko matunaw ng pagkaon.
1: Correct, Sir Josiel. At least sa mga butchers ni Sir Josiel,
0: salado nila. No?
1: May imagine nila na tungod sa pag-ihaw nila sa makasapatan na Sir Josiel, may amuman sila sa sulod sa kasudlan.
0: Labi na gin sa small intestine, Malero, Dok Leo, amun na nang madiritso sa mga nutrients, aranadra, sa small intestine, amun na nga madanlog ang ato sining intestine.
1: Ang bagay sa iban, may kumusa sa kapayas ang kasudlan parang makuha danlog ya. May purpose na sa itong lawas. Kung makabulig man dira ang okra, Sir Josiel, kumbaga, mabulig man ang kadanlog sa okra sa pag-alalay sa kadanlog dito sa sulod yung nagahapin sa aton sa ringa at yan kagtinae. Nagabulig siyempre, Sir Josiel, para nga suabi kag matanlas ang pag-move sa aton sa ringa pagkaon. Siyempre, danlog gani eh. Kaya nagabulig man siya para nga magnami aton sa ringa digestion. Kag isa pa yun sa concern sa niyo kung bintaha sa niyo kay mapahinay ang sugar absorption, especially kung palakaon, kaya bla Sir Josiel, kanon. Pero ang peligro mo sa ni mapanubo, kung ang risgo mo mapanubo, kung palakaon ka kanon, kung unahon mo. A bit try bla sa mga palakaon kanon, unahan, yung perming laswa. Para nga, pag-abot sang kanon, kung pinakaulihin na ina, medyo busog na kamo, hindi kamo makabuylo.
0: At least, average lang ang makaon ninyo nga kanon. Kay budlay kung masobrahan man kita ka intake sang carbohydrates actually mo alin sa kanon kaya na-convert man na sa aton lawas into sugar eh.
1: Correct Sir Josiel. Pero area kung mabalansin mo malang iya tungod nga sa emotioning physical nga hulag tuman tsaka trabahuso san paano magamit mo. Ang delikado mo lang Sir Josiel kung palakaon kita pero kulang kita sa hulag.
0: Pero sa okra gali Dok Leo ining laway sang okra ang guwa gali sini kon sa mga parada pa barangay Tano Dok Leo. Una permis parada. In short siya sining tagapagiya pati ang ato sining pagpamuhin siyempre may dako nga bulig ini Dok Leo ha. Mismo ang laway niya kagang iya sining mga insoluble hindi matunaw sining fiber.
1: Correct Sir Josiel lang manami sini sa okra pagabot sa ato sining digestive health duha ang partner dere. Ang uganot ya kag ang laway niya. nga tuman gid ka ampay sa nga tonsil nga chanteg tinai, Sir Josil.
0: So ti, kita nyo lang gid gamay-gamay lang ng okra, pero te ano ba English ang okra? Mangkot lang ko sa inyo. Sabton ta nakaroon ka ng English ang okra. Gamuno lang gid.

0: hatag para nga masuportahan aton sa nikaugatan hingga aton sa nga kurason among potasyum. Amo sini ang ginatawag anthocyanins nga isa sang source naton sina amo ang okra ang potassium nagabulig para nga mag-relax aton sa blood vessels masuportahan para mabalanse ang aton sa blood pressure mabuligan bisan pang aton sa nga kaunuran kagang aton sa nerves magtrabaho sang maayo ang anthocyanins naman iya ining nagahatag balas ang purple na kolor sini sa okra kati purple okra nga aton ginatumod diri nagabulig para nga magnami pagid ang pagfunction sang aton kaugatan mapa bakod ang hapin sang aton sa nga kaugatan hindi lang hapin sang cancer Dios yung tinai ha kundi pating hapin sang aton sa nga kaugatan ma-reduce dira ang inflammation in effect maprotektaran kung maprotehiran ang aton sa nga kaugatan batok sa nisa damage so pinaagi sina mamintinar nga manami aton sa nga blood circulation blood pressure kag hindi tuman magpangabudlay ang aton sa nga kurason
1: tikita yung langgit ukra-ukra langgit na pero pating ato sa inyong korason, ma-proteksyonan niya pa. Luwas lang gid kon ang inyo sa inyong korason nagasakit. Tungod kay nabigo. Tinaya ang bulong sina ko no tiempo. Time can heal a broken heart.
0: Pero kung kaisa ko no, Sir Josil, hindi gin madala sa tiempo. Kapin pa kuno kon ang samad, pabalik-balik kuno nga gina, ano pagtawag sa ni? Pabalik-balik ang ginapug gaan sang suwa.
1: Kung sa mga medical condition pa, amo na natawag nato niya chronic inflammation, Dok Leo. Tidere kita sa chronic inflammation. May mahimo ang okra, Dok, sa chronic inflammation?
0: Tuman ka dako, Sir Josil, no, ang ginahimo sang mga tanom pag-abot sa chronic inflammation, isa na diri ang okra. Ginabalik-balik nato ng chronic inflammation. Kaya inflammation, kinanglanon for healing. But the problem, Sir Josil, kung ang inflammation, maging chronic, kinag- damage sa ang aton sa nga lawas. Like ang ginatawag long-term inflammation o kung ng chronic inflammation, mahimong ang makapataas ng risgo sa arthritis, sa heart disease, sa diabetes, Alzheimer's disease. Ang purple okra may ara sa compound yung makabulig reduce ang inflammation especially kung regular naton siya nga gina kaon. Actually, pwede kita makakaon sa okra adlaw-adlaw kung may ara lang sa aton sinipalibot and kung mas fresh ka kag hustong metodo sa pag-prepare makuha gid naton Sir Josil selling sa mga benepisyo
1: sa kadamo sang pamaagi sa pag-preparar sang ukra pero ti tuluan karon kita ni Dok Leo kung anong pinaka the best nga pamaagi pero ang iba nga pamaagi sini may madula lang galing nga mga nutrients dapat kung hindi kita mainulik doon bala sa pagpreparar porti ang balanta na karon ang preparation ha. Sa ato naman nga immune system Dok Leo, ti first speak about immune system amuning tagapagbantay tawag na to sini body armies amuning aton tagapagdepensa sang lawas ta against sa malala sini nga mga infection dala sang bacteria viruses fungi kagiban pa now ano ang papilya sang mga nutrients nga makuha naton sa ukra sa pagpabilin sa healthy na to sa nga immune system na player.
0: Yan ang tao, Sir Josil, kung kulang sa nutrisyon. Kag siya sa nga lifestyle. Nagkakasakit ang tao. Kag pwede man magkasakit ang tao, Sir Josil, tungod niya malatnan siya sang kagaw. O kung halitan siya, madamage siya sang kagaw nga nagalaton-laton, kay mahina ang iya sa nga immune system. Ano ba lang matabo, Sir Josil, kung may ara sa mga tulisan pero hina ang gwardyaho? O kung mas damo ang tulisan kaysa sa gwardya nga nagabantay dira sa isa ka balantayan o kung establishmento. Madali nilang masulod o kung madaog ina tungod mahina gani ang defensa. Isa nga makabulig pabakod sa aton sa nga defensa amo ang okra. Anong ari diri? Ang iya sa nga vitamin C. Pero ang problem sa kadaban Sir Josil kung kauno na to ng okra hindi husto nga aton pamaagi sa pagkaon sa ni ang vitamin C wala na. Tungod nga ting iban sa hindi magkaon sa nagaraguso.
1: In short, gali, ang vitamin C is heat-sensitive sininga vitamin.
0: Correct, Sir Josil. Nga kung tani, amon ang mabulig sa aton lawas para mangin mabakod para nga maprotehiran kita batok sa hilana, trangkaso, infeksyon. Kung may mga samad kita, mga rashes kita dira, madasig nga ma, umpawan, nadula na. Nagkaon kita to, dokra, pero te, why na vitamin C? Hindi hustong proseso sa pamaagi naton sa pag-prepare, pero at least na lang, may konsuelo, mataka may fiber pa.
1: Oo. Oh. So, ti, kundi yung madian at makabulig sa papapagon sa ato sining immune system. Ang guwa, ibla daw, mabuligan pag hindi magpagon aton kudal kay kon gabok ganyan aton kudal.

0: tal ah ti laban-laban una kita mabiktima sa kawatan gid.
1: Correct.
0: Ang kawatan sila wasta mo ning mga nagadala infection dok layo.
1: Correct. Ginasaka gani nang may kudal bakod.
0: So sa ato naman nga skin dok layo. Na mo nang ato sini nga protection from the outside ang protection naton Sunson Plus Herbal Soap. Kag Clear Skin Beauty Soap. Protection from the outside. Kaya tiini makapatay sang germs. Pagkatapos, mapunggan niya nga magka-develop kita sa body odor. Kag kung may ara na gidman kita body odor, at least, maamat-amat, buhinan, kagpatay, kagmanula. Eventually, ang mga germs nga nag-cause sa ato sa BO o kon body odor. From the inside, sa sulod, Dok Leo, kung magkaon ikaw sang ukra, ano ang mabulig sini sa ato sa skin, Dok Leo?
1: So, kung mahina ganit, Sir Jocelyn, ang aton sa ng immune system, posibilidad, pigaw man ang aton sa ng pamanit.
0: Mm-hmm.
1: Nga man, isa sini sa vitamina nga common sa aton sa ng immune system kag panit, among vitamin C. So, kung sa vitamin C, hina aton immune system, ang vitamin C kinang lanon man sa para sa paghimo sa collagen, Sir Jocelyn, parang mapanami aton sa ng panit. Firm, smooth, kag strong ang aton sa ng panit. Di paano maghimo karon kun wising isa ka material na kinahanglanon amo ning vitamin C nga ari diri sa okra. So okay lang na iya kun sa pangwa kay mabudigan naton pinagi sa Sunson Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap o kun herbal soap nga mabuligan bisan paano mga pikas-pikas dira ang mga pinalian, mabuligan nga maamat-amat panas ang mga kagaw sa sagwa dira, mabuligan nga mapapas ti pangwa na Sir Jocelyn, which is kinahanglanon naton may ara magkita suporta sa sulod. Ang pagkaon sa okra sa usto nga preparasyon mabuligan para magnami ang aton sa nga panit, maging firm, smooth and strong, pinaagi sa collagen kag sa vitamina nga halin sa okra nga kinahanglanon para sa paghimo sang collagen.
0: So ang vitamin C is very very important para sa ato sa nga skin protection kay kinahanglanon na sa pag manufacture sa lawas ta paghimo abis ang collagen. Pero ang vitamin C heat sensitive. Ha? So, hindi tapaglagaon kaglataon. Kay laban-laban, why na impas na? Naglayas na to si vitamin C. Kay heat sensitive sa gani. So, sa ato naman niya, eye health, Dok Leo, tikin ang lanon ta normally sa matata is relaxation. Dapat from time to time, i-relax na ginang matata. Kaya nga, you know, kung kaysa nagkakahinulukan ka bala, labi na gid ko may mag-agi nga damawili, ikaw blatan ako, Dok Leo. May matahom nga bagay karon nag-agi, tao man o kung ano man yung sahi dasang talanawon, nagkakaunay mo sining nga mata, nga lugar mo dumduman, gali nga dapat ka magkisap-kisap man sang mata mo, Dok Leo, bisan kisap-kisap na lang, nagatulo na galing luha mo, butang mo lang sini, grabe na yung exposure sang mata ni mo nga why na pahuway, kagway na relaxation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, dapat man natin mabalanse. Kinalan papahuayon man nato ng aton sa nga mata. Isa sang pabor nga mahimo naton sa mata, Sir Jocelyn, ang nagkaigo nga pagtulog. 6, 7 to 8 hours nga pagtulog. Panahon nga mahatag naton pabor sa mata naton, yung seven nga parts naton sa nga lawas. Gaan man naton sang break ng aton sa nga mata sa pagatubang sa computer. Exercise naton ang pila sa mga teknik dira. Ang hindi kita magpalabigid kang magbabadgid sa aton sa nga computer kag sa aton man sa nga gadget. Kag isa man diri, Sir Jocelyn, kung gina-exercise naton ng aton sa nga mata, kasubong sa aton sa nga lawas, pakanon man naton. Kung ginapakaon naton aton lawas, pakanon man naton aton sa nga mata. Paano? Pinagi sa paghatag sa nagakaigo kag kinahanglanon nga nutrients. Ang pila sa mga antioxidant kay direkta nagapanghikot sa aton sa nga mata among lutein ug zeaxanthin. Tapos dugang pagin nato ng beta carotene ug vitamin E nga para sa kahapusan sang aton mga tagparamati ka viewers, Sir Jocelyn, makuha nila ini pinaagi sa regular nga pag-inom pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Oho.
1: Araya kun indi ka makaagwanta sang adlaw-adlaw pagkaon sang okra. Pero may mga tao, Sir Jocelyn, na kaya nila ya. Basta may bungang okra, may kilala gani ko subong pala, Sir Jocelyn. Sige, nasambot gani amon okra to.
0: Kaya ang iban bala, ning mga datamala tudlo nga gagmay bala, dati ngayon tawag ta, small finger, why ginahugasan na nila na Dok Leo kagina urab eh.
1: Correct.
0: Eh, puksi nila, hambal nga. Ay, siling niya, may pagani malutaw sa siya bunga ko okra, tapi nuksi mo dun.
1: Ako, actually Sir Josiel, basta balaan to nga wising spray sa mga commercial pesticide ni black insecticide wising mga abono nga organic bala Sir Josiel sa report na pagkambal. Pwede ka uno actually direkta from sa puno pag ligto mo sina kaglinghod. Kung may dala ka dira nga tubig pang hugas, pwede mo na yun hugasan lang pagkatapos ka unon mo na yun nga way na sing luto-luto.
0: Halong ka lang da sa okra sa tupad balay mo kay base bala ko nang ginabunyag ya bala diluted nga ihi. Kay yun no, makapatambok okra gid man ang ihi mo nga diluted ha.
1: Di kalabanan sa Sir Josiel sa mga nagakawat-kawat.
0: Anaga pang dawhat bala siya daw. Madawhat sa kodal ko siya niya ang okra ya. Maipo ta bala.
1: Oo, namo na. Marise mo kagiglisin siya.
0: So, rich in beta-carotene, lutein, kagsiyasantin, gali ang okra dok layo, ha?
1: Correct, Sir Josiel. Kasubong bala sa makuha manaton sa Visionex Plus Softgel Capsule. Pura area, sa mga ikaw yung danlog, mas mahapos convenient siyang Visionex Plus Softgel Capsule. Pura area, sa mga madamo sa okra, at rin balon gil man nato na anthocyanin bala yung diferensya sa ning duha sa purple kag sa green. Ang purple ay may anthocyanin. Pero with regards sa ibang nutrients, parehas ba lang ila sa ninyang kapasidad. So, kung nangyay ka mo sa purple nga okra, hindi na magsigi palibog, anay. Pwede magkaon yapon sa green nga okra. Natabuan lang atong topiko sa mga about sa purple nga okra.
0: You know, may discrimination na pati ginhawa ta sa nimo kagana bala Dok Leo. Kaya why kita mag-anad kakaon ka purple nga okra, kung may purple nga okra gani ginabaligya, ang why maka-inchende Dok Leo, hindi magbakal siya ng green akon. Kay sinakala, ay tanad ako na ang purple. Gali kay may bintaha kung purple nga okra ang imo siring kanon Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, may bintaha kasi ni sa iyang anthocyanins.
0: Sa ato naman nga bone health Dok Leo, may maambag dara, may mabulig dara ang okra to maintain sang healthy naton sininga bones.
1: Tuman ka dako actually Sir Josiel, ang papel sining okra kag indi madamo sini ang mga tanom nga makabig naton source sini sang mga bitamina nga nagabulig giya sa calcium para nga magpabakod sa aton sininga tulaan. Isa sini sang ginahimo sa okra tungod siya sininga vitamin K, siya sininga magnesium, siya sininga calcium. Nagabulig siya para nga aton sa nga tulaan mapabakod kiti ang vitamin K. Amo na nagagiya dito sa calcium Sir Josiel para magamit gid sa aton sa nga tulaan upod syempre sa magnesium man. Kag isa man nga makabulig kun kombinasyonan mo ining okra no tungod sa nga vitamin K kun nagatumar ka man sang premium D3 softgel capsule Sir Josiel. Kay kinahanglan nun. Actually hambalon gid man aton Sir Josiel na istoryahan na gimana ining tulaan pinakamanami ang updon gid naton nga aton sa nga ultimate trio. Kung nagkakaon, kamusong okra. Ultimate trio gadya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Kag may ara kapag siniiya sang okra, kaya may ara kasong source siniiya sa vitamin K. So pagpabakod, gid specifically sang imo siniiya tulaan, which is isa nisa sang advantage kung nagkakaon kita sa isang okra.
0: Okay. Ini ka mo magpida-pida sa okra, ha? Kung may ara malanda, tuloy nyo, kaugalingon ninyo, makauyon sang okra. Pati sa weight management, gali Dok Leo. Gamay lang gali ang calories, ara da sa okra Dok Leo. Pero dasig ka mabusog.
1: Correct Sir Josiel. Ang isa nga makabulig sa aton o kung makatag sa aton sang feeling of satiety o kung ang kabusog sani bangod sa fiber. Tamo kung kulang kita sa fiber, maghambal kung kulang sa fiber o kung wising fiber, observa rin nyo bala kung refined carbohydrate based ang inyo sini mga ginakaon. White bread, himo sa white flour o refined flour, kagiban pagid yung mga pastries, mga desserts bala Sir Josiel. Sino nakakuan? Sino ang naka-experience siya? Dira ka makasilingan na busog siya. Magluwas ha? Sa hambalan nun yung mabatian natin na sumuran. Nasumuran ka lang pero ay ka mabusog. Kakulang tungod ka kulang sa fiber ang question sa nadira. Samantala sa palakaon bala laswa. Makasiling ang iban sa nga doon nabusog. Ito kung pinasahi yung kabusog. In fact, kung testingan kagtilawan gani ni isang iba no, nga ay hindi bala anad sa utanon, makabatyag sila sa kabusog. Pero sa mga mabaguhan, makabatyag man sila nga daw puno manhangin nila sa nga tiyan tungod sa reaksyon sa aton tiyan sa fiber. Pero ang fiber sa gusto sa ring amount, makabulig sa aton lawas, kag makabulig man sa weight management.
0: Amo ni nga, kung may fiber do pa rin na tawag nila do, nagahukad bala. In short, sinikon sa aton halambalanon bala do, nag-expand kung may ara da fibrous content ang ato sa ring ginakaon, labi na gid insoluble fiber.
1: Actually, Sir Josiel, amo man gid na nagkatabo, no? Balunta na gimana, ang maniwa nga higko, ginapatambok ya. Para mas mahapos si pagwa sa aton sa ring sistema. problema.
0: Okay. And may isa din si Doc Leo, silingya. Ako nagtesting ko silingya, kami tanom kaming okra bala. Daw mga isa ka semana, sige-sige kong kakaon ko okra. Sino daw nag-agresibo ko haw?
1: Correct, Sir Jasil. Mayara, nasa binipisyo, no?
0: Oh.
1: Sa aton sa ding sexual function and performance. Pero hindi nyo pag-iambal, hindi nyo pag-i-take literally, ha? Kay basibla prosan log lahog, sin sa kilala, blas, ito pwede ito na magamit nung pampadan log. So, kauna lang. Kung amo nang imo sa ninyo purpose, pwede ka makatumariya sa turbo dietary food supplement. Actually, pwede sa babae man ni Sir Jocelyn. Eh. Kaya isa man ka problem bala sa sexual activity, hindi lang sa lalaki, kung ang babae, Sir Jocelyn, sil may ginatawag dryness naman eh.
0: No.
1: Kaya ito, budlay, gid. Kinanglan sa ginatawag pagbalanse man sa mga dapat balanse yun susunod sa lawas. Magluwas lang, Sir Josila, sa mga may problema, nagiman akong imbalance sa hormone, especially ginatumod na ton, sani, ang why na bala nag-menstruate, ang kunay na sa pamulan nun, siyempre expected, nagiman din na, Sir Josil.
0: Oh.
1: Actually, amo nang hambal sa kilala, at ngayon, pwede dok gamitan ukra. So, kaon lang ka mo ukra mag-asawa.
0: Oh.
1: Kaya makabuli, gina, para sa pagpanami sa nga ton, sa nga system of function, lakip sa ton, sa nga, sexual organ dra reproductive system. Kag hambalin Sir Josil, may bulig, actually may binipisyo ina ang sigi-sigi nga pagkaon sinisang okra kay iti nagabulig hatag sang dugang sininga sustansya sa lawas sa nutrients panami sa aton sininga blood circulation.
0: Pero kung sa okra, Bidok Leo, anong best way to prepare sang okra para ma-maximize naton bala? Ang mga binipisyo to agin pang mentionar naton, yung pang discuss naton, Dok Leo.
1: Kadamo, Sir Josil, sa pamagi sa pag-prepare sa niya, actually, ang okra pwede sugbahon.
0: Oh.
1: Magluwas nga pwede kaunon nga raw.
0: Hindi nyo pagsugbahon nga kakabatok.
1: Ang ginahimo sa iban sa ni Sir Josil, may mga flavorings, plus na may mga sauce.
0: Oh.
1: Kasubo mula sa doon nagkasugba, kasang karne, bala, ginaban yusan mo man sa mga sauce blaster Joseph.
0: Mahalub-halub lang kung sa mga karni, nobla, medium rare.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Dati ang balsang kilala, ito may dugo-dugo pa na.
0: Kaya mo, ginman na sa okra, nang gusto pa ba lang, may usap-usapon kagamay.
1: Oh, kag nagalaway-laway pag hindi.
0: Mm.
1: Pero yung point na ito, Andre Sir Joseph, sa kadamo sa pamaagi sa pag-prepare sa okra, but best overall method of preparation sa okra, among light steaming.
0: Mm.
1: I-steam lang naton makadali. Kung nga light, kay dira lang kita dapat sa mga 3 minutos, 5 minutos ang pinakalawig sa pag-steam naton sini.
0: Ati, insakto lang na maghumuk-humuk gamay, kag malatom lang sang init ang bilog na lawas ang okra, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, 3 to 5 minutes, maximum of 5, ha? Pero much better, 3 minutes, gasan nyo lang, anit, mayan siguro. Kaya tibasi, bala ko may mga huligko-higko pa da because of harvesting, transportation, exposure sa yabok ang ibang panghigko. Hugasan nyo lang, anit, mayan, kaya gistim mga 3 to 5 minutes. Much better, i-consume ninyo, nga why na sang ibang panginan, naan ka mo, Dok Leo, kang ibang sinin mahilig, bang sa nalang, naan. So mas maayo nga pure na langgit, puro-puro na langgit nga okra.
1: Kung may mo, Sir Josel, pero kung may gusto ka man nga ibutang sa nidre, since nga may ara, man sa sigurado ang mga antioxidant na kinanglan man, Sir Josel, sinisang oil or I mean, mga oil kag fat soluble vitamin, kasubong sa vitamin K, pwede mo patuluan, Sir Josel, sa virgin coconut oil or virgin olive oil. Kay pinaagi, sa light steaming, since gintawag ining or bangod na gintawag ini nga best overall kay ma-preserve ang match sang vitamin C sa ni. Ma-preserve man ang yasin ako na-maintain man ang yasin nga fiber. Kag waay sing cancer Diyos sila, waay ini sa nga ginatawag sabor nga pagka sa gunot o kung daw malagdos sa panabor bla sa mga sensitibo bla.
0: Oo.
1: Hindi sila kauyon sa medyo hilaw-hilaw, hindi sila kauyon sa tuman man kalata. Tama-tama lang gid ning light steaming sa okra.
0: Oo. Mga pila ka okra sini ang pwede natin konsumuhon, Dok Leo, para makuha natin at least bala mabatsyagan sa lawas. So, ups, salamat gid sa gin pasulod mga nutrients sa lawas ko sa pagkaon sang okra, ha, Dok Leo.
1: Linghod nga okra, Sir Josil, siguro medium size. Gambal kita medium size, ako sa ako medium size pwede ni Sir Josil, doon malang sang kadangaw mo. Depende mas dangaw, no? Kasi may dangaw yung laba, Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero balaban tao nyo na basta malinghod, medium size, hindi tuman ka dako, hindi man tuman ka gamay. Kaya hindi man tuman, gid ka linghod. Pwede makakaon, Sir Josil, mga pito kabilog. Naging steam sini. Kung medyo maasab-asab ka, pwede pulo hasta 14 sini kabilog.
0: Okay. Pwede ninyo ma, pero sulusubrahan gamay, depende mas kada ko ninyo. Kung dako, ginkamot pang lawason, pwede nyo man dugang-dugangan gamay.
1: Mm.
0: Pero, at least sa muna kadamuon, mga 14 bilog or 15 kabilog, at least masustentuhan niya ng kinanglanon sa ato sining alawas in terms of nutrients from okra, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. Sabay pa nakatag kami ni Dok Leo sa inyo sa gamay naman niya diya, partiya sa okra, makuha natin, ma-harvest natin sining nga mga benepisyo halin sa pagkaon sa okra. Pero isa lang gid ang delikado sini Derico, nagabatsyag na kamo. Kung nagapalanakit ng lawas ninyo nga daw, hindi na kamo gani makahulag. May kinanglanon kamo nga himuon, pero sa gabal ang pagpalanakit sa lawas ninyo, imnin nyo na lang sang sis the pain.
1: Correct, Sir Jocelyn. Pero kung regular ka nagkakaon sa okra, mahimo mapanubo ang risgo dira, Sir Jocelyn.
0: Oh.
1: Sa pabalik-balik nga pagbanog, inflammation na nagresulta sa pagsakit sa mga joints na ton. Specifically, sa may mga arthritis na ginatumod na ton, Sir Jocelyn,
0: mm-hmm.
1: kinanglan nyo mag-inom magin sa nisang pain reliever. Kung kinahanglan nun, ngayon hindi ka mo sa nima ginatawag maupangan o kung kinanglan nun nga may asikasuhon din ka mo, may ubrahon ka mo, kapin pa, Sir Jocelyn, ang termino bala naton sa nika ang ginamuno sa aton nga nagapasalamat sa Sis the Pain sa mga no work no pay, Sir Jocelyn.
0: Teka nang lano ginila na
1: correct
0: ikon mag-absent sila wa sila suldo mo.
1: Tama, Sir Jocelyn, dako gid ang kagdamo ang nagapasalamat sa nika Sis the Pain, actually pain reliever nga makahatag sang kasulhayan sa aton sini nga ginabatyag, Sir Jocelyn, nga kasakit ngot-ngot ukon busog sa parte sang lawas. Ang bintaha pagit sini, Sir Jocelyn, limbla kuno ginahana na hanap lang adto kasul suhon ka,
0: oh.
1: Dugi na pungtan ka, dugi pala mungol ka, hindi ka makaginhawa sang maayo, nagabulig patawhay sa aton sa nipaginhawa, Sir Jocelyn, ang daw mga nagapulugok nga parte sa aton sa nga ulo, bala,
0: mm.
1: Like dugi pala mungol ka, barado, imo sa nga ilong, matumaran mo sa Sis the Pain, hindi lang pala nakit, Sir Jocelyn, ang makuha niya, kundi pati inang daw mga barado nga pamatsyag ni mo, kag, barado gimana, Sir Jocelyn, lang iban sini kuno ginasuot sa trangkaso kuno ay nagaalalangot ang parte sa ila sa mga joints, mabuligan niya na sa Sis the Pain.
0: So ang Sis the Pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki nyo sa ninyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Manami pa tani discuss galing kiti daw alang-alang nagikita sa tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad. Ang iban sini sa masunod naman ni Rizon sang programa The Secrets of Health. And lastly, kuanta lang sa inyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Listener na to, Sir Jocelyn, ta kalibo pero dari sa Iloilo ah. Turbo ko na, Sir Jocelyn, sobra pa yan sa okra mo. Danlog man ko ng epekto ya. Sa mga nagahina dira ang performance, makabulig diya ang Turbo Dietary Food Supplement tungod din sa makakaglawawas ka ang sangkap niya. Sa pag-maintain sa aton sa nga ika ayong lawas, hindi magiging lanon sang tuman kamahal o kung malahalon o kung nandamo gyapon o kung damo at once nga tumaraw naton sa mga vitamina kag mineral, kundi bisan ginagmay lang pero sa amat-amat amo nang dako nga pundasyon naton para sa mabakod nga lawas, makalikaw kita sa badatian, dako nga kagastuhanan aton malikawan. Gani ugalion naton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C para mapabili na ba ang kabakod sa aton sa nikalawasan kag kita mabuligan mga balatian malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihiyang tanan, kasunok pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upo da sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
3: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.
12: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Garantisado.
3: Maaasahan.
16: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
12: XFM. XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
17: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
11: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: 7 Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: 7 Plus Herbal Soap.
22: Pili na!
20: 7 Plus Herbal Soap.
23: Sister Pain.
24: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ibili sa mga butika.
12: XFM.
25: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
26: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM.
0: Santon, Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon, Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C.
2: Pupili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

Yes, mga katropa Philippines, Standard Time, alas 2:01 na sa hapon.

0: mga katropa. Happy Tuesday, everyone. So, adlaw kita magkaroon it Martes, July 14, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre, kami niyo kamakaibahan. Ako si katropang Yanny. And of course, together with us, si katropang Meng.
1: Exciting!
0: Uy, mga katropa ha, sa umano, wag magkita it live magkaroon nga hapon. So, until tomorrow, pagkita mga katropa nga magtiis-tiis sa ating nirang programang X-Rated, pinaagi ang sa aton kanyang mga radyo, aguna ron sa inyong mga XFM Radio mobile app. So I hope mga katropa, yung maskin wa kita at Facebook Live for the meantime, ay padaling kapon kamo sa pagtutok sa programang X-Rated.
2: Sana.
0: Mga katropa, ibahan nyo kami sa so, isang oras, sagto nga natin yung pagpangalagad, hashtag kita at alas tras, medyang mag-ililiba. So go with Ana mga katropa, magpupamati at akamurun na samtang kamo isaga po pa huway, nag-relax-relax. Aga bukas rin inyo kanya mga radyo. Once again, good afternoon. So, kamusta? Nakailabas gun baga rutanan? Busog gun baga kamo? Aga, syempre, nasatisfy ba kamo sa inyong mga cravings?
2: Sana.
0: Ay, kanapitan kita pangutanan, no? Syempre, another day, mga katropa. Isang araw na lang ng pagtitiis.
2: Ayun!
0: Isang araw na lang pero para sa ibara is kabuhay-buhay patana. Syempre, isang adlaw ng mga katropa, 24 hours patana roan na kao niya dagagnon. So, basta pag agapit, abing araro, pizza 15 mga katropa, pizza katapusan ay gadali-dali gid-ana rotanan. Kumbaga, this is the time nga ginalook forward it kaabuan.
2: Sana
0: all. Ay, kamo mga katropa, ano man yung ginalook forward makaroon nga adlaw? Ay, han, kaibahan ba sa inyo kanya ginalook forward sa mga pang orason nga ra. Rupaga, padayon. Itato niya istorya makarnya hapon.
1: Exciting!
0: Ito pangutan ha. Nabitin ay han ka mo kahapon. Di bale mga katropa, magkaroon isatisfy naton ruin nyo karoon nga pagkugang kahapon. So, waka mo na satisfy sa inyo kanya mga lunch kain na mga katropa. Don't worry, sabat ko ruin nyo kanya pang merienda.
2: Sana
0: Uy, good afternoon na sa mga katropa. Runa, side ko sa ating kanya Facebook Live. Kung may una, punta kita mga katropa. Isin ko yung gaasak-asakot arin nyo kanya mga komento. Si Karapang Dang Bilan Baba ha. Una, gita mo sa Makati. Good afternoon. Siyempre, si Karapang Faliba sa Tala Store. Agriba, pagit natin yung mga katropa. Si Karapang Boss William. Siyempre, si Yamyang Masangyao na ron sa Puis, New Washington. Kapataw, bato lang kita ni Karapang mga katropa. Siyempre, wangan ni kita choice, di ba ga? Ito, liti literal na wala tayong no choice. Isipon lang naton nga ano ray tag inyong ginahugat-hugat ba ang mga katropa ho nga tumunog. So raya lang man, ginaisip ko lang man nga ni ay salamat sa talaman makon hinaga nga diet anay ramon nirang programang X-Rated sa social media. But maskin wa kita mga katropa ita live sa ato nirang programa, ay kabay pa nga padayon gihapon kamo sa pag follow ha sa ating karnyo Facebook pages para mas mag-abo pagidro aton karnya taga-react, taga-comment, taga-share sa aton karnya mga programa. Thank you in advance. Fans, kita anak kinyo mga katropa. Always welcome na welcome na welcome na welcome kita anak mo sa aton karnya programa. Hi, kamusta man? Ano man rin yung karnya ma-say sa aton itong istorya kahapon mga katropa? Aga, kung kamo may load, pwedeng-pwede gid ka mo ka-text sa kung katawag sa aton yung hotline number 0998-591-5186. Ipabot ninyo rito, inyo karnya pagpa-shoutout, greetings, ag inyo karnya mga thoughts about sa aton karnya pag-aw-istoryahan magkaroon nga hapon. Ay kabo kita kitang gin-preparar kinyo mga katropa para nga niya maging mas magana, maging mas masadya.
2: Sana
0: ag maging mas
1: exciting.
0: Siyempre, gusto ko gina-abi is ganadong-ganado gidaan na kamo sa kada hapon. Dalro ato niya nga oras mga katropa, mahambang nato niya critical time. Raya biro, makaduguyog. Haus gapang huy abrutanan. Rata may sadyante, roatan ka niya mga workers. Kasi pusog kita, di ba ga? Kakatapos di mo kong ilabas. Or mas kinuha ka nag-ilabas. Hararo time nga makaduguyog. Ginasuyop gidaan na ro imo karon nga mata.
2: Ayoy!
0: Mayit mamana ro mata, ginasuyop. Pero ako niya raman ng kargada nga gusto kwan man nang hisuyupan, hay uwa gid ano. Di ba very sad? Tapos mga katropa, hay gina pasuyupan.
2: Ayoy!
0: ya pasayupan. Dabi anagin. Napaka-hyper naman natin today kasi kabuabo umadabi mga katropa ro ako mga nakikita nga ra. Gusto ko gidang i-share. Agmas magiging happy anakunta ako mga katropa kung may live kita kasi makita ko't anagagiri inyo kanya mga comment nga siguradong makapasadya gid ana no dugang sa aton kanya mga katropa. Pero sige ang anay, hapa ko nga ni tiis-tiis ang anay, no? Kasi may mga bagay kita ko amat nga hindi naton pwedeng dunganon. Oh, just like para sa inyo nga pagpalangga mga katropa, hindi pwedeng pag nagmahal ka is dalawa. Dapat iisa lang, di ba? Akong confused ka man, bukod ikaw sure kung sinugid man sa daywa kasi feeling mo para sa masandang palangga, ay dapat tawan man ay time rin mo kanya kaugalingon to reflect ka, to think, and to analyze who's the one for you. Sino ang mas matimbang? Dito sa klase rin mga katropa, abo ikaw nga mga classmate nga maagam. Pero may sambilog in anang karon niya mabutang sa number one. Biskan number one pa nga para sa Rwanda karon niya sa academics. Pero may sambilog pag ikaw niya ginabasehan o mga extracurricular activities. Sana all, di ba ga? Kaya nga niro iba, ginahingabot panandar mga katropa, hindi pwedeng sa isa ka lang magaling. Dapat sa lahat. Dapat alam mo para hindi ka ma... Uli.
1: Exciting!
0: So dapat pag nagapalangga man ka mga katropa, aga kapin pa ko eh, planon ka mong mag-asawa, gusto ninyong maging masajari inyo kanya mga partner. Ay, dapat yatunan nyo man, gini-estudyuhan mo man, ropila karon yung mga bagay-bagay. Ag dapat sa'yo gid-ani mo, first and foremost, kung ano rin mo kanya, ginasudlan.
1: Exciting!
0: Well, mga katropa, oras na to na alas 2:09 na sa hapon. Agrekord niya oras, ginatod kita katon at premium D3 soft gel capsule. Abaw, kitaya kita ro capsule mga katropa kontra sa mga viruses ag bacteria. So kung kamo, gusto kita ang protektahan no inyo kanya ikaayong gawas kontra sa mga viruses ag bacteria. Dahil raya nga ra is hindi natong rasanda makita-kita at aton at ang mga mata mga katropa. So kinahangan naton karon it pangontra. So iyaro aton kanya premium D3 soft gel capsule nga made of vitamin D3, virgin coconut oil, aga moringa. Ana? Purong herbal gid ana ra mga katropa pangontra sa mga bagay nga hindi dapat makasugod sa aton kanya mga kagawasan. At dahil may virgin coconut oil nga ni mo mga katropa, manami man ra imaw para sa aton kanya hair, sa aton kanya mga skin, or for overall health gid ang mga katropa. Kasi ginapanami na nakararo calcium absorption para sa mabaskog nato na tuan, para hindi kita magpanguya. Diba? Dapat mabaskog kita. At syempre madasig ro aton kanya panghugagon. At ginasuportahan man na nakararo joint and muscle function. And of course, ginabuligan niya pabaskugon ro na natural nga enerhiya, agro-endurance sa natural karon nga pamaagi. O, siin ka pa, di ba ga? Nag-inom kang sangkatableta, makabulig pa ag makadugang pampabaskog sa imo karnya kagawasan.
1: Exciting.
0: And not just that, mga katropa, hiraton karnya premium D3 softgel capsule. Kaibahan man rin sa mga participating products. Para sa aton karnya Santon and Axapam, libo-libong papremyo. So nakabuligon sa imo karnya ikaayong gawas, pwede pa kimong makatao it. Gosh, diba? So, abay na mga katropa sa mga butika nationwide. Pwedeng-pwede man yung ma-add to cart through Shopee at TikTok shop. So, go na mga katropa, i-add to cart mo na yan. Hindi ko't amag dayawang isip pa. Dapat di kara is one thing at ingin mga katropa. Dahil daya is para gid-ana sa aton karnya health. At tandaan nga health is wealth.
2: Sana all.
0: Well, hambang ko nga ni abo-abo raton kanya bagon mga katropa, umpisahan natin ah. Diba, bawas-bawasan ta para makadagagan it mas manami. Kumbaga, gaduylon it maya raton kanya oras. Raton karon nga ginauistoryahan makanya hapon. Ag, sambilog sa akon kanya dalang bagon. Pero tawag nga, G-Spot! Opaw, gina-ana. Sa mga unfamiliar or bukon masyado familiar sa ginatawag kanya G-Spot, although nababatian natin mga katropa, ay makaroon sa euro natin kung siin. Diba? Siin kam pero G-Spot. Tagko ang mat sa sobrang kanami gidaan ang mga katropa at inyo kanya pagmansa. Napapahamba ma, di karuan na! Di karuan na! Maabot mo ko.
2: Sana oh.
0: Grabe, matcha in character yun. Matcharaw matana eh, di ba? Natadagaw matana kita sa ato nirang istorya mga katropa. Matcha, pagto matana kita kara sa kasugpon it ato ni istorya. But anyway, yun ay kita focus mga katropa sa aton karnya G-spot. Kung ano baga aro G-spot nga ra, si Inraya Campi located ay aton manaron nga usuyon. Basi man nakatrapang yan, ni pwede rin hunipon. Oy, hindi ah. Naano man ka mong ara. So, syempre mga katrapa, hindi ta ako maghambang nga uwata na ako't masihan or wakot source wa ako ita record niya reference. Of course, pamatian naman natin mga katropa. Pero, ano kara, thoughts, maghalin kay Dr. Lulu Marquez, raton ko niya, health and wellness specialist. So, pamatian ta kung siin baga, rekaroon nga, G-spot.
3: Ano ang G-spot? At bakit mahalagang malaman ito ng mag-partner? Pag ito ay na-stimulate, maraming pwedeng mangyari. Pwede ka magkaroon ng G-spot, orgasm, anong

0: lahat ng babae nagkakaroon ng ganyang pakiramdam. Ibig sabihin ba lahat ng babae may G-spot o wala? Ano ba talaga? Ito po yun. Meron po yan. Kaya lang some women don't realize that they have it. At depende din sa kanilang ka-partner. Ang isa pong tawag sa G-spot ay clito, urethral, vaginal, complex. So it's a complex. Ibig sabihin, yung G-spot ay napapalibutan ng clitoris, ng urethra, at ng vagina. So hindi lang basta isang spot lang yan. No, it's not. Ano ibig sabihin ng G? Ito ay isang doktor, isang gynecologist from Germany. Ang pangalan niya ay Grafenberg. Okay, kaya ang tawag dyan ay G-spot. In other words, Grafenberg spot. Okay, ito yung vagina. And then ito yung finger. Mga 2 to 3 inches on the anterior wall of the vagina. At yung come-on, the come-on niya yan, ano? Hit-me technique. Ganun lang siya kababaw. At ang pakiramdam niyan ay parang orange peel or parang spongy tissue. May bukol sa anterior wall. Pag yan ay na-stimulate, kung alam ng lalaki gawin yan, pwede siya magkaroon ng squirting ay sinasabi ko ng female ejaculation. Ang mga boys kasi, you boys, you don't know that. Kasi sarili nyo lang iniisip nyo eh. Ako si Doc Lulu Marquez, isa po akong wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito ang Real Talk. Kumusta ka lang?
1: Wala mga ketropa, di ba? Kada may ton, at least maganda dugangan ro aton karnya mga kaalaman. Napagita ba ako? Ang big help git anay mo sa aton karnya programang X-Rated. Kasi inline git anaro anak karnya mga ginatalakay mga ketropa. Sa aton man niya ginauistoryahan kung ama! Tignapit ano, sana all. Ama kay, nalipay git ang mga kon. Nalipay ako kasi nadudugangan ro aton karnya kaalaman, di ba? Agam ba ko pwede ko git anang i-share sa aton karnya mga katropa. Ag nasubuan yung ako singkiri mga katropa kasi nga kita Facebook Live. Kasi baka hapon may ginapa, may ginpabati man ako kinyo. So dagdag kaalaman di ba imaw? Makabulig oh, paras karon sa gusto ita dugang twist, dugang kasadyahan. Now you know boys kung ano si income. Kid na grabit ana swerte at aroma nagapu pamati makaron nga hapon kada sa tuyang programa. Pwede ut andandang i-apply.
2: Exciting.
1: So, nasa 2 to 3 inches malang ko ng mga katropa from the anterior. Beo, oh, sukat-sukato. Ha? Ano si sukat-suk? Grabe, utaan na gisato niya lang ang trip. Manyabi, haran o, perks mga katropa pag huwag kita it live. So, pag gusto ako, di karaya it, buting-ting, di ba gano? O, iba si ko, ano yung pag-isipon na? Siyempre, ako na, nero, natutan ako man, ro, inches ba, ano yung natawag mga katropa. So, medyo, manabaw-nabawang ko ni mama ni Dr. Lulu kasi nasa 2 to 3 inches from the anterior ag sa may clit imo nga area. So kung say ko no itilake, pwede imo nga mag-create it female ejaculation. Kung ma-hit ninyo ra karon niya, G-spot. Oh, haron na. Pero ginklaro na, nangabukon, itanya babayi. High aware nga may, haron niya ni, diba, na-hit ro anda karon nga taga kanta bang hawak mo ang beat. Oh, na-hit mo ang beat mga katropa. Now you know, at least baga parehas kita nga nag nadugangan ruaton kar niya kasayuran kasi di ba nasayuran niya tanaton G-spot pati ka to sang ka doktor gali from Germany pero kumbaga kanagin na name after di ba kaya karon niya ginatawag naton niya G-spot oh di ba nakadugang sa aton kar niya kasayuran at the same time pwede nyo gid niya ma-apply sa inyo kar niya pag loving
3: sana oh.
1: Pero raya ha is applicable at ang mga katropa sa may mga asawa may mga partner nga kaya gut ana nga magbilog it sariling pamilya pero kung kamo ga practice pat anay pag himonong ang anay ano ro no takpi ibaga magpamukot ka lang anay ha, hindi anay pwede ra para kimo para anay sa aton mga tatay sa aton karnya mga newlyweds ay kanawi ito exciting mga nasa honeymoon stage naton karnya mga katropa perfect gid anarakin nyo kaya hindi ka mga katropa ha mag kumbaga maging komportable ka mo sa aton karnya programa kasi nga ni mix and match kita yung mga katropa may mga times na gawin istorya kita just like kahapon until today about saraya karon nga mga sa inyo doon, something sweet, something naughty, something sexy ng mga istorya. Pero malay nyo, hinaga or sa pilang adlaw, ibaw man, maseryoso man kita mga katropa sa aton man karnya mga ginaw istorya.

0: Yahali na Plus Store. Iya sa atong kanya programa para balance lang. Di ba pwede nga puro ang kita pasarap, di ba ga? Sa atong nga kabuhi mga katropa, uwa ita bagay or what sitwasyon nga puro lang pasarap. Sa ito niya kabuhi nga rauna, gitana karon niya, roma check and balances. At the same time, ruchinch. So, kung kita naila nga, mas stuck lang kita mga katropa sa sangka situation. Gusto man nato niya mag-explore, gusto man nato niya magkaroon it experience, gusto man nato niya madugangan. Ruaton kar niya mga insights, ruaton kar niya mga knowledge, and all mga katropa.
1: Exactly.
0: And gusto ko nga, kaibahan ko kamo samtang nag-learn man ako. Kasi bukod niya mang itkamuro, nagkakaantigo, or nagkakaroon fleksyon, kundi pati kami man, diba, as your tagapagpangalagad every hapon sa programang X-Rated.
1: Exciting!
0: So now, diba, hato niya ni si Incampe, diba, or ano, ro ginatawag karon niya G-Spot. Maka mga katropa, aton man yung next pangutana, ano, ro posisyon nga pwedeng mahitrobit? Grabe, anong posisyon? Ay, kanamiton, akong tara kung may mga comment, kita rikaraya ho, mabasa ko, tagagay na napu-foresee ko, ana mga katropa. Maskin madugom, iya sa ako niya nga ginapungkuan makaroon, nakikita ko gid-ana ro kahayag pinaagi kunta sa inyong mga comment. Pero sige, para masayra natin kung anong posisyon na ruma kahit sa beat. Para sa may mga plano ha, kapin pa sa mga nasa honeymoon.
2: Sana.
0: Pwede gid anakin nyo ra.
3: Ano bang posisyon na pwedeng ma-hit ang G-spot? Sabi nga nila yun daw tinatawag na doggy style. Okay, maybe you know that. I don't want to explain anymore. So that's number one. And pwede rin naman yung woman on top. Pero nevertheless, mahirap talagang makita yan, G-spot na yan. For others, it's not about the penis inside the V for that to be stimulated. It's more of, ayan, talagang hinahawakan po, okay? And it also be stimulated through a vibrator. Meron mga vibrator na nakaakma yung sukat, nagbe-bend yung style po niya, yung style ng vibrator, pwede pong naka-stimulate yung G-spot. Alam mo, itong mga lalaking ito, pag nagtalik, kasi kayo unang nag-trigger yung libido, di ba? Okay. Remember, ang libido ng babae ay hindi pa sa basta. Kayo mga lalaki, andyan kaagad yan. Para kayo mga posporo, pag sinindihan na, mamamatay ka agad, di ba? Tapos na. Pero ang babae, hindi. Remember, ang babae po ay matagal mag-init. It could take about 15 minutes po bago yan magkaroon ng true orgasm. So remember, guys, huwag basta-basta mataranta. Mag-relax lang, kalma. Okay, sasabihin mo, may ereksyon na ako, kailangan ipasok na. Hello, huwag ganun, hindi ganun po yun. Okay, relax. You have to remember that yung babae po ay matagal mag-init, hindi po katulad ninyo, okay? Ako si Doc Lulu Marquez, isa po akong wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness.
0: Alright mga kitrapa, so ato ah, nabatian nyo man na ton, ro aton karnya dugang kaalaman for this afternoon, diba? Very, very
1: exciting!
0: Kanamiton, gida na mga kon, ro aton karnya mga nakikita nga rahay makapugutan, gida naton karon it kasayuran. Kapin pa sa aton karnya mga listeners, runa nga mga couples. So, klaro mga katropa, nga hindi basta-basta imaw ma-hit. Kasi mas ma-hit mo imo mga katropa kung gina...
1: Ayon!

ako sa sarili makaroon niya hapon, mga katropa, kung paano ko ma-survive. Giba-gibaya, kaya dagi ako makaroon mga katropa, pero maskin mag-migriya sa ako, yun ang ginapungkuan. Ginapanghugasan yung gina ko sa matuod yan. Hindi ko na ma-imagine ro ako niya, posisyon makaroon niya hapon, ha? Bukod posisyon na ginaisip niyo, ha? Pero ako niya lang ginahimo makar mga katropa. Pero syempre, on the brighter side, ako na ana ginatanaw is ro, ano baga, ro ana karon niya, importance. Hamanit aton lang gina-share kinyo hamant mauray ro aton kanya programa, di ba? Kasi Raya is design gimmat ana to not just mag-entertain, but of course, to educate. Dahil makaroon, kataas na ng mga katropa, ro aton karoon niya mga HIV cases, di ba? HIV positive sa pungsod Pilipinas. So, magkita na ila nga mag-tinaas ro numingro nga ron. Agusang bilog sa pwede naton ka niya maubra dahil hindi man akon ka mapunggan o hindi man ka mapunggan it sin uman pag ginustot ang inyong bumumba ay babumba kagid, di ba ga? So, ato na tanagid ka lang mahimo mga katropa is syempre giyahan ka mo kung paano makaangkon it safe sex nga ginatawag mga katropa. Agsang bilog karon is gumamit kamo itraya karon nga protection, ha? Tapos masabat sanda, wa nga ni mana ako katropang yani naga baka itkapote para man na nga hindi ako gagnaton or hindi man ako mabasa itugan. Tapos kaputihan ko pa man na maisot nga raho. Ay, sus mga katropa, hindi mo minakaroon. Kasi maskin si Inparon at kinahangan mo gidmat ang puston, dapat puston. Mingkunin na ba mga katropa? Abi mo maisot gang. Pero di ba kinahangan pa naton kung amat tatakpan, kapin pa kung kapaligos kita para hindi magsuyop ito, be. Masyamauruyon man dun eh. Kawa ka muna ila nga makadisgrasya. Or bukon ka pa it ready nga magkapamilya, di ba magkaroon instant family. Ay pusta man anay. Di ba ga? Lambungi man anay para hindi agi dumiretsuro anang karon nga tugo. Para masagod, baga mga katropa, hindi magdirekta rito kung si Inmataimaw maagto dapat, di ba? Kasi nga ni hindi pa pwede, hindi pa dapat. So protection, kaya kinatawag ko sa mga sa medical mga katropa, prevention is better than cure. So di ka naman, pag-abot mataas sa loving-loving, protection is better than sorry. Hindi man pwede nga i-sorry, gidaman na, wakwita ginahungdat. Diba? Wakwita ginahungdat, tag nabilog ron. Pero hinungod mong magpanami, kat ginaobra nyo ron. Do yon. That's the difference. So, always be, ano gina mga katropa? Protected. And, be safe. Para wakwa mo it tukdanan, wakwa mo it pagbasugan, agwa ka mo it nuugan. Bata pa tama na ako, abo pa tama na kunta, ro ako niya gustong ubrahon. Kasumana iyagunda, o diba? Patsasaga para yon it nabilog nga una imaw, na para bang na no choice ka? Where in fact in the first place mga katropa, una imaw dahil kinyo. Tandaan mo ron na, una ron dahil kinyo. Amaan, kung may choice si Mawai, gusto naging gumawa sa kalibutan, di ba? Hindi man yagi. So, sin oro nag-hurma karon, sin oro nag-drawing karon, di ba? Kamong daywa. Di maron mahimo mga katropa, isang tawugang, dapat daywang katawugid, ana. Para makabilog karon, it bunga. So, kuha kapatid mo na ila, it obligasyon, at syempre, bukon kapatid it ready nga magpugaw. Mabag-ori imo karon niya tanan-tanan adjustment sa imo karon niya being ay dapat maging protektado ka. Bumakagat kapote agay mo naman niya pill mga katropang ginainom para makalikaw ka saray karon niya mga masakit, ha? Aga mas manami nga kung may partner ka mo, hindi yun ka mo magpinangloko kasi feeling ninyo mga katropa, masarap rong magpinanami, di ba? Pero sa ulihi, inyong mga kagawasan rong gabatsyag. Tapos magdounoo ka unda yun, konting sarap pero habang buhay ang pasakit. Kaya hindi yun paghugat ha, nga magkaroon ka pa it problema, gabi yun pag-abot sa imo kanika yung gawas bago ka tumino, bago ka magpundo. So, kabay pa mga katropa ha, nga mag-ayos kita sa aton karnya mga desisyon, sa aton karnya kabuhi.

0: Remember, okay lang ang magkasadya basta maging responsable ka.
1: Exciting!
0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 2:28 na sa hapon. Ang commercial break, ano kita mga katropa, isa ng karnya pagbalik. Aton man yung iplastar kinyo, rokasugpon, itaton karnya istorya, kasi ikaw nabitin ka mo kahapon.
1: Exciting!
0: I don't you worry mga katropa, today is the day. Makara, ibubuhos ko na lahat ng gusto nyong mapakinggan. Wow. Well, standby tutok ang mga katropa. Pamatiyan kamo sa inyo kanya mga radyo or sa inyo kanya mga XFM radio mobile app. Ang mga panambalik, yung programang X-Rated, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Plus Cold.
1: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Santon Plus Cold.
6: Iba ka sa lahat.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
9: XFM
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-antik. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong likod.
16: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
19: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
22: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
1: Bili na.
22: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
26: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.

0: Alas mga ketropa Philippines, another time, alas 2:30 na sa hapon. Medyo nadidelay ro aton karnya, ano mga ketropa, inarte ro aton karnya maus. Anyway mga ketropa, good afternoon once again. Balik kita sa ating pagpangalaga dito programang X-Rated. At sa gihapon, kami niyo karma kaibahan. Ako si Katropang Yan and of course, si Katropang Mekay. Mga Katropa, hapon din kamo sa pagtutok, pagsubaybay, pagpamati sa ating programang X-Rated. Sa pakinat alas 13:30 ang mag-ililiba. Although, wag kita ito Facebook Live, pero kindly follow sa gihapon sa Moncarnia Facebook page. Sa Raxafam 96.5 Kalibo, Agra Raxafam Kalibo. 96.5 ang katropa mo nga page. And good afternoon sa gihapon na sa itong mga katropang nakatutok sa nakanya Axafarm Radio mobile app, especially sa itong mga overseas Filipino workers around the world. At si papagid natin yung mga Aklan nun nga magayo sa itong kanyang probinsya at Aklan. At sa itong man yung mga radio listeners na gapapili niya bagas sa itong hotline numbers or 998-591-5186 para sa pagbaton sa inyo kanyang mga mensahe, pagpa-shoutout greetings. Ag pwedeng pwede gid kamo katawag karon mga katropa. So go na kung may load malang man kamo para masadya kita, Ria.
1: Exciting!
0: Well, as promised nga ni kayo na mga katropa, bago kita karon nag-commercial break, humble ko diba, ako yung i-plastarkin nyo sa aton karnya pagbalik. Ro, kasugpon it aton karnya istorya kahapon.
1: Exciting!
0: Kasi kagit ang ginaka-excitan gid na it aton karnya mga tagpagamati, aton yung mga abangers every day sa aton karnya programang X-Rated. Para mga katropa, ipabatikon kinyo. Ro, kasugpon it nabitin kamong istorya kahapon. Di bale, na sa istorya ang anay ka mo mabitin, hindi ang kunta sa inyo karon niya paglabing-labing. E malisod ana rin mga katropa, sigurado gid ana nga mayayamot sa inyo ang isa. So hararo pagpadayon, itaton karon niya istorya nga ro anang pamagat is sa pagitan ng mga unan at bulong.
2: Gising ka na pala.
3: Ayaw ko pang gumising. Gusto ko pang manatili dito sa loob ng mga bisig mo. Parang ayaw ko nang sumikat ang araw.
2: Hindi naman kailangan magbago ang lahat dahil lang umaga na. Kahit sumikat ang araw, ganito pa rin tayo. Kasing init pa rin ang gabi.
3: Talaga? Kahit na? Pagod na yung katawan ko dahil sa mga ginawa mo sa akin magdamag eh. Look, may marka pa nga ako dito sa liig eh.
2: Bagay sa'yo. Para alam ng buong mundo na pag-aari mo ako at pag-aari kita. At saka, sino bang nagsambing tapos na tayo?
3: Alex? Ano ka ba? Napagod ka na?
2: Hindi ako mapapagod sa'yo. At habang ganito ka bango, walang dahilan para uminto.
3: Sige na nga. Wala ka talagang kapaguran.
2: Yakap lang, Sinta. Sumabay ka lang ulit sa akin.

0: Bakit parang mas matindi ngayon? Ang aga-aga pa.
1: Dahil mas nakikita kita ngayon, nakikita ko kung paano namula ang pisngi mo sa bawat pagpasok ng liwanag ng umaga. Napakaganda mo talaga, Maya.

0: sinasabi ko sa'yo. Hinding-hindi kita bibitawan. Akin ka, buong-buo.
1: Alex! Papunta na naman ako. Huwag kang hihinto, please.
0: Sumabay ka sa akin. Ngayon na ang sinta. Sabay tayo.

0: Pagod ka na ba talaga, Sinta? O gusto mo pang marinig kung paano ko ibubulong sa'yo ang lahat ng mga pangarap ko?
1: Kung ang bawat pangarap mo ay kasing tamis na mahalik mo kanina, handa akong makinig buong araw, Alex.
0: Hindi lang naman sa salita ang alam ko, Maya. Alam kong paano kita alagaan kapag ganito magkayakap tayo.
1: Alam na alam ko, kaya nga parang ayaw ko nang bumangon. Pakiramdam ko, kapag umalis ako sa kama na to, matatapos ang mahiwagang mundong ginawa natin kagabi.
0: Walang matatapos, Maya. Kahit lumipas ang ulan, kahit matuyo ang mga patak sa bintana, ang init ng pinagsaluhan natin, mananatili dito sa loob natin.
1: Pangako yan?
0: Oo, pangako. Kahit anong unos ang dumating sa labas, dito sa piling ko, ligtas ka. At mamahalin kita ng higit pa sa kaya kong sabihin.
1: Sapat na sa akin yan, Alex. Ang sarap pakinig sa tibok ng puso mo. Parang hele sa paninig ko.

0: sabi mo, ligtas ako sa piling mo. Pero bakit tuwing hinahaplos mo ang baywang ko, parang mas lalo akong nanganganib na tuluyang mawala sa'yo?
1: Dahil hindi lang kita gustong protektahan. Maya, gusto kong malaman mo na bawat pulgada ng katawan mo, bawat hininga mo ay sa akin lang ngayong umaga.
0: Alex! Mali ata itong ginagawa natin. Papasok ng liwanag.
1: Walang mali. Kapag ikaw ang kapiling ko, hayaan mo ang liwanag makakita kung paano kita sambayin.

0: Ngayon, pwede na tayong magpahinga.
1: O kaya naman, maghintay na lang tayo ng susunod na pag-ulan.
0: Sabi mo, maghihintay tayo sa susunod na pag-ulan. Pero bakit parang ayaw pa rin lumamig ng katawan mo?
1: Dahil tuwing gumagalaw ang mga daliri mo sa likod ko, parang lalo nag-aapoy ang lahat, Alex. Ang daya mo, hindi mo man lang pinatulog ang puso ko.
0: Sino ba naman ang may gustong matulog kung ang katabi ko naman ang pinakamagandang panaginip ko?
1: Huwag mong sabihin na.
0: Sasabihin ko, Maya, gusto kong mapagod tayo at iparamdam ko ulit sa'yo na ang tanging dahilan ay ang pagmamahal natin sa isa't isa.

0: kalaban sa iyo eh. Yakapin mo ako, Alex. Yakapin mo ako. Diyan.
1: Oo.
0: Diyan pa. Mas madiin. Mas madiin pa sa kanina.
1: Oh, Sintan. Diyan ka lang. Huwag kang bibitaw sa akin.
0: Alex, ang sarap. Ang sarap. Huwag kang hihinto. Huwag. Sige pa. Sige pa, Alex. Alex, ang sarap mong magmahal.
1: Oo. Kasabay mo ang kumayan.

0: Salamat at sa pagiging paraiso ko.
1: At salamat sa pagiging tahanan ko.
0: Ang sarap mong panoorin kapag ganitong kalmadon ang lahat. Para kang sining na ako lang may karapatang makakita.
1: Bulero, magdamag mo na nga akong tinitigan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mukha ko?
0: Kahit habang buhay ako nakatitig sa'yo, parang palagi pa rin may bagong dahilan para mahalin kita ng mas matindi pa.
1: Alam mo, kagabi, akala ko panaginip lang ang lahat. Pero ngayon, naririnig ko naman ang boses mo at nararamdaman ko na ang init ng balat mo. Alam kong totoo na to, ligtas na ako.
0: Totoo, Maya. Dito ka lang. Sa bawat gabi na ulan at sa bawat umaga nagigising tayo, ako ang magiging unan mo. Ako ang magiging kumot mo.
1: At ako naman ang magiging takbuhan mo kapag pagod ka na sa mundo.

0: bakit raw ba nabatian nato na atugon kin buhos so nato rutanan? Or na binuhos kon kinyo rutanan mga katropa, kabay pasalap ninyo to. Grabe tarata niya nga istorya. Iba si Alex at Maya kung magmahal.
1: Sana all.
0: Napapasana all ka na lang. Masya ako taro ginagaoy kanda, no? Diba? Masya mahambag kita nga literal na ihi lang yung pahinga. Ayaw niya talagang tumigil? Baba sa matindi para anda ko niya bakbakan kaysa sa pagtuho itugan. Ugaugan man sa anda nga itong area mga katropa. Grabe ta. Siguro bago pang sanda to. Kita mo ay makikig patanan o makusog patan. Grabe ta kung bumira-bira. Siguro hidlaw-hidlaw gid-ana sa kada isa.
1: Sana
0: Naba kung makahambang siguro mga katropa, no, Ruanda ka itong agugban. Ruanda ka ron yung mahaga. Mapahambal ta na it.
1: Sana all.
0: Grabe tamana. Or siguro mahambal, tama, gun! Diba? Gaugan mana. Waman mana tugo, ruato niya nga bubong. Pero basang-basa ut ana kami. It inyo ka niya hugas. Inyo ka niya gaway. At inyo ka ron niya mga.
1: Ayun!
0: Yan ang pagpadayo nun, ay budlay. Ay, grabe, Ana, kung makatot, aruin mo kanyang kaibahan. Kapin pa kung maigami-gamigon, ratun kanyang panimpuhon, tapos tig-ugugan pa.
1: Sana
0: mapapasa na all kalat imo. Kamusta, Matana, bagaro, andang atong kaibahan sa bagay, no? Grabe, ako taro nasangagan, mga katropa. E, paano kung sa mga boarding house, abimana to, dukot-dukot, at tapos light materials pa, abimana himo, ruhar na structure. Bawat bukod at bawat patak ng ulan, kundi bawat ungol sa kabila ang aming nasasagap.
1: Sana.
0: Grabe. Hoy, pero dapat ha, kung nag sparring-sparring ka muruna mga katropa, sito ita nga sarado ro tanan, sarado ro pertahan, sarado ro bintana, tanawa ro bawat buslo takpe. Ay, base kung maguwa sa buslot nga imo kar niya gustong sudlan, hay may iba pa nga buslot karon nga ginatan-awan man it iba. It's better to be safe than sorry. So, dapat mga katropa bukon ya mga inyo kanya kaugalingon ro secure, do protected, but of course do inyo man karon nga ginakahimtangan. Kung siin man kamo nagapatigayon it bakbak.
1: Sana,
0: para peaceful man baga. Para maskin gauyon ka mo, maskin magsiningit ka rin na, maskin mag-inalin, matana rin nyo kanya mga posisyon. Grabe, tara posisyon. Ay, okay lang. Ang speaking of, dapat sigurado ka man yung maligon, rin mo kanya ginagugban. Ay, base baga, sang tikwood pa lang, ay, nauna pat hugos, di ba? Nauna pat ginawan.
1: Ayoy!
0: Ginawaan it agay ay mga katropa kamo gid anang ray, di ba may mga ano tawag karon, may mga tapi, di ba ga? May mga tapi, may mga kahoy ko amat nga ginaagay ay. Ay budlay matana kong gaguwar og op. Ay, hindi kita ma-imagine mga katropa kung makalast anar inyo kanya gugban na unat at kalas bago pa kamo manamian. Mabarin ka mo nga, wako pa nga ni Mana na hit record niya G-spot. Tapos nauna pa manang napake, no? Nagka-injury ro aton ka niya, gugban. So kaamat, mas manami pang ihat-hat niyo rin niyo karo niya foam mga katropa sa salog. Para safe na safe. Siguraduhon niya nga hindi rin magduylo na ibasi kung sumob-sob ka man. Budlay ro na. Bis nga namit, sakit, aruin mo ko niya habuog. Sakit bukon it dahil sa kanamit, kundi sakit dahil ikaw hay nagasgason. So, kamusta man mga katropa? Ano man ninyo karon niya masay? Sa aton karon niya istorya, magkaroon nga hapon. Inakumpleto niyo ang pamati. Ro aton karon niya drama. Baga na may tangit na naman na lunes na lunes pa lang. Ginumpisahan nun kamo kahapon. Tamos, mas gin pa init pa gin. Makaroon nga Martes. Sana all. Sa mga problemado, karakaina. Baga, gitana. Ako, datana, ginakubaan mga katropa. Kapin pa. Kung masyadong mabasko, gro inyo kanya mga radyo. Kasi kung nakibot, latana rin inyo kanya mga kapitbaga.
1: Ayoy!
0: Ano kama na to? Di ba gano? Pero sigurado, gina ako mga katropa, nga gulpin ninyong pinahipos. O ginhinahinaan rin inyo kanya mga audio. Ay, audio, inyo kanya mga volume. How much more pabaga no kung may aton kanya Facebook live, ay grabe siguro kung naka full volume ri imo kanya cellphone. Ako lat ana ra ginakubaan kapin pa kung nasa public transportation ka. Ay, di ba apan scrolling ka mat mga katropa ay nagamatic record niya sound. So syempre maskin wa uman gin na totally view ra karon niya live abimana or video nga nagagawa sa inyo karnya feed. Hey Matik, nagagawa ro anak ko niya tunog or anak ko niya sound, di ba it video? So, kamusta matapag na? Ay, nagka, grabe. Kaya sa'yo ko na-enjoy, kita anak mo samtang nagapupa, Mati. At para bang hindi natin kayang energy nila Alex at Maya, mga katropa, pagkatapos haron yung matana, macho sa dat kagauyan no. Hatulat ana gidro ako niya napansin mga katropa. Hatulat ta gidro ako niya overall assessment. Macha grabe gidaro anda ko niya excitement. Magwas anda ko niya pagpalangga sa kada isa ga, di ba? Umaalab ang pagmamahalan. Sa bisig mo, sa bawat yapos mo, sa bawat halik mo, ramdam ko ang init nang iyong paghinga. Ay, bukod ato sa parte script mga katropa ha. Ako nyo taan na gitong masyado tang naapektuhan. Sinako puta. Itanda ko niya sistema ro akon karo niya kalibutan. How to stop, di ba? How to unhear? Ang hirap naman pag ganito, di ba? Nasa madilim tayong kwarto. Tapos puro boses lang nila yung naririnig ko. Paano na ito? Tamo niya niya, basi ko masobrahan. Hiriin ako pa rong mga bagay-bagay rin kanto mga katropa. Pero hindi nyo man pag-isipon ha, nga makatugitaan na kita sa totoong buhay. Isipon lang natong ba mga katropa, nga trabaho lang, walang personalan. Sometimes talaga, nagagawa kita sa aton yung karoon niya comfort zone mga katropa. Just like man, kung nagpalangga ka mo, or in a relationship ka, kung dati single ka, gahambag ka, sing kaugalingon nga, ay sa sunod, lesson learned ko, hindi ko yung pag-itaurtanan. Kung napalangga ako, dapat tagsakto lang. Pero once na ako yung mga katropa sa sitwasyon, waka na ila nga mabitin rin mo kanya partner. I mean, napag-abot sa pagpalangga, diba? Dahan kita house all out. We give... Kamot ni beyond kung sa aton kanya limit, mga katropa. Kapin pa kung unconditional love rin mo kanya ginatao para sa imo kanya partner. Gagawin mo ang lahat. Sasabihin mo ang lahat. Kamot ni mga katropa, kung may higit pa sa salitang sobra, duyon gid-ana rin mo kanya gustong ipabatsyag ka na. Sana all. Sana all at ana, no? Agkunta, no, bukon niya mang it, di ka to magtapos rin ako niya istorya ni Alex at ni Maya. Nga pagkatapos ugan himatapos hun man anda karon niya init it pagpalanggaanan dapat maskin mainit ra aton kanya panimpuhon mas mainit tagi hapon ro inyong nabatsyagan sa tagi pusuo
1: sana
0: grabe ta super enjoy gid ana ko pero thank you so much ha nakikita ko inyo kanya comment mga katropa sa aton karon Facebook live ay naka Facebook live abi naton makaron sa amon niya page ay record niya impeachment trial so day 5 na makaron mga katropa ay kung kamo tawag karon interesado kamong masairan raw cross examination it defense makaron mga katropa sa mga ebidensyang ginaplastar testigo ang ginapresentar itadon karon niya House Prosecution Panel. Hay magtutok gid ana kamo sa aton karnya Facebook live pinaagi sa aton karnya Facebook page or Aksa Farm Kalibon 96.5 para maging updated kamo. Hay abo tariyang nag-comment ho. Grabe ana. Buabo kita ra aton yung mga katropang nagaabang, ag curious kung ano baga ro mga hitabo sa aton manyara nga impeachment trial kaya Vice President Sara Duterte. So that's the reason why mga katropa nga radyo ang anay kita ita Lunes hasta itraya karon nga Miyerkules. Pero pag-abot ito Webes, don't worry! Ay magabalik kita sa online world! At sigurduha ha, haong manu inyo kanyang mga comment mga katropa para nga ni magka ano man kita, basyada, makabasa-basa man kita ta, mga manami ninyo karon yung mga pamisaga. Ay tipon-tipunang ani mga katropa, manami nga kong tinipon nga ron para maabo ag kanami gitaro aton karnya pagwaswas. Sana all! So I miss you man, kinyo mga katropa sa aton karnya Facebook Live and especially sa aton karnya mga comment section. So oras naton, impunto, alas tres na sa hapon mga katropa. Standby tutok ka mo, hindi ka magbuhi ha. Haya, asap kita at alas 3:30 sa ito nga programa. Commercial break ang ani kita at makadali. And of course, tawanta it oras sa aton kanya 3 o'clock prayers. Magapanong balik, reprogramang X-rated. Makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
4: FM.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Hami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
0: Santone Gold Live Testimony.
9: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santone Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santone Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
2: Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako it Santone Coffee Mix. Ay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay Kung mag-inom pa ako it santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
11: para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.

Tropa, alas 3:14 na sa hapon. Good afternoon mga katropa, at syempre manong balik sa gihapon kita ha sa ating karang programang X-Rated. Ag makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, kumusta ka mga katropa? Kumusta inyo karang hapon? Nagamurmerian daw baga kamuro na ano to ba mga katropa ra inyo karang ginaprepara nga pamahaw para sa makarangapang orasyon. Ay, good afternoon ha sa mga tricycle drivers natong sigida sa gihapon at karang suroy-suroy sa kainit. Grabe no mga katropa, kadasig-dasig mag-init ratong karang ingkoy. Kasi hindi ka-init na ratong karang panyampuhon. Pero dapat mahaba sa gihapon kita ita pasensya. Kasi tumatano mahaba ron pero mahabaon pa sa gihapon doon, di ba? Kasi nga ni mga katropa kung matagod ay abo gid mga katropa ro matabo, di ba? Gulo gid ana ron. Pero syempre, kubo ko manita na nabinga oras mga katropa ay gaabot do puntong permit at ana kita nagapinahaba it pasensya. Memang adlaw matana nga kung napupuno kita ba o ginapautwas matatki na to. Pero anyways, good afternoon ha, kanday Uncle Nido nakarasa may huyaw-huyaw. Ag syempre kay katropang Joma Rapis nga permigid ana nagapinamati ka aton sa nakaranga radyo. Ag ganda anti Diday, bow hello gid akimo ante o nakarasa sa amon sa dani Putya ni Clarita ag ni Ando. To di ba pati si Putya ay gina shout out aton nato. Ay kay bahang gid ana naron nagapur pamati sa nakaranga radyo. Thank you gid ana ante. Ag syempre sa mga katropa pagid naton man no nakarasa may Bulkitan, sa mga Bulkitan boys, sa mga katropa natin una nga nagatur tambay-tambay. Hello, good afternoon kinyo. Pero mga katropa, may mas manami sa gihapon karon nga hapon kung nagainom-inom kita itry karang mainit nga kape. Diba? Bisa mainit at yung karang panyampuho, nagausoy sa gihapon man kita eat kape. Pero mga katropa, mas manami nga magpili kita eat kape nga makabuli gidaan sa atin karang ikaayong agawas. Mga katropa, mag-inom, itry karang Santon Gold Coffee Mix. So, Santon Gold Coffee Mix, sabi mga katropa, raya ro makabulig ka to sa pang-adlaw-adlaw kasi maabura na karang benepisyo sa itong karang ikaayong agawas. Aga, manami pa kasi nga ni may glutathione ag collagen kung sa siin, pahamison, panamion, ag papution. Pananariimo karang panit. Kaya, ayot agad mga katropa kung nag-usoy ka it pang pagwapa, nag-usoy ka it pang pahealthy, gausoy ka coffee lover ka, pero bawal ka sa kape, pero ikarang kape mga katropa, pwedeng-pwede raki mo kasi perfect anara dahil maabo ra makatropang mga ingrediente, di ba? Nga makabuli gid ana katon. Agro Santon Gold Coffee Mix mga katropa ha. Pwede ninyo ron maging entry sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-intra sa Rikerang papremyo, ay pahaumang ninyo mga katropa ro mga produkto it Yes to Health Incorporated. Kaparehas at Rikerang isang blister it Santon Gold nga capsule, isang blister it Rikerang premium D3 soft gel capsule, at isang blister it Rikerang turbo food supplement for men, at lima kasashay it Santon Gold coffee mix. Sa apat ngan mga katropa o kung maapat kang mauruyon ng mga produkto, pwede ni mo ron maging entry. Basta ro yung apat pasok ro doon rin inyo karon mga katropa nga ilista. Aga, kung may inyong entry, ibutang ninyo ron sa puti nga sobre, ibutang rikator, imo karang pangagan, imo karang address, contact number, proof of purchase, agray karang signature. Dapat ro inyo karang mga impormasyon ron na sa likod, ay kompletos rekados, walang labis, walang kulang, para hindi man mga katropa mauyang rin inyo gidaan ng effort rikaron. Ag, syempre, raton karang drop boxes, may una ron mga katropa sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, ag iya mga katropa sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop, ag iya sa itong karang istasyon, sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo.

nagapasayamat gid ana ko kay Sir Harvey tumo sa Ibusron na eh. Mahugog gid ana kay bahan ana anak rang pinakagwapa pag gid di ba hambaon man ka akon kara ni Mama Jasmine niya ay harun mataman ako ano mataman na ginahamban siya min sa live pero thank you gid kay Ma'am Jasmine at kay Sir Harvey syempre sa mga mahugod gid naton ron niya iya sa katropa aga mga katropa magkililitaw matakita karahin aga ha same time same station iga man gihapon ron na sa programa ay naging ka-partner man naton si Krapang Yani mga katropa iga man ron sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Santan Plus Gold. Mas pinalakas.

0: kitang makatulog sa gabi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 3:40 na sa hapon. XFM News Break.

Sa hearing or sa pagpamati sa impeachment trial, namit lang ni NBA Regional Director Attorney Jeremy Lotok si Davao City Mayor Basti Duterte bilang una na ginmit lang si Gon sa pamilyang Romanova. Apang insigidarayang agin baliwala at Defense Council Attorney Mark Vinluan agin insister nga bukon it si Mayor Basti Duterte rutupiko sa presenteng pagpangutana. Basi sa ginpakita nga video sa pagpamati wet miyembro at pamilya Duterte nga namitlangan sa termino nga Operation Romanov, sabay lo nagagawa nga ron sa bitan niya termino ay ginmit lang nga mang it vlogger nga si Princess Maui. Sa dugang pagid nga mga balita gin question ni Senator Judge Alan Peter Cayetana si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, may kangtanan sa naging reaksyon na ni Nanday Pangong Rodrigo o Pangong Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martino Valdez sa ginangapahayag nga pagag ni Vice President Sara Duterte. Sino kay Cayetano kung uwa man itpla kung wa man it ginapatihan nga minatudtod nga pagaghamaan nga mahadlok. Suno ka na ro naging pahig ni Duterte ay may kondisyon. Nagsabat man si Lotok nga base sa imbestigasyon ni NBI ginakabig nga gakot nga seryoso ag sangka palag ro naging pahayag it bisi presidente. Sa iba pagid naton nga mga balita ay gininsistar ni Vice President Sara Duterte makaroon nga Martes nga mas nagutaw sa kapat nga adlaw itanang impeachment trial sa Senado pero kahinaan it kaso nga ginpasaka kontra kana. Sino kay Duterte ro impeachment complaint ay not supported by evidence a gininsistar nga wait bastanting ebidensyang nagasuporta sa mga aligasyon kontra kana. Ginakusahan man it Vice Presidente ro prosecution nga nagaobra gamang it mga aligasyon may kaangtanan sa death threats agro ginapahayag nga assassin nga kagakip sa mga isyong nga ginfile kontra kanya. Sa iba pagid naton nga mga balitaan mga katropa. Or katapusan naton nga mga balita, naghinagon rubagyo nga si Josie ag makaroon na isang tropical depression samtang padayon nga ginamonitor sa Sugudit Philippine Area of Responsibility CONPAR. Ulihirang na si Platano Centro ni Josie sa Cagayon nga 1,070 kilometers na sidlangan it Luzon. Daga kararo kabaskugon ni hangin nga nag-aabot sa 45 kilometers per hour magapit sa sentro ag pagbugso nga sa 55 kilometers per hour nagahugag raya sa direksyon nga north-north-west sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Samtang sa low pressure area man o presente nga ginabantayan sa Guwait Philippine Area of Responsibility. Masip katanaya sa Cagayon nga 820 kilometers na sidlangan ita Northern Luzon ag may medium chance nga maging tropical depression sa masunod nga 24 oras. Nagpadumduman ng mga eksperto nga padayon nga magmonitor sa mga abiso ag paandam may kaangtanan sa dagagan itsempo gabigon sa mga lugar nga pwedeng maapektuhan it grabe nga pag-ungan ag mga pagbaha. Ray nga balita ay ginahatod katon it Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, moringa ag soya powder ginasuportahan o resistensya. Ginapabasko gro natural nga enerhiya at gawas nga white caffeine. Ginasuportahan rupanunaw. Nagkapikangon, may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Raya man si katropang ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay ko may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Mas gari, saka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, Balo Mantique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
1: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gin. Kuno, sis kuno, hay naguli ako, nag-inom ako, it santon coffee mix, hay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima, hay kung mag-inom pa ako, it santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-direcho ang training.
8: System Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Sumusunod sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soul.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soul.
4: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soul.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Danton Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Danton Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Danton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantung Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantung Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwas ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantung Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Nandalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantung Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Shantung Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Shantung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Pinas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
2: Plus Gold. Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako ng center agent. Bermigid ako nagkakamigraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Igbal na dito sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: maayos ng iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Plus Cold.
1: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon rukapeng nga manamigon, healthy pa, rukapeng nga natural, magkabulig sa tanan niya bagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sentong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Sentong plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
2: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat

0: Kung si Danny, isa ka bus driver, o kung tumig sa nawadlong o pagbiyahe, ang says the pain, hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang says the pain.
1: Says the pain, hanggal ang pain, fast and safe. Says the pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Nakita ko sa Center Agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunflow Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.

0: that the best you can do?
1: You really are scared, aren't you?
2: Yes.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales team.

0: ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pals.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M. X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Zanice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Apo rin sa Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang

0: 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Kantun Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Kantun Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Kantun Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Kantun Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Kantun Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sentin Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Mas gari, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako ni
2: Kud. Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Kay Ran, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: Magapalagi na ang programa nga.
1: Phone Pal.
0: Maka-open nyo katropan Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa. Kamusta, Dolphy?
1: I'm very fine.
0: Yan pala ni Bigalan.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Kamusta si Dodoy Dolphy Subungdoy?
1: Ambut
0: Si Dodoy ka naman subong kay Adoy ka man sa una.
1: Oh, sa una pa man to ya. Sa una eh.
0: Sa subong. Ano na?
1: Ha?
0: Pusher.
1: The manicurist.
0: Lain man na yung pusher, kag poster, di ba?
1: Oo oh, eh. Oh,
0: poster.
1: Poster, yung napatapik na
0: yun. Gabi kita subong saan?
1: Sa July 14, 20, and 26. It's a Tuesday.
0: And also, It's
1: our time.
0: It's a hard time because tomorrow will be our
1: Manuel Day.
0: Manuel Day. So hard up subong ang agi kay July 14.
1: Do ginatang kaso. Amo man di kagi nang amon gi meeting ano.
0: Nga anak meeting kamo.
1: Oo.
0: Grabe kamo meeting yung manager ulay yung naupod ba.
1: Kami-kami lang, anay. Si...
0: Damay ara kamo may damay matabo, kamo may
1: si
0: mawili ka, guro.
1: Si Mia, si Papa Licious.
0: Doga plano kamo, guro nga.
1: Pati ang mga OJT.
0: Doga plano kamo, guro, kamo ma-change administration.
1: Niyati ano ni, convicted na ta. Maabot na sa buwas, ah.
0: Ah, si Manuel?
1: Oh, si Manuel.
0: Oh, are you sure?
1: Very sure.
0: Ah, maybe it's 16.
1: I think so.
0: Because 16 is my favorite song of Vilma Santos, Sweet 16.
1: Nabot, atulog ta.
0: Marandom ko sa buong attendance aton nga mga partner nga mga technical sa broadcast nato na.
1: Okay, ah.
0: Oh, sige, unahon ta ang mga taga Rojas, naka-tune in na. Ang XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel Nagidya.
0: Kuya Jay. Kuya Jay, gali Kuya Jay. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Bacolod, XFM Bacolod, 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Shamin.
1: Ay, okay, gali. Nagbalik na
0: sa Kanlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Nga nakapaldo.
1: Bawa.
0: Paldo siya.
1: And sana all.
0: Oo, nakakuha naman sa Hilux.
1: Huh?
0: Oo, ang aton sinima kuha, Hilux lang git.
1: Aba, si Godilak.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay kag Escalante City. So ano na ang ginahulat nyo? Sa mga gusto mag-intra, pwede na kamo katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Ang phone para programa, ginadulong na sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Second Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Second Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Second Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
1: Second Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone palopod nyo. Yours truly, Troy T.
1: And, Dovi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakolagen. Sa mga gusto magwapag-wapo, mga kapika na healthy ka pa. Inom git sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Araman ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dial na.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Na i-checking tanay nga ton nga mga taglantaw sa FB Live. Ang akon, isa palanggit kabilog ang nag-comment, si Sweet Dalin ang nagapanghagad nga ma-video call kami kun.
1: Duda lang ko.
0: Huwag mong subukan.
1: Yes.
0: Masasarapan ka lang.
1: Hello, mayingkap ilan dahil sa kay Ricky Barriquez, sa may Balabago, sa kay Eugene, sa Antique, kag... Sino ning isa?
0: Ambutay? Hindi ko kilala.
1: Ang ganda, si Toto Budoy.
0: Hi, Ma'am Kicks! Good evening, Ma'am Kicks! Ito nga friend sa Kicks Lutong Bahay.
1: Yes! Si Mama Lundo.
0: Si Mama Lundo kag si Judy Abot.
1: Si Jeron.
0: Also known as Jeron.
1: Gani.
0: Mayang Gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Hi. Hello?
1: Hello?
0: Good evening!
1: Manaw to. Sao?
0: Sulita, ito pala yung smart kasi dasig ka magambal.
1: Inay na ito gani mo.
0: Inay pagkamay.
1: Pinayang tapagid. 0912-0076.
0: Kadasig?
1: Oh, sige. 0912-0076-793.
0: Kadasig sa may katapusan na dapit. Naya paliwat, Naya. Naya. Hindi rin kayo mabalaan ka ron.
1: 0912-0076.
0: Lewat. 0912.
1: 09.
0: Dalia.
1: 0912-0076-793.
0: Wala gid nagakatabilas ang iyang sungad nga pitla ba? Wala na slide ang 6 sa sex.
1: Ay, awo eh.
0: Eh, aray ba nga daan ka slide ang ila sungad sa sex? Mas sex gid ya?
1: Gani.
0: Nga, ang spelling S-E-X?
1: Yes.
0: Is that your favorite?
1: Number?
0: Ha?
1: Number?
0: No. Sex.
1: My hobby?

0: sinasabi ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho
0: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
1: Buti na lang,
0: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
0: Ako pala si Michelle, isang sorman.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, ipalam ang tiki. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Kape Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Kape Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Kape Mix. Santon Plus Kape Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Wala ka nang iya naka-score sa aton nga longest shout, no?
1: Wala.
0: Ano nang kinanglan? Tama ba siguro ko kinanglan taguro i-construct ng imong vocal cord. Vocal cord o kun bullet cord.
2: Cordless.
0: Ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga buhol bukol sisking tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Gagara man ang Santon Plus Herbal Oil nga balanyos nga pinagigkahamot kay hindi ni siya yung asing dolan. Nalang siya bala?
0: Ay, too old?
2: Yes.
0: Balan mo yung tigulang ka na ano kay kapamanyos ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Siyempre. Na pinagigit ko niya pananakit ang imo nga kalawasan, tugas ang arthritis. Nan.
0: Ibutang ang pagid ng rayo. Yumang, ginabatsyag mo bala?
2: Arthritis na gani.
0: Arthritis na Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pretty Soy, kaupod nyo.
2: Kag, dofi lang ka.
0: Ining phone pal, tawag na.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kinanglan nun yung nga makaisuryahan na ikita kay para ma-lesser man ang inyong ginalukdo nga problema. Biskan, wala na siya tood ginalukdo kung ginapasan, at least makapaliwaliwa ka kung makaisuryahan na ikita ni Dolpo kay kung nagka-problema ka subong mas dugangan pag ginamon imo problema.
2: Ako hindi na ko'y magbatong problema. Ya, wala na ko'y booking problema. Sabong
0: ah, kay ano ka na yan? Naka...
2: Ano?
0: Na tawag siya ni Ganiman. Napuno na ikaw ba? Bali, fully book na ikaw
2: fully
0: sa mga problema. Anong pinakadako mga problema nga imo nga ginsuong sa sini nga tuig 2026?
2: No, wala ko siya na pamana.
0: Problema, gigalitan din ang mga pamana.
2: Oo,
0: no?
2: Eh.
0: Wala, yagin mapagamit si Muya Piliedo.
2: Wala.
0: Asa ka pa. Caller. Ano may caller kita? Line number 2, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Si Roy.
0: Si Roy. Taga diin?
3: Taga Banga Aklan.
0: Uy, taga Banga Aklan.
2: Wow.
0: Welcome sa phone pal, my friend Roy. How old are you?
3: 23.
0: Are you single, double, or...
2: Taken.
0: No. Dead ball.
3: Single.
0: Single.
3: Oh, single.
0: Single. Ano ang imoy na pangita? Babae, lalaki?
3: Pwede man ang babae, pwede man ang lalaki.
2: Double blade. Double blade. Ganun.
0: Dali lang git. Banga, no? Banga, akla, no?
3: Amo na naguro.
0: Ano, amo guro? Hindi ka pa sure sa imo nga ano?
3: Hindi ko ba nga damdamin daw. Gusto ko sa babae daw. Gusto ko man sa lalaki.
0: Hello? Pamakoton tabi ang caller to sa line number 1. Good evening, line number 1. Okay, wala may kasabat. Ano hambal mo? Hindi mo mabalan pa kung... ano gid man ang imo nga naluyagan, babae o kung lalaki? Ari pamangkot namon. Makaintindi ka malang Ilonggo, no?
3: Oo, nakaintindi kami ang mga Aklano sa Ilonggo.
0: O, anong mas gusto mo? Magtatagalog tayo para mas malinaw sa lahat ng mga taga-Aklan?
3: Mas namiiguro kung mag-Aklano lang kita.
0: Ay, hindi tamon kamaan.
2: Hindi tamon kamaan.
0: Matagalog lang, guro. Okay lang.
3: Hindi kakatigo.
0: Tagalog tayo.
3: Sige, magtatagalog na lang
0: sige.
3: Tayo.
0: Okay.
2: Sige.
0: Yung sabi mo, hindi mo pa masyadong ano, nararamdaman kung saan ka ba talaga sa lalaki o sa babae. Ano ba yung mas matimbang sa damdamin mo? Lalaki ba o babae?
3: Hindi ko alam eh. Kasi minsan parang matimbang yung babae. Pero may time din minsan na parang matimbang din yung lalaki. Hindi ko nga alam eh.
0: Oh my God.
2: Oh.
0: Natingnan mo ba yung itlog mo? Kung ano, balance yung timbang ng itlog mo?
2: Baka malaki yung isa.
0: Ay, sa maliit.
2: Sa maliit.
3: Hindi naman siya pwedeng magbalance eh. Meron talagang time na hindi talaga babalance.
0: Oo. Oh. Meron talagang lilisang isa, ano?
2: Oo.
0: Oo.
3: Opo.
0: Pero tumitindig ba pag lalaki din? Ano ba titindig siya pag makakita ka ng lalaki na kamukha ko, mga ganon.
2: Oh!
3: Parang ano, parang sa babae, medyo tinmano lang yung tindig niya, pero pag sa lalaki, tigas na tigas.
0: Ah, okay. So mas matimbang talaga yung lalaki.
2: O sige, kung kung pusong babae ka, anong pangalan mo kung gabi?
3: Wala pa nga akong naisip na pangalan eh, kasi parang ngayon lang po ako nagkaganito.
2: Eh, di ba sabi mo?
0: Nung nag-edad ka ng 23, doon mo nalalaman na mas matimbang talaga sa'yo yung lalaki.
3: Opo, pero nasa ano pa lang po ako, nasa teenage pa lang po, parang wala lang. Mm-hmm. Pero ngayon nagtrabaho na ako ng 23.
0: Sandali. Parang, ngayon, nagtatrabaho ka ba, Roy?
3: Kakagraduate ko lang po.
0: Ah, kakagraduate mo lang. Paano yung ano, yung mga kasamahan, yung mga kaklase mong lalaki, meron ka bang crush doon sa kanila?
3: Wala naman po.
0: Wala naman.
3: Actually po, mga friend ko po sila dati. Ngayon po, parang iba na po.
2: Kasi baka nalaman na nila yung ano mo.
0: Hindi, eto, tanungin na lang natin si Dolphy kasi siya talaga yung nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo kasi bago ka pa lang dyan. Si Dolphy, marami na tong alam kasi ilang taon ka nga noon nung nalaman mo na lalaki yung gusto mo, Dolphy?
2: Mga more or less mga 14.
0: So, nung 14 years old ka, ano yung nararamdaman mo pag nakakita ka ng lalaki?
2: Ay, talagang tumitindig.
0: Roy, ganun din ba sa'yo? Tumitindig din ba kung makakita ka ng poging lalaki?
3: Opo, tigas na tigas po.
0: Oh! Meron bang sumasahawakan talaga? Mga ganun. Talaga ka pa, ganun din yung sa'yo?
2: Siyempre!
0: Gusto mo talaga makita at mahawakan talaga?
2: Ha? Gusto ko rin,
0: Sup-supin?
2: Sup-supin.

0: mo ng Soraya?
1: Soraya.
2: Mahaba ko kasi eh.
0: Okay, oh, syempre, eto na, eto na yung conclusion ko sa iyo, Roy. Confirm talaga po na lalaki talaga yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero huwag mong ikahiya yan kasi kayong mga binabae, tanggap naman kayo sa lipunan.
1: Yes.
0: Eh, depende lang naman yan sa pagdala ng sarili mo.
1: Oo.
0: Na nagpaparespeto ka sa kapwa-tao mo. Kasi kahit anong gender
1: ka,
0: o kung anong gender man yung sex orientation mo o anong whatsoever yung kung anong gusto mo, all in all, tao ka pa rin na kailangan mamahalin at tanggapin.
1: Yes,
0: ng lipunan.
1: That's it.
2: Ito. Yung problema ko kasi ngayon eh, hindi pa po kasi alam ng mama at papa ko.
0: Hindi naman kailangan talaga na malalaman nila.
1: Actually, siguro kahit papano ay nararamdaman din ng parents
0: Siyempre,
1: mo.
0: Oo. Siyempre, sila yung gumawa sa'yo. Pero
1: yes,
0: pag di ka pa talaga ready, huwag mo munang pilitin yung sarili mo.
1: Mm, masasaktan ka lang kasi.
0: Hindi naman ibig sabihin na kinakampiyan ka namin sa nararamdaman mo. Meron ka pa namang mahaba pang time na pagninilayan mo talaga at isa puso mo talaga kung yan ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
1: Ang importante dyan, you accept being what you are.
0: Correct. Oo. Pero,
2: okay.
0: Oo. Pero, basta ha, tawag dito kasi maraming nakikinig din sa atin, baka tularan tayo, pero wala kaming magagawa dyan kung yan talaga yung nasa loobin mo at damdamin mo na ano, nararanasan. Meron kang parang tawag dito, parang ano pa ba?
1: Dual personality.
0: Oh, dual personality, kung saan ba talaga yung mas matimbang, yung lalaki ba talaga o yung babae, mga ganun-ganun. Pero sa ngayon, pag ninilayan mo muna, isipin mo ng mabuti na magaganyan ka ba talaga. Pero sa personality mo naman, gusto mo talaga na magpahaba ng buhok, magpalagay ng dede, ganun? Or lalaki lang talaga?
2: Po, ayaw ko po ng ganun po.
0: Oh, parang lalaki ka lang talaga.
1: Parang lalaki lang.
0: Oo.
1: Ako kasi,
0: ang tawag doon, cross-dresser? You know, yung mga katulad ninyo na...
1: Mga closet.
0: Ah, closet, mga ganun. Oh.
1: Kasi ako dati nahirapan din akong i-reveal sa mga parents ko. Lalo-lalo na sa mother ko.
0: Oh.
1: Pero, as time goes by, nakita naman nila kung paano eh. Kasi mahilig akong, tawag dito?
0: Maglaro.
1: Maglaro ng mga manika.
0: Manika.
1: Manika, oh. Ganun.
2: Oh.
1: So, doon nila nalaman na, ano. Tapos, minsan na, ay... Anong tawag dito? Nadakpan bala?
0: Nahuli.
1: Nahuli ng nanay ko yung... Oh, nahuli ng nanay ko yung mga love letters ko sa isang lala. Kaya doon, nag-one-on-one talk kami ni nanay. Doon ko na ni-reveal.
0: Nainamin mo na talaga. Pero ikaw naman yung klaseng, gay na hindi talaga nagdadamit ng pambabae,
1: hindi,
0: diba?
1: Hindi.
0: Occasional lang, di ba? Like, mga party-party lang kung kailangan talaga na merong costume.
1: Kung may mga costume, ganun lang.
0: Pero ganun din ikaw, Roy, na pag, kunyari, mga merong party-party na kailangan na
1: mag-dress up ka.
0: Damit ka ng pambabae, dyan ka lang magdadamit, mga ganun. Or hindi ka talaga nagsusuot.
2: Noong una po, sa sense, it's okay lang po na panlalaki. Pero ngayon, parang gusto ko po na mag-ano rin po, yung...
0: Magladlad na?
2: Ng
0: pambabae.
2: Hindi ko nga po alam eh, kung ano talaga yung susundin ko.
1: O, kaya nga, advice ko lang sa iyo, para huwag ka masaktan, tanggapin mo kung ano ka talaga.
0: Oo nga.
1: Ipakita mo na lang sa... Tapos, wag mong biglain yung parents mo kasi baka mabigla din sila na, ay, ganun ka pala. Tapos, paggagalitan ka. Unti-unti lang. Confess mo sa mga parents mo na yayain mo silang mag-dinner or something.
0: Akala ko yayain niya na para ipakilala ang kanyang boyfriend.
1: Tapos
2: hindi na pong umiiwas yung mga friend kong lalaki.
0: Kasi nahalata na nila.
1: Pero kung yung mga may mga lalaki din na if you open up yourself sa kanila.
0: Meron namang nakakaintindi.
1: Hindi
0: naman lahat-lahat. Kaya nga, piliin mo talaga yung mga kaibigang tunay. Yes. Na talagang maano mo ba yung naiintindihan ka kung yes. ano yung pinagdadaanan mo kasi sa ngayon parang papunta ka pa lang sa tigbaliw na portion.
1: Hindi kasi
0: sa ngayon okay ka pa ngayon, parang normal ka pa. Pero hindi mo yan talaga mapipigilan. Pupunta at aabot ka din sa tigbaliw portion,
1: yes.
0: Roy.
1: Oh. Kasi
0: dapat pagandaan mo yan.
1: Sa part naman kasi ng lalaki, kapag hindi mo natanggap na kung ano ka, syempre sasabihin nilang, ano ba to? Baka nilalagyan na niya ng mali siya. Pero kung tanggap mo kung ano ka at sino ka,
0: doon
1: maintindihan nila.
0: Oo.
1: Tapos i-open mo kasi ako dati nahihirapan din akong mag-ano kasi sinabi ko rin sa sarili ko nga, baka I will lose him kapag alam niya na may feeling ako sa kanya. Pero noong nag-usap kami,
0: inamin mo.
1: Inamin ko na matagal na akong may crush sa'yo. Tumawa siya. Tapos alam naman namin na bakla ka eh. Amo na.
0: Talaga ha? Well, tinatawid mo talaga yung Tagalog mo kahit nagkalito-lito ka na.
1: Kasi ang hirap mag-Tagalog.
2: Ang lalaki na makaintindi po sa akin, meron pa akong makapagsabihan ng...
0: Oo.
1: Oo.
0: Ganito, Roy. Ganito, Roy. Kasi siyempre, nagdadalawang isip ka pa regarding on your sex orientation, ang pinakamabisang sandata dyan, manalangin ka.
1: Correct.
0: Okay? Manalangin ka at hanapin mo talaga yung totoo mong sarili para at the end of the day, wala kang may pagsisisihan. Tama?
2: Pero ngayon kasi ayaw ko nung ayaw ko yung mga babae na full leg na masuot na mga maikli, gano'n, yung ayaw ko mga gano'n.
0: Hindi naman ibig sabihin kung ayaw mo at makikita mo yung mga babae na sumusuot ng mga maikling damit. Hindi naman ibig sabihin na bakla ka na kaagad. Meron din namang mga lalaki na ayaw din nila sa mga babae.
1: Correct.
0: Na nagsushort, nagpapakita ng mga legs, nagsaspaghetti, kasi syempre, yung mindset ng lalaki, pinoprotektahan nila yung babae na hindi bastusin sa tingin ng mga lalaki. Mm-hmm. Siguro ikaw, ganun din. Meaning to say, hindi din yan basihan na bakla ka na kaagad kasi ayaw mo na makakita ng babaeng nakasuot ng maikling short.
1: At saka na pinapalabas yung mga boobs.
0: Pero doon kami nag-base na talagang tumitigas talaga pag meron kang lalaking nakikita na guwapo. Correct?
2: Opo.
0: Oh, confirm.
1: So, ganon.
0: I-embrace nyo lang po, Roy. I-embrace mo yan yung ganyang katangian. Ang importante naman dyan, hindi ka naman nag-aaway, hindi ka nangangagat, at hindi ka rin naninira ng ibang kapwa-tao mo.
1: Hindi ka tumatahol.
0: Ibang usapan na yun pag tumatahol ka at meron kang kinakagat na kapwa-tao mo kasi iba na yun. Pero kung yung sa damdamin mo lang naman na parang binabait talaga yung sa loobin mo, wala tayong magagawa dyan kasi hindi mo naman yan ginusto.
1: Correct. Oh,
0: si Dolphy nga, di ginusto mo ba na maging bakla na Dolphy?
1: Siyempre hindi.
0: Akala ko oo.
1: Kasi
0: talagang lumalabas lang siya talaga, no?
1: Oo. At saka
0: mabuti nga kayo, inaamin nyo, meron nga dyan, Roy, na ibang mga lalaki, lalaking lalaki talaga sila, pero gusto din nila yung lalaki. Pero hindi talaga sila nagpapahalata.
1: Mas mahirapan ka kapag closet ka.
0: Oh, so meaning to say na nagre-recruit ka na para dadami na kayo.
1: Hindi naman sa nagre-recruit. Yung as what we have said kanina, acceptance lang kung ano ka talaga.
0: So bigyan mo muna ng mahabang panahon yung sa loobin mo, Roy, para yun nga yung sabi ko, hindi mo yan pagsisisihan sa huli. 'Di ba? So sa ngayon kasi 23 ka pa lang naman, mag-enjoy ka muna at hanapin mo talaga yung sarili mo kung yung gusto mo talaga lalaki o babae, correct?
2: Tama po.
0: Kung gusto mo talaga, pwede kang pumunta sa amin. Baka meron kaming maitulong sa iyo. Oo.
1: Kasi naman pag talagang you are in doubt kung ano ka ba talaga, diyan din magda-doubt din yung mga friends mo na ano ba siya? Pero kung tanggap mo na sa sarili mo na abakla talaga ako, then they will also learn to accept you.
0: Oo. Ganun. Meron ka bang nakuhang aral mula sa amin, Roy?
2: Meron po, marami po.
0: Akala ko wala kasi paaralin ka namin.
1: Yes. Talaga, marami kang...
2: girl or boy na mag-advise po, mag-ano po sa akin.
0: Eh, ano po?
2: Po kasi parang nabobored po kasi ako. Gusto ko po ng kausap.
0: O, tawag ka lang sa amin. Okay, every night. Oh, magkausap tayo.
1: Yes.
0: Kung meron kang update sa ano... sa buhay mo, pwede kang tumawag sa amin, ha? Kung hindi mo talaga, okay, kung gusto mo naman na hindi kami makausap, pwede ka namang tumawag sa helpline.
1: Yes. At saka, sabihin mo kung talagang carry mo na. Oh.
0: Tawag-tawag ka lang sa amin kasi andito naman kami. Kahit ganito lang kami, okay, every night pag makapasok ka, entertain ka namin, Roy, ha?
1: Yes. Add mo yung page namin.
0: Oh. Oh,
1: XFM.
0: Oh. Salamat, Roy. Gandang gabi.
2: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Maraming salamat.
2: At saka si Papa Dolphy.
1: Wow, Papa Dolphy, oh.
0: Hi, tawagin salamat, mo Roy.
1: Tawagin mo na akong mami.
0: Huwag na.
2: Thank you so much po.
0: Bye-bye. Sige. Po.
1: Thank you.
2: Shout-out po.
0: Go ahead, sure.
2: Pa-shout-out galing sa tanan niya mga aklano sa digitize nga kabanwahanan nga nagapamati magkaroon. Good evening. Yun nga, salamat, Gid.
0: Salamat. Bye-bye. Namihan ko bala sa mga taga-Kalibo.
1: Oo, bala.
0: Kaya nga, sa kadugay na naton, ka Boardwalk 9 to 12 midnight, may harag gijay yan. May
1: maglalusot gijay yan, diba?
0: Ma-join gijay sila bisa naging nulungko kita dere.
1: Correct.
0: Madamo, Gid. Nga salamat, mga taga-Kalibo. Akla ng oras, it's 10:32. You're with Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy Langka.
0: And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sa sakit diri akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung kusang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kibala kay Batyag. Tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.

0: Try this oy, kaupo nyo sa phone pal.
1: Nagdol silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba na makakasa inyong punggod ang alap-up kag body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join,
2: tawag na
0: 0915-8311-431. Tawag na, tawag na. May gabi yan ay kay Roldan Danos from Roja City, Capiz, kag Donna Carmelo. Line number 2, good evening!
1: Hello?
3: Hello, Tol. Good evening.
0: Hi, good
3: Hello.
0: Evening. Sino ni?
3: Si Kimboy.
0: Taga diin.
3: Masaya to be a senior.
0: Antiki. Mapatuli.
3: Hindi.
0: To be a senior, no?
3: Try.
0: Pila na edad ni Jimboy?
3: 38.
0: Ano work mo?
3: Bigyan lang Troy sa umarang Troy.
0: Mangunguma.
1: Wow, lapada shinda.
0: Pila ka niliwat edad mo?
3: 38
0: kid ya. 38 kid ya. Abi ko gani ko maliwat 38 kid ya. Anong status ginbiyaan na ni o kung nagtaliwan ang asawa?
3: Single Troy.
1: Ha? Wala agi jaya katilaw?
3: Wala Troy nga. May patilaw ko sakad Troy.
0: Depende kay Dolphy.
1: Amogin.
0: Si Dolphy ang ga-decide kung sino yaya patilaw sa imo.
1: Oh.
0: Or pili ka lang si Dolphy matilaw sa imo kung mangita siya yung nagpapatilaw sa imo. Sabat.
3: Pangita
0: siya ay patilaw
3: sa
0: Android. Ang papangitaon ta siya patilaw sa imo. Nami sang huni mo ba?
1: Wow.
0: Bemo mo la na kadali. Ma-describe ka anay guro sa imo nga kaugalingon. Oh, describe yourself.
3: Ihot lang Troy ang gusto ko Troy.
0: Ah, hindi kuya. Ikaw ya mahambal ake ba? Si karon kun
1: man.
0: Sala-sala. Amo pa na paglantaw namon pa ma-describe ka nay una. Kaw sa mo na paglantaw namon kung tuog yung manambal mo. Oh, describe yourself.
3: Simple lang, Troy. 5'6 ang height. Tingkit-tingkit ko ng mata.
0: Tingkit-tingkit ko ng mata?
1: Mm-hmm.
0: Tapos?
3: Tapos hindi man na... hindi man sa mga jotay. Sakto ka lang, Troy.
0: Okay. Basta wala ka na bilong sa malnore siya?
3: Okay, Troy.
0: Okay. Mga masustansya man nga pagkaon ng minyo.

0: Base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay babahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Santon coffee mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako eat Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili
1: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropalas, 4:28 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting

0: morning. Mayra Yadkar Kagambanwa Kara Itakalibo. Good morning, Provincia Itaklan. Mayong aga Wistar na Visayas. Welcome mga katropa sa atong karagapagpangalagad baga ililiba exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw na yan karang Miyerkules. The Pizza 15 na sabugan it Hulyo Dagong 2021. Akaramiton sa pamatsa paghinambay ni mo Pizza 15 oh. Galing riba kara masubo o pagyapon man at sildo. But anyway, no, ginatabyo ginaton. Dora, ito na nagkaroon yung mga igmangod niya nagatutok magkaroon. Pinagi man sa inyo karang Facebook Live mga katropa. Good morning again. And of course, mga katropa na ito niya nagamonitor. No, pinagi man sa inyo karang tagsa ka mga radyo. Good morning. Magamig-amig nga tempo mga katropa. Kamusta inyo na karoon niya plastada? Dari ba karakaton ba? Kanamiton ba taranda karaga pagbalikutot? Nagapanago-panago pa, no? Si Dago Paboy! Magami-gami kita naman na katropang araro. Of course, sa mga katropa na ito, no? Nga nag-amat-amat makarabaw, nag-timplat kape! Karamiton kita mag-igop-igop pakarat kape, kape ko magami-gami, graton man karaga tiyempo. Mga katropa, good morning kita anay sa aton karanga 17 nga kabanuahunan. Aga mga hilapit karanga syudad, probinsya sa aton karanga Western Visayas. Mayong aga Iloilo, Capiz, probinsya karat Antique, isla karat Gimaras, kutob gid sa mabutan ni aton karanga Pagwaragwa. Good morning. Good morning. Baga himutaan ay ah. Bago maga kwan na. Maga panaw. Pau na tunaton man raton karang ugat makaron. Ako pagtubugtawan man raton karang ugat. Ba stretching stretching gid anay ah mga katropa. Anyway, Kajima Kiswani, good morning. Yes, nagapamati o na karon sa Bacoor, Cavite. Wow! Timprano pa, no, nag-monitor, no, sa aton kinagapagpangalagad makaroon. Sa Milogra, no, sa aton karon niya avid listeners, ha? Aga, of course, no, pinipinigid ka mo karon, no, nga i-share aton karang programa. Or i-follow, no, aton karang official page XFM Kalibo 96.5. Pagpanaga, no, ko inyo karoon yung mga minsahe, mga katropa, na samtang kita karoon na gatalagay, aton man niya pag-abasahon. Hoy, sa aton ka nagaprograma karoon, na magatalagay kita, mga katropa, kita daya karoon yung mga balita, no, nga aton ka nga natipon, tawan itadagan ligwa sa kabilugan, magkaroon itaton ka nagapagpangalagad. Exciting Pilipinas! But anyway, sa aton karaga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga negosyante na aton karon yung nagamat-amat plastar na, ko anda karaga baligya. Kababong barato makara sa aton karaga Kalibo Public Market. Kahon pa mga katropa, pero aton karon yung mga kostumero na, so, temprano pa nagamat-amat mga bakanya. O mga baligyaw na. Hoy, balik ka trabaho, balik ka opisina. Darato no nagkaroon niya mga igmang hod. Aga may klase. Aga ni Haya Gabanjaman. Basta ko sa ako, gidkararong pagpahaom ni Mrs. Ni Mister. Rano pa nagahikot, no, samta nagatutok makaroon sa aton karagapagpangalaga. No, ikaw, Filipa Vicente Pamatian. Good morning, Gido. Nagkaroon sa New Washington. Nagatutok man makaroon no, sa aton karagapag ililiba makaroon. Exciting Pilipinas! Anyway, mga katropa, yari kita sa mga topiko nga aton makaroon niya pag-istoryahan. Exciting Pilipinas! Sa Kabilugan, na ita aton karanga pag pangalagad makaroon na. Right? Mabuog ita itaya karang update mga katropa. Sa may banwa itraya karang libakaw. may una na sigon nga ginakabig nga person of interest. Da? Ro, Libakaw Municipal Police Station, sa paglaslas, patay sa runaya karanga 19 anyos nga babae, una karon sa barangay Poblasyon Libakaw, na ako madumduman na to na tabura, mga alas 11 or alas 10 na dahil karanga gabi, mga holyo shite.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Agraya Haygin Kamatay ni Jason Narcy, taga barangay Kanawan, una karon sa Libakaw aton karon niya madumduman mga katropa nga ginaligar nga naging abangan sigon sandat daywa ka mga kagakinhan kay bahando ana karanga nubyo samtang ginahato dry mouth.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag nakipagsuko sa ospital o galing ginbuan gid itahugam karanga kinabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Unang-una ginapangayo makara ita pamilya ro hostisya no? Sa namatay nga ranga si Jason Narcy no? Kay masubo mga katropa nga uwa pat ana sa gihapon makara nadakpan rong suspect or sino kararong suspect nagapadayon sa gihapon makara ro investigasyon itatong karanga kapulisan. Ha? Sarong naya karanga involved or pagpatay nga ra kay Jason Narcy.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Ay, kababo patani kong tarangahan doon sana karanga kong galingon o galing rayat kababo para ka na mga katropa. Ha? So standby toto pag-istoryahan tara ha? Kay Dang Villanueva, good morning gid. Bao nga pinamati man makaraw na karon sa Makati. Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Yes, nagatotok man makara sa aton kinagampaga ililiba kay TJ. Noy Itanlog Solidad, good morning watching from San Francisco, California.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, good morning gid ha. Katropa nga TJ. Noy Itanlog Solidad. Sa dugang na ton karanga balita mga katropa. Sa aton karanga pag-istoryahan pagid, no? Dayaman karanga natabo sa may San Luis Solano, Nueva Vizcaya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ngagin kamatay itatlo ka mga miyembro, itsang ka pamilya. Matapos nga makurgente, saan da mismo nga panimagay?
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ay isang kapamilya gid. Pero nadugaan man karataya karang hugam karang kabuhi. Agranda karang nga may pila pagat-ana ra, no? Grade 5. Grade 5 pagat-ana mga katropa. Pero anda karang nga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Naraman, viral, no? Mga katropa, angot sa ginapanupod karanga bugas, no? Ni President Bongbong Marcos. Nagaguwa makaroon mga katropa nga may isang kabinipisyaryo rong nakabaton or nagbakal itraya karanga bugas, no? Ay, barato mato, tig 20 pesos mato, dry karanga bugas nga. No? Pero di karan nagbakay mo't pugong kilo eh. No? Kung sasiin pag-ana karanga ma kilo mga katropa, haywa tat pugong kilo kundi wagong kilo gat ana ra gali.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, ay dotto kano ro nangin rason kara kasi nakabutang sako pugong kilo tapos pag kilo mo't ana ba wagong kilo gat ana ro. Raya karanga sako nakabutang paman bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang sana. Oras na to, alas 4:40 na mga katropa, raton ka ng oras kay Josephine Sistorias Valencia, good morning again watching live from Iloilo City. Oy, shout out pagidara na karanga pamilya Valencia and Sistoria's Family. Yes, morning again. Pwedeng-pwedeng kamo, no, nga magpadagagid ita minsahe mga katropa. Daw, agod sa aton ka nga pag padayon, aton magkaroon nga pag basahon. Anyway, balikan tara aton ka nga topiko, magkaroon nga aton ka nga pag-istoryahan. Angot sa dayay karanya gin kamatay anay ni Gisa Narcy.
1: Exciting Pilipinas!
0: Makasugubo mga katropa, dayay karanga natabukan. Kapin ay may handom sana karanga kagalingon, no? Nga naabot yang galing kara sa punto, nga rayat arong natabo karakada.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, may ginakabig na sigon nga person of interest. Haraton ka rin libakaw PNP. Sa ginakabig nga, nga paglaslas ka na pagpatay sa runaya ka rin 19 anyos. Una karon sa Maguba Bridge mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? And now, matapos daya kara nga natabo nga ra kay Gisa Narcy, runangin kay bahan na kara nga nobyo. Ha? Nangindugaan mga katropay. Nangindugaan. Roan na kara nga nobyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: So di kara, madyan nagapabilin, rokotana itaton kara nga mga igbangon or publiko kung aksidente mga ihan or ginsadya raya karanga paglaslas sa liog itraya karanga biktima.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agdugang dikraya sa pamilya itraya karanga biktima ni Gisa May Narcy hindi na makontak it pamilya ang hindi na maumang nga nagpakita pa maskin sa ospital rayang nubyo na nga si JM
1: Exciting Pilipinas
0: nga taga barangay Ogsep kasi ibaw runangin kaibahan or ulihi karanga nangin kaibahan it 19 anyos karanga biktima no ni raya karanga si Narcy nga matabo dahil karanga insidente but dahil ko tanahamat si inaimaw no kasi gulpi nga ng indugaan eh so di kara nauna nga ginkumpirma itaton karang otoridad nga masking may dugo o na karon sa area or blood stains no uwa it may nakita una karon sa crime scene.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, hindi marikaber it mga otoridad rong kutsilyo nga gingamit sa paglaslas sa liog itaya karanga dagagita. Ha? And then, uwa it may nabatian rupila ka mga residente una abi komosyon sa oras ita una karon nga insidente. Ha? Kay nagagawa man sa una karang investigasyon nga daywa ka mga kagaki rong ginakabig karang suspect ka sa likod itaya karang natabo karang krimen nga ruyon niya ni sigon runag pang abang kanda.
1: Exciting Pilipinas!
0: And then, replestada ka to, gindaga pa sa ospital, raya karanga si Narcy. Ag nagahingagaw ka na karanga kabuhi. Bangod sa critical ko ana karanga kondisyon. Ha? Agwa paraya na katao ka naman karanga detalye sa mga otoridad bago nabugan itugam karanga kinabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: So di kara, ginapadagman makararat kapulisan ng mga tao. No? Raya karanga natabo karanga insidente. Ang kung sino gidman kara Roma Panabat.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay makaroon naga pangayo, itraya karang hostisya, especially, no? Ruanda karang pamilya. Now, rompag kaduga, mga katropa, kapin sa nubyo nga raman ni Gisamay Narcy, matapos nga makatao it statements sa otoridad, di karamid siya nagapabugat rumanga kutana. Nga nagabalot sa runaya karanga kaso. Kasi sa runaya karanga sitwasyon, natural nga mga makabaga karong publiko. Agrong pamilya itraya karanga biktima. Kapin kong rong ulihing tawong nakita nga kaibahan it biktima, hay hindi na makitaan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, raton nga importante karang nga dumdumo. Nga rong pagkaduga isang katawo, hay bukot automatiko. Nga may kahulugan nga pagkasaga. No, raton karang akutana kasi hindi na daw makontak man rana karang anubyo eh. Ha? So, di kara, Rosin Oman niya nagpabili niya inosente hanggat uwa na pamatudan nga nagkasaga si Daguman ni Taton Karangabatan.
1: Exciting Pilipinas!
0: So rohugot nga isyo makaron hayrong masusi nga investigasyon it kapulisan. No? Rong kakugangan itapila ka mga importante karanga ebidensya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Parehas nga wapa na recover nga mga kutsilyong naga nga sa magkara wapa na kita nga gingamit sa nulaya karanga krimen. Agrong kadugaan it bloodstain sa lugar it daya karanga incident. Nagapakita nga maabo nga parte. Ha? Rung kinanganon pang laruhon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agdugang dikaraya, rung report nga uwa it may nabatian or komusyon halin sa mga residente agrong impormasyon nga hugot daywa ka mga gaki rung ginatumod sa nagakaigo karanga investigasyon. So di kara nagapagapad. Mga katropa, wrong conclusion.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, makasugubo, masakit, no? Especially sa nagkara nga pamilya, ita biktima. Wrong kadugaan nga ra ita mga ebidensya, no? Para ma kamkam wrong hostisya, no? Ni nursing era. Kasi sa kada adlaw nga nagataliwan nga wa it klaro itraya karang resulta sa investigasyon kapinyamang nadudugangan randa karang pagdurusa. So may karapatan sandara nga masairan rung bilog karang kamatuunan. Ag makita na rung mga responsable kung sin o man sanda, ha? Ag mapanabat sa batas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kasi wrong justisya. Bukod niya mang may kangtanan sa pag-aresto sang katawo. Raya may kangtanan sa pagsigurado nga rung matuduod nga may saga rung mapanabat batay sa matibay karanga ebidensya. So importante man rong papel it publiko. Of course, kita karanga katapo karat media sa raya karanga kaso. Ha? Baga katropa. Para baka tao pagid. No? Ita raya karanga update or kung sino basis ebidensya at aton karing otoridad kung sin oraya kara nga mapanabat dap.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? Mga katropa. Kasi iraya kara nga kaso kara nga pagpatay. Kay Jisamay Narcy. Sambilog nga pagpadumdum sa kada krimeng nagakatabo may una nga sangka pamilya nga maaywan nga naga kasubo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang nagausoy it sabat. No? Bukon niya bang rong kabuhi itsang ka 19 anyos nga nga nagagita rong naduga. Kundi roana karaga paggaon. May pangarap pandra sa anak karanga kabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agrong paggaom. Ha? Nga! Mangin kiibahan do anak karanga pamilya. Well, sa raya karanga natabo. Rupi na kaimportante nga maitao it estado hayrong madasig. Patas. Agrong makabig or masusi karanga paglinusoy ita kamatuoran.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, siyempre, no? And of course, may gahom, unang-una, no? Ro gahom kara, no? Sa aton karanga Libacaw Municipal Police. Nga badakpan, raya karon niya sospek. No. Kung nano intention ro natabo or unintentional mga katropa. Ha? Kasi daya bi nga Maguba Bridge nga ra. Madugom nga lugar. Yes. Uwa ita iwag. Da? Agraya kara nga area nga ra nga tulay nga sa gihapon niya ni Rawa, paghihapon na tapos ka. Ha? Hay, isang bilog ra sa ginadayunan, itaton ka rin alibakaw nun. No? Kaping kong hapon, magtambay-tambay ko na, marami kita na mga katropa eh. Aga nila, gagawa manabi sa unang karang investigation, suno sa nung nanginubyo nga ra ni Narcy nga si MJ, nakasakay sanda it daya karang motorsiklo. Ginahatod raya karanga nubya na no pagto na karon sa may barangay Kanawan Libakaw. O gali pag abot di karoyon ginambangan sigon itraya karanga daywa ka mga kinhan rong magkarelasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag di kara sigo may natabo kara nga komisyon. Ag sa pagsakay ng dasarong raya kara nga motor. Ulihin na napanuhan mga katropa kumubyo nga may laslas sa liog raya kara nga babae nga ginasugid niya ni kuno. Nag-awat gang eh. Pero na dagahig.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya ro ginpaguwa karang statement, no? Kuana karang anubyo nga ra mga katropa. Ha? Kasi kawaabo pat anang magkugang makaroon eh. What? Bloodstain. And of course, wa manit daya karang kutsilyo. Ha? Nga makapamatumod, no? Or dugang investigation dat sa aton karang kapulisan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? Pangaywa, uwa kita itaraya karanga CCTV sa area. Or abig, ginakabig na ton karanga digital records. Ang mga ebidensya nga pwedeng makatao it klaro sa raya karanga kaso.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, kasi makara nagakasubo ro pamilya. No? Sanda karon niya sitwasyon makaron. Nga rayat ana tabo kapin sanda karang unga.
1: Exciting Pilipinas.
0: All right. No. Alas 4:50 i 4 noraton karang oras makarang kay Noy Oirini. Good morning again, watching live una karon sa Iba Highways Road Tuda no terminal to. Stay safe always sa Klanon. Good morning again.
2: Good morning.
0: Sa tropang Noy Oirini. Nagatutok man makarano sa aton kinagapag pangalagad. Anyway, no, mga katropa, no, kay kabaabo si Gapo nagakutan na kara. Well, no, padayon patanag kita, no, sa pagbaton itaton karang mga sobre, no, pinagi karon sa aton karang santon at XFM libo-libong pa-premyo. No, ro aton karang ginabaton ag inyo karang ihugog gamang sa aton karang dropbox. No, halimbawa kung may imo karang sang kabanigit Santon Gold Capsule or sang kabanigit Premium D3 Softgel Capsule or sang kabanigit Turbo Food Supplement for Men, kuha karon pero may imo karang lima ka masasay, it's Santon Gold Coffee. No? Pwede ka kara no nga magdaog mga katropa, no? I 3,000 weekly. No? So pag himuon niya ma'am, sa envelope ibutang rimo karang complete name, address, contact number ag rimo karang signature ag ihugog sa aton karang mga drop boxes iya karon sa Parmacia Gomez, no, sa shopping center mga katropa. Pwedeng-pwede gid ninyo, no, ihugog una mga katropa aton ro inyo karon nya entry. And then may aton man na karon sa Ruel Junior Barbershop una karon sa may Banwa, no, ita raya karon nya banga. Ngani mga katropa, kung magapit ka pag idali ya karon sa Tigayon, kung pidin-pidin mo man ihugag ro imo karon nya drop box, imo karon nya sobre, no, kay may mga drop box kita iya karon, no, sa Tigayon. Kay man sa grand draw prizes naton, sa aton karga first prize 50,000 cash, second prize 30,000, third prize 20,000 cash, ag may 10 consolation prizes nga tiga 5,000 pesos cash each mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Raya mga katropa ay mga produkto ito aton karang Yes to Halta Incorporated. Ag sa dugang naton kara, no? Kapin makaroon niya agahon ba? Kana miton kita ada matuod mag pangape. Nakapin sa mga katropa naton nga coffee lover. Ag wait oras magprepara, no? Itaray karang pagkaon apang gusto nga mangin produkto. Tibo, rukada, adlaw. Aba, haragot ang mga katropa sa bata sa aton karanga adlaw. Aton nga ginapakilaro pinakamabago karanga produkto ni Tiesto Holta Incorporated rong Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hey man, Raya, ibukong yamang itbasta karanga kape bangod may sangkap nga masa. Ginpabasko, grong binipisyo, kapareyo itglow tatayo ng collagen nga gendisenyo. Para suportahan ro ikaayong lawas.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, siyempre, siguradoon niya satisfied rong coffee cravings sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod bugana rin sa antioxidants, nagapabata it panit, agsarang karang mapabili niya energize. Nagkapikagon na buligan ka pang pabaskugon raton karang kagwasan. So, mahilig. Una, no, nga mga katropa na ito niya nagapangapibaw saktong-saktong. No? Raya nga Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Alright? Pilipinas!
0: Kay Divina Alvarez, good morning again. Bago nagpinamati man makarekato, no, shout out sa sitio Agutay, no, nakaroon si bahay, no, rong Alvarez family. Yes, good morning again.
2: Good morning.
0: Kay Divina sa family Alvarez, no, nagatutok man makaroon, no, sa aton karagapag ililipa mga katropa. Anyway, no, sa dugang naton karang balita ag of course, no, sa pag-check naton, no, pinagi sa aton karang DST Pag-asa Metro Manila kay Joyri Jorpo, good morning again. Doon nagkaroon sa Tabaaw ba nagpinamati man makarakaton.
1: Exciting!
0: Kapi ang ginanayo na karong katropa ang Joyri, ha? Si mo karon niya area. Baga panumbalik ka na kita mga katropa, no, after gamang itapilang ka reminders, Canlis, stand by, ha?

0: mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: X FM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang arahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na

0: nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid, na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM. Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila Kaya ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
14: Xanthan Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
17: Xanthan Plus Herbal Oil.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagpasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, mga katropala, sa 5.13 sa agahon. Daga para bali kita mga tropa no sa aton magkaregapag ililiba exciting Pilipinas. Sa gihapon ako rin yung karagang mga kibahan katropa ng RR Kula. Anyway, kay Al John Derilo Navarro, good morning gate. Bawang nagpinamating man makarakaton. Kay John Chris Valencia, good morning. Yes, nagatutok man makaroon sa aton kinagapagpangalagad. Kay Jones Atiro. Jones, good morning and nagpinamating una karon sa may barangay Mabilo, New Washington. Yes. Kaway-kaway no, sa ato nung nagkaroon yung mga igmang hod nung no, nagatutok makaroon ka rin nga agahon. But in a way, istoryahan taman anay mga katropa. Daya karang investigasyon or nagapadayon karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Exciting Pilipinas! Si Vice President Sara Duterte gintawag na karang pag-aksaya ita public resources. No? Rong nagakatabo karang impeachment trial bangod uwa man kara ginasuportahan ita ebidensya. Exciting Pilipinas! No? Suno di kara kay Duterte. Nasayuran si Gona na nga sa ika-apat nga adlaw i-trial rong mabuhay na gun kara nga ginhambay nga uwat ebidensya no ro or reklamo no kontra karakana ginahambay na di karaya ngarong sangka paglilitis sa impeachment hay dapat nakabase sa kapatipate nga ebidensya agbukon gamang itakahaka dapat. Exciting Pilipinas! Kasi manaraya karang aksyon nagasamad sa integridad ita mga pampublikong institusyon, nagasamad sa pagsalig itraya karang publiko or nagasamad sa pag-usoy ita kamatuoran. Exciting Pilipinas! Raya karang hambay ni Vice President Sara Duterte. Now, saan na karang impeachment trial? Kahapon. Ha? Sambilog sa ginaistoryahan kapin sa mga abogado ag sa abogado ni Mark Van Loan matapos ginpabugal rong 80% bar exam grade itraya karon niya vice presidente. No? Di kara mga katropa ginkwisyon it abogado eh, si Vice President. No? Kung sasiin ginkwisyon man ni Van Loan sa aton karang National Bureau of Investigation. Ha? Testigo it house prosecution panel nga sambilog man sa abogado. Exciting Pilipinas! So di karang inputo ita presiding officer nga si Senator Chis Escudero bangod raya hay wait Mike ang tanan sa kaso. So sa sangka impeachment trial nga nakasentro sa mabugat nga parata nga grave threats aga inciting to sedition. Makakibot rong depensa hay nagabaling no sa grado sa bar exam. Exciting Pilipinas! At sa ginahambag di karang mayad imaw nga abogado. That's why nga hindi maghimo itdaya karang kalokohan. Pero sa mata it publiko, mistula raya nga pagusot nga wa it kabugatan. Exciting Pilipinas! Romanasig karang pagpugong ni Escudero ay nagaserbing pahanumdong nga bukon in sukatan rong integridad raya karang nga grado. Rong impeachment Haya ginisturyaan angot. Kusin o kararong mapanabat. Bukon raya it academic bragging rights, di ba? Nga imbis nga makabulig, madya pagpabugay nga uwa it saysay rong ginahimo ni Vinloan mga katropa. Ay, kumbaga imbis nga mapadasig rong depensa, kapin pang nagagutaw rong impresyon ita elitismo nga ginagamit rong grado bilang panangga sa kritisismo. No? Para sa may una, mas importante rong mapanabat sa salita aghimo kaysa sa numero sa transcript. Exciting. Raya ka lang ang eksena nga ay nagasalamit sa kultura ita credential over accountability, no, sa politika. Now, importante rong edukasyon aga profesional. Pero sa atubang isinado wrong question hay hindi kung gaano ka taas rong grado kundi di ka rin ginasukatan rong tapat at responsable ano responsable magayhan rong pag pungko no saan nagkaroon niya posisyon.
1: Exciting Pilipinas
0: ang mga katropa. Now ginakabig man makara it National Bureau of Investigation or NBI nga seryoso ag matutuod rong daya karanga assassination threat ni Vice President Sara Duterte kontra kay Bongbong Marcos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya ro ginakabig ita National Bureau of Investigation. Now, nagagawa man mga dikarama katropa, suno kay Attorney Jeremy Lotok, rong Regional Director at National Bureau of Investigation, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nga magtistigo sa apat nga adlaw it impeachment trial kontra kay Duterte. Well, si Lotok nga ra, kaibahan sa mga saksi ita prosecution. Sa ika-apat nga artikulo it impeachment, may kang tanan sa runaya karon nga grave threats kontra sa presidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Eman, sa sangka online media briefing, correct taliwan ka ng Nobyembre 2024, may ginhambay si Duterte nga nakausoy na si Gon Imaw itawong magapatay kay Marcos.
1: Exciting Pilipinas!
0: First Lady Lisa Aranita Marcos agrong dating House Speaker Martin Romualdez kun Imaw hay mapatay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa dikara nagatunga rong opinion eh. No? Man, nakausoy na ko tawo. Once nga ako mapatay, no? Hambay ni Vice President Sara Duterte. Soro tiyempo nga to, ginapangunahan ni Lotok. Ni Lotok rong Cybercrime Division, itraya kara nga NBI. Bago nandaga ginakabig nga credible rong mga statement ni Duterte, binag-binag anay nanda rong sugod ita konstekto. It mga ginapanghambay na kara. Pati rong reaksyon it mga tawong ginatumod sa runaya karanga pagpamagat.
1: Exciting Pilipinas!
0: So dugang ni Karanilotok, gin iba it NBI sanda karang investigasyon rong una nga statement ni Duterte ko October 18, 2024. Kusin, ginambay na kara nga gusto na nga pugutan it ulo si Marcos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bakon mo ka lang. So di kara gin timbang bagat NBI rung raya ka nga statement. So literal may kahulugan raya ka nga paghambay. May klase it pagsugo aga relasyon it mga gakot kara mga katropa. So di kara may ginhambay siloto duga na dikara nya pang absolut rong pagaga no rong ika iwang pinakamataas karong opisyal itnasyon nga may power no si Duterte nga kaya ng ubrahon raya karanga pagpamagat.
1: Exciting Pilipinas!
0: So ginpresentaron it House Prosecution Panel rong testimonya nga nagahambay nga may nasayuran rong NBI rong prima facie evidence nga may giratawag nga reasonable certainty of conviction. Nga giratawag kontra kay VP Sara, may kangtanan sa Roraya karanga pagpamagat. So, in question
1: Pilipinas
0: ni Presiding Officer Senator Francisco Escudero kung may bastante nga para mag pasaka itriklamo. Di ka rin, nagsabat man si Lutok, may ina man ah. So, we believe that the Vice President committed a crime of grave threats and inciting to sedition. No, di ka rin ginambang right NBI official. So, ginpamalibaran at depensa sa pagpanguna ni Attorney Mark Binluan nga nagsugo si Duterte at pagpatay sa presidente. That's why manang magpahaom sanda at ebidensya para mapamatuod nga wa it basihan raya karon niya akusasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:25 mga katropa nor aton karaga oras magkaroon. Hi, good morning kay katropang Mikey De La Torre. No, nagatutok man no, sa aton karaga pagpangaragad makaroon. Yes, good morning gid katropang Mike. Gamay ko no karaga pag pamati no sa taga CBM Pawn Shop Money Changer all branches. No, sa sanglaan ita mga gadgets una karon sa Yotrong Street ta Kalibo Branch at sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Yes, good morning gid. Kaya Medina Beltran Tia doon na karon sa New Buswang Mercedes Village. Good morning. Kay Nelly Arban Direcho. Good morning, man. Yes, nagatutok man makarakato ng kay Angel Viela Rilo. Good morning. O na karon sa Ginbaliwan, New Washington. Aga, of course, no, sa Macaldo family. Good morning, gid. Nagatutok man no, sa aton karagapaga ililiba makaroon. Well, mga katropa, no, ginakugabos ng gitkitano sa Chempoy, taton ka nagapaga, ililiba magkaroon, exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton ka nagtutok, nagmonitor, pinagigid no, sa aton ka nagtagsatag sa kamang radyo, pinagiman sa aton ka rin Facebook Live. Damo-damo nga salamat. Bagay liliba magkakililita o man kita karon adlaw karanga webay sinaga. No, sa aton karanga programa karon exciting Pilipinas. Naging kibahan na ton partner technical side katropang Novela Estelier. Oh. Sakay itaton karangang patrol katropang Christian Villanueva. Sagagan man itaton karanga station manager katropang Janalina Scanyo. First aton man karanga CEO President Dr. Remily Tooy. Ako man din nyo karoon niya naging kibaringin anchor man katropang RR Colas Kirkaywan. Itpahirahit ka nga gawin ito XFM 96 sa Pimpeg Palibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Gloria Taonan, it is Tanisha Kalibu Aklan. Nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samsung ka pag-XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
6: Yes, to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kun ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kun may magsete nang masakit sa aton kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun mag-set in gani mga simptomas sang masakit kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sa ringa pagparagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sa ringa consultant diri sa programa The Secrets of Health sa ato sa ringa pagparagad upod ta ang ato sa ringa Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
9: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Ginawelcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang pag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mahuligan.
6: Yes, to health.
8: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then, sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Yes to Health.
8: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay way niya caffeine kag way coffee beans, ang Santhon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo way kape, way ya sang coffee beans, way ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
9: Kag tuman kita na kay importante Sir Jocelyn Lano, kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong na medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Nga nagabulig pa aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga nagamalipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
8: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kasi sweetener is stevia, and that is Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
9: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sa nga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang Premium D3 Coffee Mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
8: Southern Plus Gold. Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas ta sini, but ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
9: Kag posible, Sir Jocelyn, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
8: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
9: Para mahambal naton Sir Jocelyn nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
8: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
9: Correct.
8: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na, Dok Leo.
9: Yes, Sir Jocelyn, kay imbalance na sa dapat i considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sininga systolic pero diastolic nimo is less than 80 may mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
8: So kung mag above and below normal butang balon something is wrong sa sulod sa imo sininga lawas and must be corrected Doc Leo.
9: Correct.
8: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130 over 80 butang balon sini 130 ang iban sini okay pa pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Doc Leon.
9: Kumbaga Sir Josel ti nagaulo umpisa na ang pagtaas imo sini nga blood pressure kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
10: Couple Plus Gold.
11: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: And mag-over 130, magkalabot na bi 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. But tamalo siya ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Doc Leo?
9: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sini. Kung amun na ning imo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gin ni Sir Josel sang treatment.
8: In short, sini, sick.
9: Yeah.
8: Immediate medical attention.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ay, iban Doc Leo, galabot ng 200, pero okay malang sila. Pero makitaan mo, nagapalamulang, nagapalanggitom lang ang pagkapula.
9: Mm-hmm.
8: Galabot ng 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
9: At yari sini Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high
8: crisis na, ha?
9: Risk.
8: Crisis na ni Doc Leo, ha?
9: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
8: In short, kung nakalabot ka gali sa amon yung blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
9: Correct.
8: About this problem sa hypertension, gulpi man lang yun yung nag-set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iban nabi palakaon sang matambo, labi na gid kon palakaon ka aligi para sang alimango kagkasag.
9: Mm-hmm.
8: Nan, numero uno gid na mga matambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sinikag, ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka-delikado gid sa tanan, dira concentrated. That's why nga ti magkaon kaga ni sang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkaon sa litson, kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo. Ah.
9: Mm-hmm.
8: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko, no? Hindi man manami sa lawas.
10: Kung dati ayaw

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sining sodium levels kag mag-relax ng aton sining blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ang low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So, speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nag-suffer sa low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josil.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masamin na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, Sir, makuhaan na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sa ninyo hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig niya siya para sa aton sa ninyo blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sa ninyo blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sa ninyo kaugatan may pahanunot. Mayog iya sa ninyo pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini ta makasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha naton nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may gina-stroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisa ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control ni siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. This is ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawas. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkabakita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang gabulig balanse sa nga aton sini nga sodium sa lawas nga ang pagnubo sang potassium madulaan sang gwardiya ang aton sini nga sodium. Nga kon sa diin may ara kita sa ginatuwag nga sodium retention nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi naton na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sa nitagsa-tagsa kaobligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pag-abot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amon ni Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason, ha, kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sa blood pressure. Kaya nga man, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sa kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilease niya, Sir Josil, sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni trigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iya sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sa ninyo blood pressure. But the problem is, amon din sir Jose, ang problem, if ang inigidatawag ang relasyon bala sa sining system, inigidatawag na ito sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga, mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng ito sa nga blood vessel constriction o konsigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng ito sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent targets ang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante Sir Josel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve ni siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The secret of health.
5: Yes to Health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Doc Leo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kuno lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kay nga man, ginapabay-an naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione.
1: Oh.
2: Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya, sa aton sininga panit, sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
6: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gi kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kaya wala pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasang aton sininga kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang daw kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap, actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo, or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok doklayo.
2: Problema gid kun dalibaw karon every time nga balhason na kita ate madumduman dayon sa ibang sini ang luto nga bayabas. Although ibang sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Indi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepisyo nga makuha naton kon Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
6: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ning klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
6: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Hmm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sent sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kagiman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo, imo sining lawas bala. Banyusin nyo bala. Bisan din na ka mo magmasahe, batsyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batsyag mo doga sulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Sunthone Herbal Oil.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. The Secret of
1: Health. Kung inagi ka mo kagwanta, ha, sang palanakit sa lawas ninyo, ha, mag-sis the pain, Doc Leo.
2: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto sa ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung sintoma nga ina, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa nga mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So, delikado man patandog ni mo, kay ma-aggravate lang ang banog ya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So, imnin nyo na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mm-hmm.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mister. Kag si Mister, budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner, 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic, sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway, ligtas ako sa piling mo.

0: ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan.

0: kain mo. Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
3: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
3: Yahoo!
4: Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agad.
0: Mayadanya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolin. Yes, mga headlines, makanyadlight, Miyerkules, July 15, 2026. Headlines. Agparan sa ating headlines, sa kapanang balita, lokal, Pidarm o Aklan, wa na ita, na ilistang kalitan. Kaso na te-experensyahan niya pag-ugahan kang taliwan niya, adlaw, sandig sa initial report, pilang kami aksidente sa kar sa dahon na ilista. Samtang sang kabagay og daw matapos nga masunog sa Banwait, Malinaw. Natumahan niya headlines balita, National Impeachment Trial pag-uyang gamang i-public resources sa sunog kay BP Sara. Samtang PNP gimanduan ro local commanders nga makipag-angot sa DepEd sa pagpatigant nationwide active shooter drills. Natumahan niya headlines balita international, Trump administration naglunsarit kampanya agod niya isiparar agbong kagon ro ICC. 51 patay sa mapnago niya pagbaha sa Bangladesh. Mga balita, entertainment, Jericho Rosales na amazed matapos ma-meet si Christopher Nolan sa India. At mga balita, sports, Conor McGregor, haom nga umani maghampang kung magmayadguan roan ng injury sa tuhod. At mga health news, turmeric, posibleng mga kabulig sa pagpaganhagan at sakit sa atong tuhod.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa madetalyumat balita lokal, direct man katon it Santon Vitamin C. Mali pa yon yagin pakigbahin Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Kampider Mawaklan nga base sa andang mga baton initial assessments and mga kabanwahanan haywa pa it nilista nga kalitan tugid si gidas nga pag-uganhan ko Biyernes hasta it Domingo. Partikular gin tumod kan report maghalin sa Banwait, Altabas, Balete, Makatoni, Washington, Numansha ag Tangalan. Kay Manuel J. Frays Mundo, head at PDR Mawaklan, nga malimpyohan akong malimpyo, rulistahan, pangudwait na listang kalitan sa agrikultura, infrastruktura o kung evacuee, runatungdan niya mga kabanwahanan. Apang palain panandang ginahugar, report maghalin sa iba pang banwa. Kayuran niya nakalista isang kiringa pagbaha sa Banwait, Nabas, Agmalay, Kakipro, Islet, Boracay, bangod sa mabasog ng pagbubuit. Ugana, angon karapin ng aksidente manan sa karsada ro, agin respondihan ko weekend. Kay matapos nga pilang motorista ro sumemplang bangod sa madanlog nga daganon.
2: So for this time no, may pilang kabanwaan kita nga nag-report no sa aton nga tagatapan regarding sa damage report. Tag nagsinalipay ako no nga ibalita kinyo nga rayang mga banwa as per andang current damage report, especially ro Banwait, Makato, Altabas, Tangalan, Numansha, Balete, New Washington. So balian om kabanwaan do nag-report katon of no damage. Hey, especially sa agriculture, infrastructure, at sa lifelines naton. And syempre, no, pagpangaman man para sa aton yung mga motorista dahil na-experience natin po weekend. So, kabuhapo kita ang disgrasya. What are you? Nag-problema sa mga baha at sa mga hangin yung mabasto. Di ka to, nakita sa disgrasya. Magdahagin no, sa karsada kapin pa kung basa dahil pwede maura nga mag-road slip. Pwede man nga mag-madanlog ro karito naton. Yan yan, pwede magkatugar pagka-disgrasya.
0: Si Manuel J. Frays Mundo, head at Peter Mawaklan, sa anuman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinapusan naman yung balita lokal o dauros ang kabagay matapos ang nagtuhaw nga sunog sa sitio Aguancha, Barangay Bulabod, Malinaw, Kulon, sa hapon, Hulyo at 13. So kay Georgie Perez Mirano nga way tawos ang bagay kat malabo ro sunog. Nagpanasigan ni Mawit makadali para maghihit it baka apang sawa magbuhay ay namatian kararo pag patanggito ni ina samtang nagakasunog ro andang bagay. Hindi pa matumod kung ano ro ginumpisan it kayo apang aminado imaw nga may nabilin pa nga baga sa dapog pang in-in sa ginatugon kadungan nita ng pagpanaw. Madami damang sigon niya kinaon kagayo bagay bangod himo raya sa light materials. Ubus mara na pagkasubo bangod hagos kakaobra pagamangit andang bagay kamanaman niya na sipot rotanandang kagamitan. Nabuki yung porsyon ng nakahimtangan it bagaya. Rason yung lisdar o fire truck at BFP nga makasaka. Incidente pa yung pangilistigahan at BFP malinaw.
3: Ano ako at baka namin, blowing gum ng paka-baka, may tinugon ako. Pwedeng aywanan ko sa ngkari na baga. Ay, nagsiningit nun si mama. Aywa it agad mo kung ako ano dito. May puno it agad ka, aywa agad maanuan. Aywa man nga ni ako, ga-speak nga ni isagit malangkot ako sa akong baka. Nag-gihit ko lang makin kung taid to sa babaw. Ay, nag-dragan ako. Ano, ay, basim ako may maisalba pa, aywa it agad. Mga cellphone na mga up-up bilog, solar light, ay solar pan na ano, ag-among mga hayo. Dayong bilog ng manok ng munti daw. Tanang-tanangid ang gamit namin na inaipong dahil bago pa lang ang tindog ng baway ng among kusina pag ang ubra pa ng huwagida. Basta hato lang ang ano gid nga. Kusino gid ang mabubuting puso gid. Abisan sang kiri lang ay malaking tulong yung gid ka mo. Pagpasimol ang gid. Muna makatindog man it. Bisan maisot lang basta may maistaran ka.
0: Si George Perez Mirano ro taganit na sunog nga bagay sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time alas 6:17 sa agahon. Ang sa mga detalye man balita nasyonal nga magkaton Santom Plus Gold Herbal Caps. Gintawag ni Vice President Sara Duterte nga pag-uyang it pagpampublikong pondo ro pagapadayon ang impeachment trial kontra kanan. Darit Vice Presidente nga wasigonit bastanteng ebidensya para suportahan ang mga akusasyon. Sa kapayagin pathagita ni BP Sarang ginapamutadaan sigon sikapat nga adlaw i-trial mabuhay na nang ginaisister nga uwait mapag-uon basihan ang impeachment complaint. Gintawag man karang fiction gamang o allegation nga nagpamag-imaw nga nagakontrata at assassin kung susiin hindi sigon pwedeng ubrahon ni matuod mga katang isip gamang. Ugang pagkarang sang ka nga rosang ka impeachment trial ay dapat nga makapati-pati may mapag-on ni ebidensya ag bukon halin sa mga haka-haka. Kama naman nga ro pag patigayon ni pangatika nga wait pastanting basihan ay nakakaapekto sa integridad at institusyon na nagapahina sa pagsalig at publiko ag nagasabgag sa pagatubang sa kamatuoran.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang tapusan man ni balita national, ginamanduan ko ni Philippine National Police o PNP rutanan niya police unit sa bilog ng nasyon na makipag-angot sa Department of Education o DepEd sa pagpadigay ni active shooter drills sa mga pampubliko at pribadong eskwalahan bilang kaparte at pagpabasko sa seguridad kaso natabo nga pagpamaril sa suod mismo at San Jose National High School sa Tacloban City. Kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. gimanduan ko ng mga local police commander makapagbuligan sa mga opisina at DepEd ag school administrators para masigurado ang partisipasyon ag presensya at polisya sa kasagsagan na itong danya drill. Pwede ko ni drill nga makaangkon praktikal ng kasiguran ng mga estudyante ag managturo kung paano magresponde in kasong may mga armadong pag-atake sa sulit eskwalahan. Naunagawa niyo ipayag ni Education Secretary Sani Angara nga mag-aplastar na itong danya drill. It's standard protocol sa mga eskwalahan kung si Inrero pagasundon in kaso makaangkon ni pagpamaril agud insigidang makarespondera mga opisyal at eskwalahan ag maprotektahan ni mga estudyante ag anda pang mga ag para man sa foreign exchange rate update ratong US dollar nagabalar 61 pesos 0.59 centavos.
1: Express balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ang sumalitali man palita international nga tumagkaton Santom Plus Coffee Mills. Nagkonsar ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump itsang kampanya kagud niya isiprar aga bungkagon International Criminal Court o ICC bangod ginakabig kara nga pagsisibiran niya itnasyon. Ipayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga diretsahan niya ginabaliban at Amerika ruga home it ICC nga mag-imbestiga ukon mag-usisa sa mga pumuyo opisyal itnasyon na. Presidential nga katuyuan ICC nga usisaon gamang rumang sobrang pagabag apang naging mas radikal ag sobra sigon raya kadungan pag-insister nga hindi pagpasugtan ni Trump administration ro korteng pagun ng opisyal it Amerika. Sa ni ICC spokesperson Arena Malieta nga hindi anay sanda magkomento kaangod inatungdan nga issue.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang sakusan man ni balita international, umabot ngon sa 51 katawo ro patay pangod sa mapnago niya pagbaha dagay pilang adlaw nga pag-ugan sa Bangladesh. Mapong presidente na wadan it sa andang ilistaran pangod sa tabo nga flash flood sa capital city nga Dhaka. Na matay halin sa Cox Bazar kung sino mabaho nga numirot mga Rohingya refugee population na nakaistar ito. Sa ilan man, sa government shelter manapektuhan it map nagon nga pagbaha.
1: Express balita sa agahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Agsama detalye man balita entertainment nga tabang katonit premium dito. Naging sangka hindi malipatan na eksperyensya para sa aktor nga si Jericho Rosales ron ang pagtambong sa premiere it bagong pelikula ni Christopher Nolan niya The Odyssey sa Mumbai, India. Nagkakon ito fanboy moment or aktor matapos na nang makilala it personal rupila kamadagkuan niya pangalan sa Hollywood sa premiere it pelikula. Itakibahin ni Jericho sa Instagram ro malitrato og video halin sa star-studded event kung siin makita imaw nga sa red carpet kay bahar mga bida ita movie nga sanday Tom Holland ag Matt Damon pati ro award-winning director nga si Christopher Nolan. Sa video nga highlight ita ng experience harikay ginaan niya mapermahan ni Damon sa ka autograph para kanya. Sa ng video ginpakibahin ni Jericho ro paghanga sa pelikula kay Nolan nga kilaga sa paghimo it madagkuan niya movies. The Odyssey ay base sa sinaunang epikong Griego ni Homer kaangot sa journey ni King Odysseus samtang ginahana na nang makauli ita Ithaca matapos sa Trojan War.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Umaan yung nagpabutsyag ang maghampang sa octagon si Irish Mixed Martial Arts Conor McGregor kung nagubusan nyo ay magmayaroan ng tuong atupod. Nangkong kararo injury sa anang pagkapierde kay Max Holloway sa sugod sa 69 segundos sa UFC 329 sa Las Vegas. Nakaangkong sa nga pagdapoit anang hita kahit magpatigayan ita roundhouse kick sa umpisa itampang. Sa social media post, sinakaumo ni Mao nga umaan yung maghampang basta ubusan yun nga maka-recover.
1: Express, balita sa agahon, XFM Health News.
0: At para man sa ito health news portion, nagpakita rin pilang mga pagtuon nga rin curcumin rin kapangunang nga akibong sangkap at turmeric nga may anti-inflammatory nga mga kinaiyang ay posibleng makabulig sa pagpahaganhagan isakit sa tuhod at pagpamayadit pilang katao nga may osteoarthritis. Pwede kay halo or turmeric sa sangkiri nga mainit-init na tubi o kung coconut oil agad yung makahimo itrista. Pahit rin sa apektado ng parte sa sugodit 15 hasta 20 minutos antes kahugasan. Inrekomendar man ro patch tas ana ibangod posible ra makapaitom it panit agambong o kon makairita sa sensitibo nga panit apang padugtong it maeksperto nga ro paday ni sakit ita tuhod ay kinahanglan ni mapatan-aw sa healthcare professionals gabigon kung may kaibahan nga paggaga ag pagpamuga sa paghugag.
1: Express balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time ala 6:24 sa agahon. Agri mo balita ang tipon pilog ng puwarsa at AXA Farm Network Philippines 96.5 kalibo makanyadlaw kinit Merkulas July 15, 2026. Agri mo balita ang kata Sando Plus Gold at Vitamin C Sando Plus Coffee Mix Turbo Dietar Food Supplement for Men ag Premium D. Kamat Vision X Plus Soft Gel Capsule. Recapsule nga para guide sa ato niya mga mata. Sando Plus Herbal Capsule. Sando Plus Cement Oil. Sando Plus Herbals. Agroma Produkto Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Coffee Mix. Sas the Pain. Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Akla. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya. 2,000 pesos ka. So, gani ka mo mag-indra man sa Samsung ka. Pag-XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: The secret of health.
4: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionic Bacterium Acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3.
2: ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
12: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise, at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
11: XFM.
4: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal pimples to. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipito.
21: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
22: Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain.
23: Sa mga butika.

0: katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:42 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hi, good morning! Good morning! Welcome na, mga katropa! Good morning! Atong makaroon nga pagbangalagad, makaroon nga gahon. Adlaw na naman kita, panibagong adlaw. Adlaw makaroon nga Miyerkules. Good morning! Sa tipiligro mo man. Sa aton ka nga mga katropa ro na, sa aton makaroon nga pagililiba, makaroon ka nga gahon. Ikatatlong nga Miyerkules sa bunga ni Tulio. Dasigro mga inadlaw, ha? Ang kailan lang, ha? July 1, makaroon, yawta kita sa katunganan. Pizza 15 na bunga ni Tulio, 2026. Nato na nga pag-welcome, agpag-abi-abi kinyo, Banwide, maayad-ayad nga gahon. Mga katropa ta, iya sa may Banwide, Kalibo. Kabilugan nga probinsya, Daklan, Kagakipro, Isla, Boracay. Sa mga kaiping ta, nga mga kaprobinsyahanan. Kagapropamati, makaroon sa anda ka nga mga radyo. Probinsya Karait Capiz, Antique. Sa may northern part it Iloilo, Romblon, sa Masbate, southern part it Mindoro. Morning! Magandang umaga po! Buenos dias! Mga katrupa! Para mga nagatutok man online, ha? Good morning! Taton nga Facebook Live! Mayat nga pagpropamati, kinyuro na! Kapin para aton nga mga suki nga mga OFW sa abroad. Nagapropamati makaroon iba nagapupahaom para mag-relax-relax yun. Or iba ay nagamat-amat naman sa trabaho. May klase iya sa Pilipinas, may opisina, may mga importante nga mga hilikoton, may mga transaksyon. O, basi lipat ka mo, ha? Miyerkules pa ang makaroon. May trabaho gyapon kapimparo mga empleyado sa gobyerno. Matamat na. O, bogtaw na! Ba, nagabubalikutot patagihapon, no? Oh, tamang undan. Magkapi-kapi, mag-exercise. Oh, magpahugas-hugas yung anay na. Bisan na pilang tugo nga. Mga manami raton ka nga adlaw. Magti kita. Makabot sa trabaho. Oh, raton ka nga mga suki. Morning! Oh, dagaganit pa niyem po. Tapaman makaroon. Iwa kita ita low pressure or bagyo. Naga putos makakatrupa iya sa aton karanga Philippine Area of Responsibility. Kasi nakagawagon sa aton karanga PAR or Philippine Area of Responsibility. Rosangka Low Pressure or LPA. Dating bagyong Josie. Na ina kara ita aga-aga. Nakagawa na ita Pilipina. Nagtika-tika malang to kaina. Abi-e mga katrupa. Oh, pero sa iba ay bagyo na to. Pero sa Pag-asa, ginakonsider yung low pressure. White epekto sa Pilipinas, ha? So, daya karang LPA or wagon man itsansa nga maging bagyo sa surit 24 oras. So, meaning, raton karang probinsya, aton karang nasyon, mainit-init guman mga katrupa. Pero may pag-ugan-ugan. Gap-tagap-tag ang galing. Daya hay ginatawag naton nga may mga localized thunderstorm. Atin pa sa hapon mga katropa. So mahaba-aba uman ra. Bagyo pre kita makaron, wata LPA diya sa sugod. May LPA man to sa ibabaw mga katropa sa may western part itaton karanga Luzon. Pero wa man ita epekto ya sa Pilipinas. So, but hambagon. Bahay pa haom ang gihapon. Ita panangga sa matinding init yuman itpanyempo. Iya kita mga katropa sa ginatawag nga nga Super El Nino. Nalikon wa matata mga weather disturbance nga nag-apikto makaroon sa Pilipinas. Pamatsagan yung matnaton karahay. Matsa si Manasan. Grabe tariinit. Pero pag-uanugan niya ni kung nagtaliwan nga itong mga inadlaw, hindi maka, masyado makabulig sa aton nga mga mangunguma. Kung uminit yung man mga pilang adlaw karahay. Tapos yung man, nidiritso gumataro pagbagtik itatun ka nga mga anyway, sa atun ka nga mga katropa ro na. Good morning sa mga nakatutok online. Mama Medina Beltran Tiada, good morning. Radio kita sa pag-highlight. Itatun ka nga programa na sa Mercedes-Benz. Kay Arly Soko Galion, good morning. Mati Tornia ni, good morning ha. At sa Tornia family o nara sa ibahay. Good morning. Yaman si Toto Baldiso Iskalada nga nagapropamati makaroon nga gahon. Hindi nag-Uncle Charlie nga nagkakapi-kapi ta Santon Gold. Copy me. Nagkapawas-ugas pero may exercise pa nga. Good morning. Morning. Morning man kay Dang Villanueva, kay Gima Tolentino, kay Wawi Season o nasa Hamindan Capiz, ha?
1: Good morning!
0: Man, good morning! Mga nagatutok na, makaroon ka rang agahon, sa aton ka rang pagpangalagad. Oy mga katropa, ano rin mga mainit nga mga topiko nga aton ka rang pag-uistoryahan. Sa aton ka rang pag-ililiba. Sa aton ka rang pag-ruratsada, makaroon ka rang agahon. Mga mainit, makaroon nga mga balita nasyonal. Graton ka rang pagtutok man sa mga isyo, iya sa aton ka rang pagpangalagad sa lokal. Atay ka mo yung doon, ha? Kaya ka rang Office of the Veterinarian naton, upbit aklan, ha? Nga may pagtutok makaroon ang pagmonitor sa aton nga mga hog research, ha? Iya sa probinsya it aklan, ibasi kon may mga masipgatan ka moro na nga may mga sinyalis yun man makaroon ita ASF virus. Ha? May ibabi natin nga mga nag-alagat, baboy. Abahin nagahinipos, gatana.
2: Ayaw, di ma.
0: Oo, wala nag-sugid at kamatuoran nga ro. Andaw tang mga baboy, ay may mga sinyalis yun ta or mga sintomas nga may mga ASF mga katropa.
1: Pusay! Pusay!
0: Gaya man lang is awareness. May ginpatigyan niya ng orientation kung nagtaliwan ka ng adlaw, gintambungan it mga hog research nato o mga nag-aalagat baboy. Naghalin sandara sa ibang mga banwa iya sa aton sa probinsya Taklan para matutukan. No? Kasi may mga reported makaroon nga namatay nga mga baboy dahil sa virus mga katrupa. No? Pero may mga nagkagamatay nga mga baboy basi makunkun gin katay lang mata. O di ba abi makaroon pag nakabatit maurang istorya ginaunahan la tagagi. Kasi pag mamonitor ita aton karang ahinsya it gobyerno it Department of Agriculture bugon tring baboy ngayon ipagubong tagagi. So hindi ka kasamit. So riba para sure ball ginapatay gagi.
2: Ayaw di ba?
0: Timing-timingin nyo nga may mga okasyon bago nyo patsyon para sure ball. Diba? Kasi abo nga mga reported mga katrupa nga mga lugar nga may mga kaso ita is. Pero uwa it official nga report, no? Nga bigin gin test nga ra kung sa mga COVID pa gin swab test man na. Ay why? Ha? Uwa it may gin test. Subot ang bagon uwa man it nagpositibo nga baboy. Oh, that's why nga kunro agriculture pangutan-unta nagapabilin ana nga ASF free ro aton kara nga probinsya. Pero may mga hearsay nga mga report or mga bati-bati ang nandaro na. Ha? Nga may una nga iba nga mga nagalagat baboy nga nakitaan it sinyalis nga may ASF virus. Di ba? Sa probinsya at Capiz to. Tao kung na ginabantayan man rin mga border area nato niya sa probinsya. Kasi kung makasugod man. Pero sa bilog karon. Now, hindi na may awareness nga ginpatigayon na raton ka rang upbit aklat. Ha? Ay basic kamuro na may mga nakita kamo nga mga sinyalis nga medyo kakaiba na roplastada at inyong nga mga baboy abay mag-report na kuno kamo.
1: Pusay! Pusay!
0: Sa aton nga opisina it provincial agriculturist. Para masiguro mga katrupa nga ASF free ay galeri iba hindi man mana basi man akon kasi bukod niyo bago abi katon ro ASF nga ray sayod ro mga hog research naton iya sa probinsya Taklan kon ano na rong mga sinyalis or ano rong mga sintomas nga makita sa raya nga mga baboy. So ro iba para sure ball nga hindi mabutang sa agang-agang inahangan nga patsyo niya git mas timprano ro mga baboy.
1: Pusay! Pusay!
0: Ag ibaligya para at least makakwarta pa kita ita bisan pa paano may kita. Kisa naman nga biglaon niya taan nga buon o na agipagubong. Baga? So rumanami pa sa makaroon abi ASF free. Raton ka nga probinsya. Pero ro iba nga raton ka nga ahinsa't gobyerno, mga ahinsa't gobyerno, nagapati nga basi may iyagot eh. Kasi abo ng mga reported mga katrupa nga may mga sinyalis ita nang pasaklap ko man karay base ko magmahag maro presyo at baboy baga haron ta. Diba? Agabot na paman makaroon rung mga ay kita ng mga Pilipino nga mahilig ta magkaot baboy. High blood yun, diba? Sige, gigit. So, yun doon na, sa orientation nanda, iba siya da naton kinyo ron. Ano rung mga tikang makaroon, itaton karang provincial agriculturist. But sa makaroon, abi, klaro, patagihapon na, nga rung, bisan may ESF mataro baboy, pwede it imo makaroon. Pero hindi rin pwede nga i-deliver ito daghon to sa pihak na banwa sa ibang barangay kasi makatagapon mga katropa para sa mga alaga na to. Pero African swine na fever nga na ASF pa nga bukon yung matbag-o para sa mga aklat. Ito na ito nga pag-uistoryahan niya sa aton karangang. May mga serye man ito nakawan yan sa may banwa at kaliboro na i-record. May mga suspect makaroon nga nag-atake umatana sa mga kuan nga establishment ka. Agromasaklap, may mga panimagay pa nga mga ginpang sugod, mga katropa. May mga suspect nga sumugod, 5 ka mga panimagay. Especially, una sa may barangay, Briones. No? Gin sugod. Agro iba nga wait mabuog sa mga bagay abaro mga alagat ang mga manok randa karang hidali. Pati ro mga alaga nga mga kuring mga katropa nga may mga presyo na dagasait daya karang mga manakaw.
2: Ayaw di ma.
0: Kabatas ka timo wakaw timo mabutos bagay pati kuring hitakawon tana. Ha? Pero bukod imot basta-basta nga mga kuring. May presyo. Kung sa mga bagay pa ay branded nga klase it kuri. Rong gintakaw. Oh. Rong masaklap na kararo. Mga manok nga mga pambugang mga katupa. Now, may mga suspect. Actually na identify. Rosambilog sa pito ka mga nagpangsugod sa mga sangka, sa mga stalls man. Yes, aton sa may banway. Aro, amako mo, ginpang brinka ng daro mga piso wifi window machine iya sa Banuat Kalibo. Oh. Pero rumanami ang abikara mga katropa, rum mga suspect nga ra na tumod na identify. Now, bukong ra itbag-o, iya sa may Banuat Kalibo nga grabe nga ra rum mga panakawan. Ha? Sunod-sunod dai. Kung bukot establishment, pati ro bagay, daga saon. Kung at mabutos bagay, pati manok na pangbungang ang kuring ginatakaw. Ha? Ro, window machine sa piso wifi, dabo, daga sa agya. Zero mga piso wifi nga sa guwa tabi. Buong tagyapon. So, matinding pangangailangan. Itdaya ka nga mga manakaw, mga katrupa. Imagine ka, pati kuring ito nga, imagine ko, inangkit lang nga ni Kuntar, mga manakaw.
2: Ayaw, diba?
0: Maghahagod nga mga kuring. Doon na, istorya na ito sa pahayag ka ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, raton ka nga Chief of Police, ita kalipo PNP, sa daya ka nga mga sunod-sunod nga mga kaso, it panakawan, yas may banwa, it kalibo. Kabaabo nga mga kaso, or mga nasintensyahan, or nakulong, nga mga suspek sa pagpanakaw, o natagihapon. Itagapon mawagar, ibang ara, kasi timing-timing malaman na rin. Doon sa aton pa'y bantay sa lakay sa mga pulisa. Dalawa matat pulis nga nagaroon dahay dayon tagihapon ro kwan eh. Ro panakawan na mga katrop. Aron galir ko rin. Tinakaw. May presyo na. Mahag-mahag takong naro presyo ka na. Yan, taro na. Kay Marlene de los Santos, aray, good morning ha. Happy fiesta sa Tigbawan Madalag. Sigurado may baboy gito.
2: Ayaw na ba?
0: Good morning daw na. Nag-monitor mga rongkaton. Watching makaroon si Marlene de los Santos sa Tabok, Libertad. Antiki. Good morning.
3: Good morning.
0: Ako Dancil Andrade. Good morning. Happy watching Yakamon sa Mindanao. Para hindi magkalhetro ASF, every provincial boundary, sa quarantine, kinahanggan gidni mo pagtapak disinfectant sa checkpoint. Stricto nga implementasyon sa mga frozen meat aga agri products.
3: Good morning.
0: Happy sabi, may ito tabi nga nakasugod. May reported ito banwa sa probinsya Capiz, no? So doon dapat bantayan. Jory, Jorpo, Grabe man nga manakaw. Pati ko rin, basi kat ko rin nga to kat aktor nga bida sa animation kat si Tom and Jerry. Siguro ra. Good morning ha, kay bahan ko na ni Jerry kat bida sa Tom and Jerry at tas Jerry sa puok nagabaligyat at nang siyupa.
1: Good morning.
0: Di ba Jer? Takong pinamatis Jerry tas puok ra. Kaya Josephine Valencia, good morning ani ha. Happy Wednesday, watching na makaroon sa Iloilo City. Pasyalod lang ako sa family Dorico, Valencia family, ang Sistorias family. Good morning, Ron. Abaw, agang-agang patang baboy nga to. Mga urok pata. Hindi pita pwede makarni. Pwede masakit ka ron kung nag-urok ba yung baboy. Ag na-monitor dito nga may sintomas ita isip. Ah, pa. Kung pwede, mga prito-prito, mga urok ka rin, hindi man bibig. Dang bilang na iba ha, watching ito makaroon sa Makati, nag-monitor makaroon katon. Thank you na sa pag-tutok ka. Kay Mark Contiveros ha, good morning!
1: Good morning!
0: Yan, nag-tutok man makaroon ka rin gahon ron, iya sa aton ka rin pag-pangalagad. Na kay TJ Noynoy, Igtanlok Solidad Noy, good morning! Sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Good morning ito na, nag-tutok makaroon ka rin gahon no? Thank you ito Noy sa pag-highlight. Siyempre, good morning ito sa Igtanlok, ag Solidad Family, sa Numansia, aga iya sa ibahan. Good morning. Sa aton makaroon nga pagpadayon, sa tilok pa sa aton nga pag-uistoryahan mga katropa, ro day 5 ita impeachment trial. Kabi, medyo timprano natapos, mga alas 7, alas 8, tapos na. Ro day 5 mga katropa. Sa day 5, saring nagapadayon nga impeachment trial. Kay Vice President Sara Duterte una sa Senado. No? Rumpina ka mainit nga ginistoryahan, agrumpina ka mainit nga isyu mga katropa isrong testimonya sa gihapon. No? It daya karanga witness kasi ginsalang ituman for cross examination si Attorney Jeremy Lotok. Sa bilog, sa mga naging sentro, itdaya ka ng kontrobersiya. Tawagan ni kung mataw pa testimonya si Solieca Lopez nga rin mga katropa, no? Kasi gina-expectar maging sentro o ba magiging interesante ra. Pero anak ka rin nga pagsabat sa mga pupangutana dahil sa bilog imaw sa pinakamalapit nga opisyal. No? Ni Vice President Sara Duterte ag may knowledge sa mga transaksyon especially sa operasyon ita Office of the Vice President. So iyat ara sa mga confidential funds kuning kaso mga katropa. Pero isyo pag-abot sa due process. Kasi ginapamilit sa gihapon it depensa nga dapat masiguro ag masunod ro due process sa kada testigo nga ginapresentar nga mga ebidensya mga katrupa una sa Senado sa trial court. No? Pero ang bagta prosecution, basta tiro amon karang nga mga ebidensya nga igapakita sa publiko. Kasi dayang trial mga katrupa is nakikita it tanan. Ha? Mambata na to na trial by publicity. That's why nga di karaka mo magpakitang gilas. Oh. Kapin paro mga senador, kapin paro mga politiko. No? Kasi ginahuyap man it mga pumuyo, ro dagagan ko inyo karon nga mga statement ro na nakasalalay man sa inyo nga mga pangutana at sa inyo nga mga desisyon rong magiging hatol it publiko sa impeachment nga ra mga Now, kahapon, nagapadayon rong cross examination ita sa NBI nga ra. NBI Executive Director Attorney Jeremy Lot. No? So kahapon wa man it bag-o pa nga testigo nga ginpresentar. Now makaron may hearing gihapon pero basi wa ita witness nga

attorney Lopez ng nakatupa. So, samtang nagapadayon ng cross-examination, wapait klaro kung ano ro o sinoro next nga witness. Ha? Kasi every time, bisan sa mga ordinary court, sa RTC, bago ro next hearing, may mga pagklaro kung ano ro kung sinoro next witness mga katrupa sa trial. Pero kahapon, uwa, itiga presentar nga witness sa makaroon nga hearing mga oh. Pero depende ra no kung ano ro magiging dagagan hindi na sa sesyon. Ah, sa sistema itaday karang impeachment trial. Now, tawan yang naton itdagan mga katrupa. Pero sa bilog ag kontrobersyal nga tinaga nga gintalakay sa raya karang cross examination kahapon. Rong tinaga nga ra nga Romanov. Romanov term is came from Russia. Ito tara sa Russia naghalin, no? Agin gamit kahapon even ko nagtaliwan nga adlaw dudaya kara nga termino mga katropa nga nakasugod una sa impeachment trial. Now, naging mainit ro issue nga ra sa ginatawag nga Operation Romanov. Kasi sambilog ra sa mga argumento nga ginplastar it depensa nga para i-explicar ang controversial nga pahayag ni BP Sara ko 2024 nga naghambag nga kung imaw mamatay may ginsugo kung imaw nga tawo nga patyon sanday President Bongbong Marcos, First Lady Aranita Marcos at Martin Romualdez. Road defense team naghambag nga rong pahayag nga ra hay ginobra sa konteksto it ginasugid man nga pagag kontra sa Vice President. That's why nga gintawag nga Operation Romanov mga katrupa. No? So kung sa aton pa gin obra mura dahil may pagagman kimo. Kung ako mamatay, marunang ba ita Vice Presidente ay? But ang bagon, may pagagman sa anang karang kaugalingon. Kasi kung imaw mamatay, may ginsugo ni mga tawo. Pero buhay man imaw ay. So but ang bagon, hindi madayon. Kasi kung punto malang kung mamatay. Kung mamatay imaw, ginpatay. Mga katrupa. Diba? Din ro punto itdaya ka nga Operation Romanov. Alita sa Russia. No? Now, sa D5 kahapon, importante rong testimonya it NBI nga ra. Nga si Direktor Lutok. Ah? Kasi, saan ang statement uwait na pamatudan or uwait kamatuuran nga may una nga operation nga ginatawag nga Operation Romanov. Sa investigation it NBI, ro pinakauna nga nakita nga nanda nga naggamit it daya karang tinaga nga Romanov hay halintara sa statement ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duque sa sangka rally nga ginpatigayon mga katropa to sa may Davao. Kasi ginmention na ro natabo sa pamilya Romanov bilang paandam sa pamilya Marcos mga katropa. Now, naging controversial ro issue. Ro naging punto it ibang mga senador sa pagpupangutana di kara mga katropa kung rong ginumpisahan o rong ginhalinan itdaya karang tinaga nga Romanov hay sangka pahayag nga nakasintro sa pamilya Marcos. Now, the question is paano raya naging ebidensya nga may pagag sa kabuhi it Vice Presidente mga katrupa. So, di kara may mga pagduda.

0: Ha? Kung baga may bastante nga basihan rung ginasugid nga ra ang ginahamba nga Operation Romanov nga ginagamit makaron itdipinsa bilang eksplinasyon mga katropa sa rayang impeachment trial. No? Kasi, kuan mo lang eh. Kung mamatay ako, butang bagon, may nauna nga pagag sa kabuhi at presidente. That's why nga, sa aton pa nag-redit, agagi imaw eh. Nga kuning kaso nga madali ako para ro mga tao nga nagsugo man nakaroon. Yun ang gusto nga bagon. Diba? Now, ano git man Romanov nga ginatawag? Nga naging mainit nga issue makaroon sa impeachment trial. Romanov, dayarong last nga naghari nga pamilya sa Russia. Ko 1918 mga katropa. Pinatay si Tsar Nicholas II agroana kara nga bilog nga pamilya matapos rong rebolusyong Ruso. That's why nga kon ginagamit ro termino nga Romanov sa politika, iakot taya sa politika mga katropa, kagabanan nga ginatumod sa pagpatay or makaingidlis nga pagpabagsak baga ita pamilya itari ito sa Russia. Doon dun. Nga ito naghalinda mga katropa. That's why nga naging Sintro 8D5 is rong tinaga nga Romanov. Kasi raya rong naging topic sa pagpropangutana mga katropa kung raya baga hay tunay or matuod nga pagag kontra kay BP Sara. Or sang katestimonya ngang nga naghalin sa pahayag ko kampo it mga Duterte. Nga sa makaroon, ginagamit bilang eksplinasyon sa mga naging pahayag. Kapin pa sa datong viral video mga katropa ni Vice President Sara. Ha? So ruyon ruplastada kung hamat nga gina istorya na Romanov eh, kasi pag katong panahon sa Russia, grabe ta may matod ka mga bakbakan eh. Oh, grabe ang mga senaryo. Kita malikawan, di ba? Morning ani kay Master Christian Dorigo pare, good morning ha.
1: Good morning.
0: Sa tanan nga mga katropang bliss nga naga-monitor ka ato nuna.
1: Good morning.
0: Good morning kita Master Christian Dorigo. Kay Lini Tapalia, good morning man. Patamyo man kami sa Kabatanga ha. Good morning sa anang pamilya.
1: Good morning.
0: Lailani Montaño ma'am, good morning. Si Nanay Rebecca Rodiano nga pirmi gid anaga pamati katon no. Una sa Dingli Bangaron ha. Good morning gid una.
1: Good morning.
0: Kay Rini Rosgal, good morning man. Kay Michael Bilene Basolina, good morning.
1: Good morning.
0: Pare klase makanon Raklang College kasi nag-celebrate ang dakara nga 50th Golden Jubilee Diocese of Calibo.
1: Good morning.
0: Morning kay Michael Bilene Basolina. Oy kay paring Incel si Spinny Orita, good morning. Good morning Aklan. Good morning man Ibahay.
1: Good morning.
0: Ibahay ha, buga pro pamati katon na sa Banwa Ita, Ibahay. Nga mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pag padayon, aton karang nga pag ililiba. Now, sa kwan nga ra, sa impeachment kahapon, pati yan niro pag-vlog ni President Bongbong Marcos na naging topic man ita depensa mga katropa sa impeachment trial. Kung amat nga ra, may mga naabo man nabubuo kita natutunan sa dagaga nagsistema it impeachment trial nga ra sa Senado. Anyway, kahapon, although may mga objection, it's normal. May mga makita kita nga medyo kakaiba sa dagagan it mga previous nga mga impeachment trial. No? Pero rung mga kakaiba nga ra is normal. Oh, ay super wa pa man it naga bagaywan or naghagabyan it mga sapatos mga katropa sa impeachment eh. Pero sa bilog nga ginatanaw naton. Ha? Now, porsyon yang it daya karang impeachment trial kahapon mga katropa. No? Nga aton karang nga igaplastar kinyo sa daya karang Day 5. Di ba? Now, may vlog si President Bongbong Marcos nga ginpresentar. Di kara mga katropa sa cross examination. No? Kung sa aton pa ay medyo podcast dai. Makarot na bi uso tayara sa aton sa Pilipinas or sa bilog nga kalibutan. Di kara sa podcast nagagawa nga medyo gusto nga mag-ariglo. Mga katropa sa dayang ginasugid nga nga pagag nga ginobright Vice President. So gintapik ra sa sesyon o sa trial kahapon una sa Senado. So hara makaroon ro porsyon yang mahaba-haba biro iba kara nga mga ginuistoryahan mga katropa no. Gin question ra it ng depensa. Nga nagagawa kung sa aton pahay, kasi kung sa mga statement man ni Bongbong Marcos, medyo nagagawa man nga, what I'm not pakialam eh. Itugyan kulat arama, o mga ahinsya at gobyerno, like DOJ or NBI, mag-imbestiga. Kung ano na magawa sa investigation, dato. No? Pero base kung may mga transaksyon, gawa bang kitang sayod, nga may mga order ko taan naman sa mga NBI nga ra, or sa DOJ, or sa ano man nga mga ahinsya at gobyerno, sa sistema nga itong nga ginobra ni Vice President Sara Duterte. Sa impeachment trial kahapon mga katropa sa pag-vlog nga ni Presidenta Bongbong Marcos nga ginpag-uwa una sa impeachment trial.
2: Are you aware that in one interview following the press con, BBM mentioned that he was open for reconciliation with the Vice President?
3: I'm not aware of that.
2: Not aware, okay. I'll make you aware today. Can we play D-4-12, please?
4: Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte?
5: Oo! Oh, ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm-hmm. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan.
4: Mm-hmm.
5: Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko magko-confess ako dito.
4: Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po.
5: Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo.
2: Alright. Attorney Lotok. So based on that video, BBM was open to reconcile with VP Sara, correct?
3: Anong date po ng video, sir?
2: We will provide the date in a while, they're researching on it. But even without the date, you can confirm.
3: De, gusto kong malaman kung anong date, sir.
2: So you cannot answer the question without us providing the date of
3: this? Tinilang ko kung ilang buwan na yan after nung November 23.
2: Alright. No.
6: Move on, counsel, while you're checking on the date. You can go back to that topic.
2: Now, assuming that this happened after, do you still maintain that BBM really believed in his mind that VP Sara would harm or kill him?
3: I mean, how would I know that, Your Honor?
2: Precisely. So you don't know. You cannot know that, Your Honor. Correct?
3: Yes.
2: Because you cannot enter the state of mind of the president. Are you admitting that?
3: Unless there is a basis, Your Honor, gaya ng investigation namin sa utterances ni VP na may mga circumstances. Pag yan lang ang nakita ko, siyempre hindi namin ma-establish yung state of mind ng presidente.
2: But isn't it in your affidavit of investigation, you mentioned about the state of mind of the president?
3: State of mind of the president?
2: Based correct. After the statements of VP Sara, you interpreted the mind. It's like you went into the mind of the alleged offended parties, BBM, FL, and the speaker, and based on your own interpretation, you determined or concluded that they were threatened. Is that not the case?
3: Yeah, ang sinabi doon ng Presidente, nakakabahala yung mga narinig natin itong mga nakaraang araw. And then isa itong kriminal na pagtatangka, ito'y aking papalagan. So at that moment, the President took the utterances serious and real, sir.
2: But you just based that on his own statement. You did not enter his state of mind, correct?
7: Objection, Your Honor. I think, where is this leading?
2: What's the objection?
7: A witness is being asked
2: what's
7: to enter
2: the basis for the objection, Your Honor?
6: Kindly wait for the counsel for prosecutor to finish his objection.
7: Your Honor. Incompetent. The witness already said that based on their investigation, based on the statement of the President, after the event, he said that they determined that the President felt threatened. And the question now is, did you enter his state of mind? Your Honor, please, I think I'm now objecting on the reason that this person is incompetent to
2: Your Honor, we will be satisfied with just the basis. If he had said incompetence, we would ask for a ruling already. He doesn't have to lecture, Your Honor, and kindly, for the record.
6: Kindly reform, counsel. I think I know where you're getting at.
2: All right. My question to you is this. Do you have background on forensic psychology?
3: No. Yeah.
2: Do you have a background on behavioral psychology?
3: Well, we were taught about
2: just
3: that
2: yes
3: subject
2: or no,
3: matter
2: just
3: in the academy.
2: Yes or no will do. Do you have a forensic psychology department in NBI's cybercrime division?
3: Forensic psychology?
2: Yes.
3: We have BSD, we have medical legal department.
2: Medical legal only, okay.
3: We have a psychiatrist,
2: all right.
3: We have psychologist, we have all of those, sir.
2: All right, in other words, you do not have a professional assessment of the mind of BBM when you conducted this affidavit of investigation, correct?
3: Okay, sir. The investigation, ganito po ang nangyari. Nung nag-comment yung presidente na nakakabahala yung mga utterances, pera lang ho doon, tinignan namin yung comment ng iba't ibang government agencies na ganun din yung kanilang reaksyon, nakakabahala yung sinabi ng Vice Presidente, magiging issue yan ng national security. Pera lang ho yun, kinonsider din namin yung comments at impression ng mga media personalities na nag-participate doon sa online press conference. Sabi nila, na-shock sila, nabigla sila, hindi sila na parang totoo yung galit ng Vice President. And then aside from that, from those facts, ganun din ang ginawa namin sa former speaker sa kanyang reaction. So taking all these facts and circumstances, na-establish namin na indeed yung reaction ng Presidente is trinato niya na seryoso at totoo yung utterances na yon na ginawa ni Bibi Sara noong 23. So ito ho, yan lang dito, ipapakita nyo sa akin yan, yan lang mag-isa, hindi namin nakita yung ibang circumstances. Hindi ho ako makakapagsabi kung sa mind ng Presidente is pinatawad na ba niya, ayaw na niya, hindi na ba niya kinukonsider yung mga threat na yon. Pag ganyan lang, Your Honor, sa investigation kasi kailangan makita namin yung iba't ibang circumstansya para ma-establish namin whether or not, ito yung ibig niyang sabihin, ito yung intention niya.
2: For the record, Your Honor, the date of the video is May 19, 2025. So this came after
3: 2025. Mm-hmm. So mga 7 months, sir?
2: Yeah, 7 months. Alright, so based on your experience as an investigator, baka pwedeng ano na?
3: Again, hindi siya sufficient, hindi siya sufficient para makita namin. Kasi
2: anyway,
3: we know for a fact na...
2: We're satisfied with your first answer.
7: The witness still answering?
2: Well, I didn't even ask a question, Your Honor.
6: You did, counsel, when you gave the date and asked for his opinion. Kindly finish your answer.
3: Thank you, Your Honor. We, as lawyers, we know for a fact that the state of mind can manifest based on the overt acts of the speaker. So dito kasi, kung ito lang ang pagbabatayan namin, then we try to establish yung intent o yung state of mind ng Presidente, kulang ho yan. So siguro kung may makikita pa kami ibang circumstances na magpapatunay na binaliwala niya na yung utterances, pinatawad niya yung Vice Presidente, and things like that, then we can somehow said, mukha nga ang totoo yung sinabi ng Presidente na pinatawad na niya.
2: All right, but I'll move on to a different point.
6: Before counsel for the respondent continues, what is the pleasure of Senator Judge Cayetano?
8: Just one specific Alan? Clarification on that point, just so that we don't lose the point.
6: The with gentleman your permission, may proceed.
8: Richard. Yeah. Excuse me lang sa prosecution and sa defense. Witness, one point lang, maybe one
3: yes,
8: or
3: sir.
8: Two questions on that
3: yes,
8: point.
3: Yes, Your Honor.
8: Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin, felt threatened.
3: Base doon sa investigation namin, sir.
8: Base sa investigation at base sa video.
3: Base sa video, sa investigation, yes. At sa ibang testimony.
8: So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. Kasi they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right?
3: In our investigation, trinato nila yung utterances as seryoso.
8: Yes,
3: as
8: so they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat.
3: According to them, seryoso yung threat,
8: yes.
3: Sir.
8: Okay, but the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President.
3: Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir. Sa
8: no,
3: amin
8: I agree. I'm also, Mr. Vitez, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo, balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator?
3: What comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then matitrigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, no, may mga that, ibang grupo.
8: Then na, in that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security. I'm just following your logic. I won't argue. Finish your I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga, no, how you came about yung gave threats given ang sinabi niya kung papatayin ako. So finish your answer so that we
3: qualify that grave threats sa term namin as event-based condition, na yun nga pag nangyari yung event, magti-trigger ngayon yung threat ng Vice President. Now, in so far as threaten sila, yung sinasabi mo po, sir, na pag namatay si Vice President, tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung tatlo, ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi, God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente, but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. And then ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente kasi may utterances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, in so far as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revival.
8: I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events. Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga eh, mag-trigger, papatay sa kanya. So para ma-trigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana, sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them.
3: Precisely, yeah. Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay yung Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung lang papatay base doon sa utterances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, matitrigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito, ang Vice Presidente, kasi nga may utterances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security. It's a matter of national security, Your Honor.
6: Counsel for the respondent may proceed with his cross.
2: So just to, before I leave this point, at any rate, you made all those observations and conclusions without any background on forensic
3: what do you mean?
2: Psychology. Correct?
3: I don't have background for forensic psychology.
2: All right. Okay, that's enough. Now, I'll go on to a different point. Let's talk about the context of these statements. The press con included a question and answer portion.
3: Again, sir?
2: The press con included a question and answer portion.
3: Yes, sir. I think so.
2: And the VP Sara statement, which you investigated, was an answer to a question that was asked during the press con.
3: Yes, sir.
2: And in fact, the focus of your investigation was VP Sara's answer, correct?
3: What kind of answer, sir?
2: Answer to the question asked in the press con.
3: Can you tell me the specific questions and the specific answers?
2: You were the one who investigated it and you don't know the statement
7: objection
2: that you investigated?
3: Marami yung question doon, maraming answers. Or
7: exactly.
3: Sample doon ang tinuturo.
7: Objection vague.
6: Sustained. Kindly reform, counsel.
2: All right. In our exhibit D-1-145A, I will read the transcription. This is the transcription also by John Mark Kalilong, dated December 26, 2024. A certain Princess Maui asked,
6: counsel may approach from both parties to assist the witness.
2: Mag-iingat po kayo, kasi sa dinami-rami ng pasabog ninyo ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them dahil sa pagkakasama ninyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi, totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanov. And baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. My question to you is this. Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov?
0: Okay, daya bing Operation Romanov nga lang, gin-mention kat gin-explicar na ton kay ina, no? So, kung aton nga tanawon, masyadong maid-id eh. Pero, mga naging pangutana, saraya karang nga taga NBI. Kasi ro NBI, nag-conduct investigation with regard sa naging statement, video ni Vice President Sara Duterte. That's why nga sumugod rong termino nga Romanov nga gingamit, ginbuo naton ito sa may parte kara ito Russia.
1: Bullseye!
0: Now, may mga portion man nga gingisa. Still, ru-witness nga si Attorney Lotok mga katropa ni Senador Alan Peter Cayetano. May kaangtanan sa naging statement nga ra it BC Presidente. Ato na iga awamat daga, no? Morning kay Jim Nacion, nag-monitor mga
1: rin. Good morning!
0: Okay, Mama Marie Cristantin Copolmonis, good morning. Kay Dodge Walter Miral Dodge, good morning kita ha. Nag-monitor mga rin si LD Ponso Bulacan.
1: Good morning! So,
0: kamusta kung raton nga mga katropang Bliss?
1: Good morning!
0: Yapon, alive and kicking, tagyapon si Pots.
1: Good morning!
0: Tristan Gulay, good morning ha. Nag-monitor man.
1: Good morning!
0: Rod Salvador, nag-kapi-kapi makaroon nga agahon. Yan, good morning. Ridger Ibocan, sir, good morning. Nag-monitor man. At syempre si Joms Atiro, naka-bullseye sa FB Live. Makaroon una sa Mabilonyo, Washington.
1: Good morning!
0: Good morning. Araw, portion man. Sa pagpangutan naman ni Senadora Alan Peter Cayetano, sa witness, si Attorney Lutok, mga katropa. At least, misan pa paano, nakarelax-relax na imo ka kabi after it. Daya ka ng mahaba-haba eh. No? Presentation na na it prosecution and then cross-examination. Rupina kamalisod malaabi, di kara mga katropa, is sa cross-examination. No? Pabalik-balik ka karon, ginalikya-likya ka, nga kung bagaro, imo nga naging statement is consistent sa imo karon nga mga pahayag. Di ba? Okay, ara makaron, portion malang ra, sa paggisaman ka na ni Senador Alan Peter Cayetano.
9: Bullseye!
6: Okay, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
8: Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video.
3: The November 23, yes. Sir.
8: Yes.
3: Yeah, one isang beses, sir.
8: Isang beses lang?
3: Yes, sir.
8: Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest?
3: No, sir. Ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir.
8: No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba?
3: Di, sir. Ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir.
8: Na sinasabi niyang totoo yun at hindi niya sinasabi.
3: Yes, sir.
8: Okay. So doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest?
3: In so far as I'm concerned, na ni-reiterate niya?
8: Hindi, not ni-reiterate. Siguro, para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest?
3: Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na...
8: Hindi ginawa, sinabi.
3: Oh, sinabi
8: kasi
3: ng,
8: it's admission eh.
3: Ako, sinabi ng isang tao na ikakasira niya. But then, instead of denying na sinabi niya yon, in-admit pa niya ito, ni-reiterate
8: okay.
3: niya.
8: Okay, very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa file, nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video.
3: As well as so, the November, as well as the
8: as well as other evidence. Okay.
3: Apo.
8: Sa November 23, ilan ang admission niya against interest?
3: Ang sinasabi ko pong admission against interest,
8: No, this is a new question.
3: 26.
8: This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest?
3: Plain ho yung utterance doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya, insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari noong November 26.
8: Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances.
3: Yes, sir.
8: Okay? Admissions is verbal. Diba? Hindi ito yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya.
3: Yes, sir.
8: So tinatanong ko, dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest.
3: Yes, sir. The fact na in-utter niya yun.
8: Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little bit leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong.
6: Senator Judge Alan, may proceed. Yeah.
8: So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo, meron.
3: Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to na November 26, 2024.
8: Mr. Witness, paulit-ulit tayo.
3: Yes, sir.
8: Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question.
10: Yes,
8: sa November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest?
10: Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung
8: 26. No, I don't care. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon?
6: Attorney Lotok, yes, no, I do not know. I do not remember. We're referring to November 23. Not 26.
10: Yeah, I do not know, sir. Ang nire-refer ko na... Yeah,
8: don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no?
10: Based on that utterance, sir, yes. I think so.
8: Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know.
10: Yung utterances na yun, sir.
8: Sir, bukod nga doon.
10: To me, sir, yung utterances na yon na that's admission against
8: sir,
10: interest.
8: Sir, klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that,
10: Sir, ulitin ko po yung sagot ko.
8: No, you don't need to answer.
10: Yung sinabi ko po na...
8: No, I'm asking you, aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against
10: interest? In so far as I remember, wala na po yun.
8: Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay?
10: Siya po yung namigay, sir.
8: Ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate. Ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video. Bakit hindi mo alam yung laman ng video?
10: DSW, ano sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi
8: nyo. No, so you do not know what the alaman ng video?
10: Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video, yung agent on case.
8: Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay,
10: yes, sir.
8: Next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. Kung nag-people power, sino magiging presidente?
10: Siya,
8: kung nag-people
10: sir.
8: Power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente?
10: Siya, sir.
8: So hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what?
10: I think so, sir.
8: Okay. So I mentioned three. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts?
10: Again, Your Honor, yung...
8: If my admission against interest is one sentence or one paragraph or three sentences, can you take one sentence and say yun lang yung admission and the two other sentences are not? Can you divide it up?
10: I think it should be the whole, sir.
8: The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video?
10: No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo.
8: Hindi.
10: Pwede ko pong ulitin.
8: Let the record speak for itself. It's on page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime?
10: Your Honor, may cyber aspect po kasi yung violation.
8: Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right?
10: No, Your Honor. Yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through...
8: Through cyber. And the utterance, in accordance with you, constitute grave threat.
10: Yes, sir.
8: But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun?
10: Maybe, sir, yes.
8: No, hindi maybe. NBI kayo nag-ano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot?
10: That's why, sir, may validation process.
8: That's why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect?
10: No, Your Honor.
8: Diretso yung tanong. Hindi, no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung pra-prioritize mo?
10: Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa...
8: So, magdidebate tayo kung anong higher. Papabayaan mo mapatay ang presidente.
6: Kindly wind up, Senator
8: yes,
6: Judge.
8: Yes, I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente.
10: Yes, sir.
8: But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay.
10: Your Honor, again, ulitin ko, yung utterances was made through information and communication technology. Kaya may jurisdiction.
8: I hope if any one of my colleagues here become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente.
10: Anyway, not necessarily,
8: thank you,
10: Your Honor.
8: Thank you, Mr. President.
0: Okay. So, dato nga mga pagpahayag, mga katrupa, nga, sa gisa lang itsang kiri eh. Ro, part nga ra it, with, it, defense team ni Vice President Sara, mga katrupa, in connection sa gihapon, sa mga naging statement, no? It, raya karang, witness ng katrupa nga si Attorney Jeremy. Now, kung kita pangutanon sa pagtika-tika naton sa rayang kahapon nga impeachment trial, importante ra nga adlaw mga katrupay. Ruraya nga ra nga natapos nga impeachment kahapon. Bukon it dahil nga may una nga smoking gun nga nagawa, kundi dahil natistingan or na-challenge rung kabaskog ag kahinaan it magtimbang ka ra nga kampo. Mga katrupa. Now, sa part it prosecution, ginapakita nanda nga may testigo nga haom, no? Nga maghambay may kangtanan sa mga nagakaganabo sa rekara nga impeachment, mga katrupa. Diba? Pero di kara sa day 5, kahapon, nga impeachment trial, klaro. Ha? Nga bukon pa it bastante ro pagdaga it dayak ra nga mga pakikwan na ni Dudoy. May sumugod nga kwan eh something eh. Okay, pero dayak ra nga sistema mga katrupa saray ka ra nga impeachment ta mambag naton nga bukon yang itsimple sa kahapon ka nga mga nagkaganabo nga trial mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Diba? May mga gingamit agod nga questionon rung kredibilidad. Itdaya ka nga mga ibigay. Ha? Waman na itong ginambangan nga, abi. Saga rung kaso. Pero ginapakita kung mauno ka-importante rukada detalye itdayang impeachment case or impeachment trial. Sa part matanay at dipinsa, mamba naton nga, naging epektibo eh. Ruanda karanga naging estrategiya sa baylo nga kontrahon rong tanan nga mga ligasyon. Mas gimpili nga ginapakita makaron nga may una gid man nga mga nakita sanda nga mga buho or posible nga kahinaan sa mga pamaagi nga rait pag-imbestiga. Ag sa interpretasyon it mga ebidensya. Dahil yaro mga normal nga obligasyon mga katropa it depensa sa anuman nga mga trial. Bisan sa mga artisi, maura man rohinam. Hindi man kinahanggan nga bi pamatud-an kung inosinte ro anda ka nga kliyente. Kundi ipakita gang kung may tama ba ra, may rason, ro mga pagduda nga ginpakita it prosecute. So yun sa bilog nga dapat naton bantayan sa masunod nga hearing hinduna nga hapon. Kasi matsawa tweet ni Sinduna karang iga-presentar mga katropa rung kuan eh, rung prosecution sa so, Norbatabo. No? So importante mga observation nga hindi rin naton paghusga. Rung kabilugan nga kaso kasi wa pa matapos rurayang articles nga ginatalakay mga katropa in connection sa rin rang pagpamagag at busy presidency sa first panel. Bullseye! Ro pinaka-importante nga sistema sa day 5 itdaya karang impeachment trial kung sino ro nagdaog sa akto. Kung mat importante ron. Ro mas importante makaron nga pangutana mas nagbaskog ba ro ebidensya at prosecution or mas nagabo ro mga pagduda nga ginpakita it depende sa mga witnesses nga gitar itdaya karang prosecution mga katropa. So, daya sa bilog nga sukatan. Itaton ka nga mga senador judges samtang nagapadayon ruray ka nga mga trial. Mga sububan tayo na ito na sa aton ka nga mga suki nga nagatutok sa aton nga impeachment trial. Ay mga katropa, oras na nato sa aton makaroon nga pag-apropadayon. Sa aton ka nga pagpangalagad is sa alas 7.50. 10 minutos bago mag alas 8. Dayang porsyon nato na katon it's Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay kita mga katropa. Rosanton Gold Coffee Mix, rokapi nga buko niyang itmanami rulasa kundi makabulig sa aton karang gawas. Ginapabaskog ro aton karang immune system, no? Ro aton nga resistensya. Waray side effects kasi may santon, may malunggay, spirulina, ag garlic. Dayro mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkaganyain karang bagatian. Ro manami pagidis, may glutathione imaw at collagen para maging makinis agra. Manami ro aton karang panit, no? So, dipinsa malang ra. Nga para maging mayad-ayad ro aton nga gawa mga katropa. So kinangan naton kung gusto kita naton nga magkape iyan lang kita sa kape nga may benefits ro aton nga mga katropa. Now sa ato makaron nga pagpropadayon haranay do dayang siring right panakawan iya sa aton sa Banwa at Kalibo sunod-sunod nga panakawan no pila ta ka mga panimagay mga establishment ano ro pahayag ka right aton nga Kalibo PNP sa sunod-sunod nga nga panakawan. Now, may biktima it panakawan ro nagpaabot itanda ka nga pagpahayag iya sa except. Ha? Biktima ra kasi sa dayang tinakawan nga pati tarukuring dagasa mga katrupa itay ka nga mga manakaw. Agrong mga kuring nga ra may mga presyo. Rusang bilog ang kuring ay nagabalor at 6,500 mga katrupa. No? May daywa pakatiyo nga naga o daya karang kuring rong hadagasa di kara mga katropa. No? Kon rong tiyo naga balor it 6,500 hinano lang gid aron nanay nga to basta mga 12,000 ang presyo kato. Mga katropa. Now, may pagpahayag kara ro biktima. Sa bilog sa mga kaso at mga panakawan niya sa may Banwa Karait. And then, rupahayag, it aton karang at chief of police. Mga katropa, sa pagagan, itaya karang investigasyon. Sa sunod-sunod, nga sirye at panakawan, pati ro mga establishment, ro mga stalls, iya sa may Banwa at Kalibo, ro mga piso, wifi, window machine. Maging pang-atake, itaya karang mga manakaw. May mga suspek kara na-identify. Pero di kara sa may Briones. Medyo pa tara ma-identify. Pati ang tarong sambilog sa mga biktima, mga katropa.
11: FM. Police Report.
12: Ma'am, makaroon.
11: ano, natumod na abi ita ato nya mga kapulisan, naraya ka nga suspect nga nagpanugod sa inyong bagay, ginbuo inyong kuring, ro inyong ka nga mga manok. Ano yung plano ka ra, ma'am?
12: Ano, ma'am, kung ano ruwang bar ka man nga, ano, ma'am, barangay captain? Ay, doon, ma'am, aman nga, ano, pero kung una pa madara amon, kuring malabi, gida amon ka ito, ma'am, ginaano, gid?
11: Ginatinguhaan niya ma-recover.
12: Oo. Ay, di ba, rin, manok nga ito, ma'am.
11: Oo.
12: Amon, gidabi nga, ginaano ka ito, ma'am, doon amon nga, kuring maibalik ba, ma'am?
11: So, kilala niyo man dayang suspect, ma'am?
12: Uba pagin kami kasayod, ma'am. Pagin kami kay na-inform it police.
11: Ah, okay. Pero rin nabi no, na-identify na bihingan, ma'am. Pero uba pagin ka mo hapatawag it police. Pero may idea ka mo, may ginadudahan.
12: Kung sino... may ginadudahan kami, ma'am. Pero bukod man kami sigurado, gid man dun, ma'am. Nga, ano, iwa man nabi kami ebidensya, iwa man mo nakita.
11: Pero kung ano, abi manahay, disidido, gid ka mo magpasakat la kaso.
12: Istoryahan na mo magpamilya, ma'am, kung ano gidraamo ni Mao nga obrahon. Ano siya madakpan?
11: Ano klaseng kuring da, ma'am?
12: Sorry siya na ng tatay karon, ma'am. Baliro na nay hay siya miss Himalayan siya miss.
11: So, pila nang gimbuo gid kuring nga kuring, ma'am?
12: Baliro na nay agdaywang katiyo nga 1 month old.
11: So, kung buban tao na bi man ma'am estimated pila ro balor.
12: Pero kung ano, ma'am, market value, gida itiyo nga ron, after 3 months na mo na mag-dispose, 6.5 gid bat aron, ma'am, isa. Na karon nga market value.
11: Isa.
12: Oo, sa bilog.
11: Oo.
12: Pero nanay nga doon, ma'am, may tao pila ro value, nanay, utang nga ron, ma'am, may kung tiyo, abi, hay doon, ako may iya, ako nga 6.5 imaw.
11: So manot buhay, utakin nyo dayang nanay nga ra, ma'am, nga kuring.
12: 2 years, sige pa, 2 years yun, taro ni Ma'am. Ma'am, doon gidabi ang mukha una, yung ako ring, ma'am.
11: Oh.
12: Ano ron sang unga?
11: Abi man naman, pagbuo ito yung suspect sa inyong mga kuring, huwag kita nagsangag.
12: Huwag kita, ma'am. Mga pila mo lang, meters din, ma'am, halin sa amon yung huban, sa ubos ba, ma'am, sa payag. Huwag kita kamit na sa, huwag managahay ang ayam, huwag manag, ano, ma'am. Huwag kita kamit na batsagan kung alin, ma'am, nga.
11: May gasulit agali.
12: Oo. So, huwag man naman nagsangag, pati yung manok.
11: So, gaban kilalat mga sapat, ro tawo nga ra?
12: Posible, ma'am.
11: Oo, ay, huwag kita binag-react, no?
12: Oo.
11: May mga force entry, ma'am, the suspect.
12: Wa man ma'am, basta yung ano malang nalaamon na bing kuray ma'am, wapan natapos, lambat. Lambata namon dun ma'am, may aning ano malang na naging tikwas na nga pwede mo makaagi, aging saan, aging anuhan, aging tabunan namon ba yung sensor nga iwag mga gatubang sa kulungan ko ring.
11: Kung sayod anana ko sa indo mga dapat ano, likawan, aga, piling agyan.
12: Yeah, hindi mo madakpan.
11: Hindi
12: mo mapanuhan.
11: Pero ginapayag, ma'am, nag-aiwan ni mo mga footprints.
12: Oo, ma'am. May una nga footprint nga nakita ra ako nga asawag, si Kapitan pag-agto ng daiya. Kaya nga, ging, ano, an baga, ma'am, ging agyan. May una nga footprint ni Mauhay. Huwag nga gidabi ka itong mamayad, ma'am. May babay ni Maklaro, ma'am. Madamo ka, pero halimunan pag huwa mo ito yanas.
11: So sa gana si Muray nag-agi?
12: Posible, ma'am, nga rikato ay rikaturo. Pwede mo makaagi, hindi mo mapanuhan niya sa printe, ma'am.
11: Pero inyong ginadudahan niya, kilala, gidaman ninyo, taga-una man.
12: May ginadudahan kaming taga-iya sa amon, ma'am. May pero hindi kami kaming ikaano, ma'am. May kasi
11: basa. Pwede update to police, ma'am. Ngayon napahayag it police na tumod na nanda eh. Na-identify na nanda.
12: Uwa, pag isa nakakontak ka mo, ma'am.
11: Ah, okay. Oo. So, in kaso, bima nang ma-recover, taro mga ging takaw na na, may mga posibilidad niya, hindi lang tada ka mo magpasaka kaso.
12: Istoryahan na namon, ma'am, kung ano kumayad ba nga, ma'am. Papagidabi kami ng ano, ma'am.
11: Noong mga manok, ma'am, mga pangbuwang ra.
12: Ay, bali, ana ron, ma'am, sa ano, sa akong nga, mga gumankun ba nga, ma'am, sa asawa, nga amon, manigang karapit. Pinakigot, ay meron.
11: Ah, pinakigot. Man ra, ma'am.
12: At anda karon ma'am, mag-ako na itag-hulo. Hulo nga, ano, ma'am, pure breed, di ma'am nga hulo. Dahil yung bilog ng ano.
11: Mga pagbuwak tanan ron.
12: Bukon, ma'am. At ako pang bumunga, abi, ma'am. Bayi ba ga?
11: Ah, okay.
12: Ako naman, gagko ba nga ron, ma'am, nga hulo. Tapos, ay, ito, man sa amon nga neighbor, ha, may anda man nga dirasa, nga ginapalahian, baga, ma'am, nga nakakulong, munga, abi.
11: Buo naman. Agak,
12: oo. Ay, ito man sa mong unahan nga ito mong saganas, tag lima nga ito mga buo man.
11: Puro manok ka tagid gali, ma'am. Sa lima nga bagay, kagabanan, manok ro ang buo ag kinyo kuring.
12: Kamon do kuring, ma'am. Kasi nakaiping, abi, ma'am, do kuring nga ron, kulungan it kuring. may sa tunga pag nga kuring man namo nakakulong mang may lahi nga tatlo ag manok kay pay may nga na habuo pag idro tatlo pag nga namon nga kuring ma'am.
11: Pero pilang adlawon ma'am no ro nagtaliwan kamo mismo ang sa inyo matampayag wa tagapon kinyo galit update.
12: Wa pa kami kaha-update, ma'am, police.
11: Okay, so, kumbagay wa pagdat ebidensya nga makadumok nga datugid mataro tawo nga sa likod ni Daria karang pagpanakaw.
12: Wa pagid, ma'am.
11: Mm-mm. Na-istorya ni mo, ma'am, ro ibang mga biktima. Ano da nga, ano ka na, ma'am, stand man, depende man yapon sa istorya kung mapasaka kaso.
12: Oo, ma'am. Ano man namon, ma'am, doon, ma-istoryahan dahil namon ay... Kung ano, mong plano rin, ma'am, kung hidakpan yun imaw. Pero amon, gidabi ka rin, ma'am, ay, kung una, malang, ibalik na lang.
11: Oo, pero haro niya, abimana, ay, malibot-libot, yung matabasin mo sa pilang adlaw.
12: Ang doon nga ni amon, ginaano, ma'am, sa amon, bang mga kasi Mario, ay, abo, bigambay siya, ma'am, nga, abo, sana yung biktima, ng yung takawan.
11: Oo.
12: Ay, magpablatter ba, sana na, ma'am, mag-report. Para masairan ba, baga mamit amon nga, ano, iya, barangay nga, abo, tagaling biktima.
11: Oo.
12: Eh ako malabiro nag-report nga to ma'am. Pag-report na ako, naiabong dahil nga nagagambang sandaman haya buwan, sandaman hatakawan. Nagaling wala bisan na nag-report.
11: Kumbaga one at a time yata gidraya nga ma'am, nga pagpanako. Sang, kumbaga sang gabi iman or sang kaaga-aga at ginanahinimo tanan.
12: Oo ma'am, doon nga amon yung limang kabagay ma'am.
11: Grabe, oo. Ano, awa mga bakas sa ibang bagay nga imong inaiwan, nga ebidente.
12: Wa ma'am, wa gida. Oh, kabas ko gabi ka turuan, ma'am. Hindi kita siguro manamon mapanuhan.
11: Mami, kung... natuwog.
12: Oh, kabas ko gabi ka amon na bingi atop, ma'am. Ay, kung mabasog ruugan, ay wag rin mabatian sa guwa. Ay, kabakano, oh. Abi, ma'am. Ay, wag rin kami.
11: Hindi na, ma'am. Wag rin mo nahagip kung ano man niya CCTV sa may area.
12: Wag rin, abi, kami kara, ma'am, at CCTV. Ay, pero kung sa karsada mo nag-agi, ay, pwede mo nga makita. Or mamaya mo mag-CCTV ba sa amon nga printe or sa karsada. Ay siguro ma'am na si Mimi man account aron hay
11: gan.
12: Ay mao man nga hindi man imong hikita baga siguro ma'am.
11: Oo. Magwas ka ra ma'am, wow nimot mga ibang hadaga sa kinyo.
12: Waon ma'am, duyon ma lang.
11: Ah, okay. Wa man dat ibang mga naduwa pang ano pang mga importante nga gamit, kwarta.
12: Wa ma'am, wa matino ka sa akin.
11: Tingnan ibang balay ma'am, duyon niya tagin mga man.
12: Duyon yang gin ma'am, mga hinigtan, mga anong kinakakulong.
11: Pagkaagahon, ma'am, huwag kita kamot na sipigatan na biman ng mga kaduda-dudang individual. Nga ro'n nun, kabot ay mugaging manok.
12: Huwag kita, ma'am, baman kamit na, huwag manabi kamit idea, ma'am, nga taga ngong kagaiya. Doon malay, amon, malay, ano ro'n, ma'am, maging, ano, bit police nga, base may kilaga, bagay mo yan sa amon. Mm-hmm. Or haman, doon dun, ma'am, huwag naghahay amon nga ayam. Or haman sayod na naro mga kulungan, baga nga ito, ma'am, nga, huwag anig na mo na sayril, among neighbor, nga may mga kulungan, da ito mga nakakulong, haman, no. Oh.
11: So, posible nun, nagman-man ta, na imaw.
12: Oo.
11: Sa mga CCTV, ma'am, mabi man na the next day nga mga makaduda nga tawo or wag ida nahagip.
12: Wag ida ma'am. Posible abi ma'am nga saganas sa siguro mo nag-agi para hindi
11: kita ma'am makita. Na nasa barangay Bayones.
12: Pagsaka mo abi ka na sa amon nga ma'am sa likod namon hay mabilot bahay, mabilo ka ano or naluok.
11: Pwede na sa mga ano try ni Mau
12: highway, highway mo sumaka or kung sin daw ma'am hindi man bagay mo nag-iingat man siguro imong hindi man imo mahagip ay sayod naman siguro may mga CCTV.
11: Estimated ba pati manok pila ka nan ro na daga sa kinyo?
12: Sa amon nga, tama mo, manabi kami kasayod kung pila o baliyo, ma'am. Itamon nga manok ay tinao malabi sa guman kun sa asawa. Mm. Pero rukuring ito namon, ma'am, rudaywa nga itong katiyo, kung ibaligya kita imaw, tig 6'5".
11: 13.
12: Haga na yung nanay. Sa kung pila o ano, nanay or nana ng
11: ma'am. Mas pangal.
12: Oo. Ay, do yun dun, ma'am.
11: Kung mahibalik lahat ahay, may istoryahan pa mataas. So doon lahat yung panawagan man sa suspect. Oo.
12: Ibalik na gida. Mamay na naman kung iya malay mo sa Briones sa buhian na lang ay kantiwan gida mag-uli ramon nga tong kuring ma'am.
11: Oo.
12: Kung buhian yang nanang kagayon. Yung ramon naisip ba nga mamay anang tiyo? Ay base ni mo kantiwan mag-alaga o ano anang ipakaon. Ay simi ano abi maselan abi ron ma'am may mga vaksin pata imaw ron.
11: Kanugin ay, na tayo na mo.
12: Kamulitan makunana kung hindi malay mo kung habay pero kung habaligya na tama may kabay nga hiagto man baga sa mayad.
11: Pero sa online, wag ikamot na sipiyatan niya nagabaligyat mga kuring.
12: Wa ma'am, may grupo man yun ka ako nga sa mga kuring ma'am nga ano wa man. Yung ano ko man nga naging post ko man ma'am, may wa man.
11: Sige. Ma'am, siguro imong dugang nga panawagan lang no saray hamba mo ni sa suspect nga kung mahimo ay rin ibalik lang gitpat maskin kuring lang.
12: Oo.
11: May storyahan pa man.